0: kabay pa nga ni kunta nga makuan yung kunta nanda ito agud hindi yun kami ya mag inano bagang mag pinanumdum kun alin ang mga ano ni sipi magayo kami iya
1: imong maguwang ma'am nakipag kuan istorya yun sa nang amo nga right imo nga
0: do yun do base matam sir ito ta bis handa wa mo mag update ka kun nga abi kararo ya ro sitwasyon na no wa man mo tingkuan kang
1: wa gid imo it latest
0: nga. Oh, ginuwat ako kaput sang adlaw wagid. Sa makara gabi nantay ako wa man japon.
1: Gina-try mo man nga tawgan imaw.
0: Kay natawgan ay kahapon it mga alas 4 ay nag kon imo kakon nga. Ito mo kung barangay kung nano to basta sa nag video call mo kakon ay dato nga form gi pagita na kakon ay ipapila pa na kang. Do ano ro kun ano di ka to. Impilapan ko matato ang isend ka naman. Okay. Doon malang tapso ako na yun.
2: Buwa ka rin yun. Sa, natin, natatawagan mo tas number imo nga nga nga, ma'am?
0: Uwa.
1: Cellphone number, ma'am. May cellphone number ka na nakaraan. Pero ano pagtawag mo? Off o tao or signal?
0: Eh ako manabi sir. Hindi man katawag ang cellphone ay ang loaday ko. Sa number nga ron. Pang ano lang abi ako nga. Do. Pero natinawagan na sa akong mga ano eh. Gami una man nga busy ko no garing tapos uwa man uwa man kunot gasabat.
1: So ato na bigara ma'am nga tan-aw Lunes it gabi imaw nagpanaw. Alas 3 imaw naabot dito sa location nanda nga to. So do last na nakarang conversation kay mo Miyerkules.
0: Ano makaron na
1: Webes.
0: Webes.
1: Kahapon
0: Martes anang Martes, last anang last gabi eh.
1: It gabi eh. So almost mata kung i-compute naton almost sobra mang 12 hours doon nakarang cellphone nga naka kung nakabukas so ibig sabihin base possible nga nalubat yon imaw
0: ayun na labi anang ambag pa shutdown yun kuno ng cellphone
1: sa last na nangapan
0: hindi ano imo matawagan eh dahil kung sabton kumanay wa man ako manat di aning kwan data malagamit
1: so uwagit ay mo ka charge hasta makaroon siguro sa man it Martes pa
0: around ay waman mo ka online nga kahapon pa
2: okay do bagay nga gina kanan ginaging kusin ging kwan imo ma'am gimbutang sirado
0: doon doon wa imo ko na dahil doon nga rong abi nga gingsod lang ka na kuno ay sa ka kwarto gingsod mo sa kwarto gito sing kulong mo di ka to. Okay. Ang madugom ko no.
1: Why mo it ko? Why mo gin blindfold?
0: Wa man.
1: Takpa na ng mata uwa mata.
2: Higot.
0: Wa man. Nabalik-balikan gilang kuno imo wag sinakiton.
2: Okay. Pero why mo hindi timo kagawa?
0: Hindi.
2: Ano?
0: Ina nang bag kung ani ka na kon basic mak may pagkakataon kang tumakas e magtakas ka lang. Kay wa man imot mahambang nga no.
1: Sana kon pagka-discover pagka kon abitan aw sa dekan mo ang mga pilaro pang idaron ko no.
0: Himo ko mga bata pa man yung nuro nga aking nga ron.
1: Bata pa. As in, kaedad na na or?
0: Basta himo ko kaedad-edad man na na.
2: Okay. Makita mo sa ako, ma'am, ro picture ko nga aking nga ron.
0: Ay, hindi ko rin masayran sir eh. Dahil doon ko natawag na nga ron yung account ka na kuno na nga ron na yung
1: dami.
0: Oo, buko na natuod nga ano gid.
2: Okay. So may conversation matagalis ng daywa. Gin, ko imo nga may conversation sanda.
0: Oh,
2: ging screenshot.
0: Eh wa matating sin. Doon na lang napangayo ka na. Bisan screenshot lang ita na nga conversation.
1: Iya pa tag pa. Oh, tag iya pa imo ma'am. Wa gid mo it chat ngaron ni abi. Mga taga igto nga area. Tag iya pa tanon si Kwan.
0: Hindi ko ma siren sir. Imo abi ka bu sa nga cellphone ngaron.
1: Wa ikaw nag-usisa ka na.
0: Pero kurang dayaron na minubyot aron mo sa doon sa Boracay nga ron. Deo, 2 months yun yan isang daman ka ron. Doon doon ang mabiyo una.
2: Okay. So, ano rin mo karang gusto nga ipaabot ma'am no, sa publiko, mensahe, no, or sa mga nakapano no, sa imo karang unga or may mga CCTV no, una sa may part ita Rizal kung siyan gaubra no, rin mo karang unga.
0: Okay. Doon doon ako na panawagan noon nga kabay pa nga mabuliganda kami kung sino man do nakakita or nakaano din man sa mga dagan ay kabay pa nga makuan nanda pag ano lang nanda kami sa kontak ko nang kami sa amon nga kan yaron
1: Same mong cellphone number, ma'am. Ano rin mong cellphone number? Just in case nga
2: may magtawag.
0: Tawag. Una rin, sir, nakapusot sa ano.
1: Ayun ko na, matami, sir.
2: Sa Facebook.
1: Sige, ikaw lang naman.
2: Sige.
0: Una rin, din akong number din nga. Ano, nga.
1: Okay.
2: Oh, sige, thank you, ma'am.
3: Okay. So, doon ro pagpahayag mga katropa it nanay. Now, rolites makaron, nakita na mga katropa ro nasambit karang babayi. No? May pagpahayag mga katropa ro ana karang nanay kung paano nariskyo. Dodaya karang missing person mga katropa, no? Kasi kabi eh, allegedly ginsugang itaton karang mga otoridad runa sambit karang babayi man. May mga last row gid man imaw, no? Ag base sa information naton nga nabaton gin may nagreport eh. Kasi raya karang missing person dayang babayi gin alarma gagira mga katropa sa Metro Manila. Una sa Kainta Rizal, no? Gin pakalihit yagi ito ag may mga nagreporta mga katropa. Ha? Daya kara nga si Mary Grace Andrade nga taga barangay Pagsanghan sa Banwa it Banga. Pilang days nga nadugaran, mat sa 3 days, 4 days, no? Pero may reported mga katropa nga nakita ko ni Mao. Aga, tawagan kung may kuan gid man, nakita na, confirmed. Kasi may pagpahayag ro anak karang nanay nga mismo naka-istorya ng gid. Raya karang missing person nga si Mary Grace Andrade mga katropa. Now, ara ha, ginasugid nga ginkulong, ginsakit. It ginasugid mga tatlo ka mga kagakitan. Rusambit ka nga babae mga katropa. Now, may mga development makaroon, may pagpahayag ro anak ka nga nanay ni, kuan nga ra, ni Mary Grace Andrade, no? Dahil ka nga si Mrs. Dambirosa Andrade mga katropa. Kasi ginalarma ko tabira sa Rizal, sa bilog nga probinsya ito Rizal, even sa Metro Manila, nga base una, no? Agharon, nakitaan, may nag-report sa aton karang mga kapulisan. Nga imorahin nakitaan na mga katropa, kabi. Oh, ro manami nga balita, ay paabot man, itdaya karang mga otoridad mismo sa pamilya niya, sa Banwa Karaitbanga. Kasi iyat aro pamilya eh. Iya taro nanay, ro tatay, ro magigmang hoda, gapangamuhan nga tay mao ito sa Metro Manila mga katropa. Or ito sa Kainta Rizal. Okay. Dayang porsyon is ato dakaton it Vision X Plus Soft Gel Capsule. May lutein, beta carotene, vitamin E, siyasantin. Makabuligid na sa pagbasanyo git aton karang mata, aton karang pananawan. No? Herbal eye care solution para sa proteksyon sa mata, ginasukan o pagpanakit it mata, gamit kita sa paggamit it mga screens sa mga cellphone, ginabuligan nga proteksyonan ro mga long-term vision issues. Dahil mga katarata, mga tiridyong, ay buligan kita na naroon nga, hindi mag-epekto sa aton nga pananawan. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Anara ita, yes to health nga mga produkto. Mabahog ng bulig ng mga katropa sa aton karang mga igmanghod nga may diprinsya o nagka-problema sa mata. Now, haram makaroon ro nanay, pamatian ta. Ro, eksklusibo man nga pagpahayag makaroon, sa nanay mga katropa sa pagkakita na itaya ka nga missing person nga si Mary Grace Andrade. Pamatian nato.
4: Exclusive. Ma'am Dambirosa Andrade ro, daya ka nga nauna nga nagpanawagan ni nanay matapos nga nadugay pilang adlaw ro anak ka nga 18 anyos nga unga nga taga Aklan Sandara pero nagatrabaho ra nang unga sa Kainta Rizal. Ma'am, kamusta ma'am? May update yun kita kara ma'am sa imo nga unga ma'am nga si Mary Grace ma'am, no?
5: Oh, may update yun kami ma'am kahapon.
4: Mm-mm. Ano ro pinaka-latest kara ma'am nga update niya natabo sing unga?
5: Ito, sabi mo, ma'am, nakita sa panta sa Malati.
4: Mm-mm. Paano ko naman ito naagto, ma'am? Kamusta yung nakita yung mga otoridad?
5: Kita mo tayo, ma'am.
4: Bali, imo mismo nag-agto sa Malati?
5: Oo, 3 hours ang nangbiyahe.
4: Paano ko naman ito, ma'am, naka-agto? Nakontak mo ni ma'am?
5: Oo.
4: Ay, paano ko naman naagto sa Malati, ma'am?
5: Ito, mangyanay mo, gindala ko. Kanya to.
4: Kita ng kachat?
5: Oo.
4: Mm-mm. Hay, paalin, ma'am. Sin yung doon ng kachat makaroon?
5: Wala man, ma'am, eh. Kita ay tumakas, sabi mo, ito sa bagay na to.
4: Alright. Sino mo, ma'am, ginatod sa Malati sa police station or siin, ma'am?
5: Ito, tayo mo, habuong sa binitit. Mga kalsada nga to.
4: Kamusta, ma'am, imong unga? Nakita mo roon ang itsura sa video call?
5: Hindi matawa man imong it. Ano? Huwag matawa man, nina?
4: Huwag man yung mga gabhag.
5: Matawa man.
4: Alright. Ay, na-istorya ninyo, ma'am, mga polis?
5: Huwag, ma'am. Ay, then madali man lang nga mo pag video call nga to ay nagbalik kabiyagi sanda sa ito sa
4: Bigay
5: 3 hours na binong biyahe man.
4: So makaroon, imong unga nga ra igto nimo sa nang amo.
5: Uwa mami yati mo sa akon nga tiyak ay mo nagdayon nanay.
4: Eh kamusta imong unga makaroon mami ko may mga sinyales nga na trauma imo sa natabo.
5: Eh na istorya na mo ni mo may what abi mo gambal parang ulala abi mo.
4: Tulala ra ta gid imaw.
5: Ayan ang namon ni mo namon na pilita nga
4: oo.
5: Yaon lang ay mukuha. Huwag marami ka sabat.
4: Mm-mm. Ma'am, na-trace ninyo ro account niya gamit dito anong kachat niya ra?
5: Uwa.
4: Huwagin ninyo nakita ano anong Facebook account?
5: Huwagin.
4: Alright. Pero gintry ninyo nga pangayoon sa inyong unga?
5: Iwa man yung matnasubid.
4: Mm-mm. Pero makaroon, ano yung plano? Pauliun lang imaw or babalikon nimo sa anang amo? Ano yung plano niyo kara ma'am?
5: Ma'am, ay, yung ano, sabi, imaw rin to't amo nga, hindi yung imaw pabalik ko nito, ay ginapauli na taong imaw iya.
4: Mm-mm.
5: Ay, gano'n, kami man yan, nandang ginapangayon, eh, pamasahe, ay, hamba ko, ay, sin ako na kumabuong, ay, huwag man yan, man ako, kami pangarat kwarta.
4: Alright, so, ito lang, ana, imo makara temporaryo sa imong tiya?
5: Oo, ay, pero gusto ngayon na pauli ko talagi, ay, hindi man magbuhay ito sa kung ano itong indayunan, sabi nga ito sa unga, sa ang tiya, sa nung amot ato sa kung tiya.
4: Ah.
5: Yan, naubrahan, sabi ito.
4: Mm-mm. Ano yung plano, makarara, ma'am? Ano yung panawagan niya? Makauli lang yun, rin yung unga?
5: Ako, kung tarong kung may, sino ba, may ano nga, nabubuton doon, kasi ano ay, maka, ano kung tarong nga, makauli na tayo mawiya, kay.
4: Mm-mm. Ano yung plano, sugangon, or, may isang bilog pag ito yung mag-iba. Kay mami ko delikado no kung tulala tayo mo mami.
5: Hindi iba ni mo ma'am sa akon nga magulang.
4: Ah. Okay. Haroon niyang pamasahe lang din makaroon ro kugang. May kaibawon man sing unga.
5: Nagliba na mo sa nang ubra it 1 week. Para lang iba ni mo ya pauli.
4: Mm-mm. Kung bisa na kabiin no? Kahapon nakita or kabiin?
5: Hapon.
4: Mga anong oras ma'am?
5: Mga ano, tama, mga alas 3 imidyaw, tayo mo nakita ito.
4: Alas 3? So, ano pa mo naduga, ma'am, no? Ko Lunes?
5: Oh, Lunes at gabi eh.
4: Oo, so, nakakachat mo ni mo makaroon, as of makaroon niya agahon?
5: Chat-chat mo tayo mao nga, alin yun man na may, so, anong inakonta ko na pamasahin nga ni magpauli, eh, gusto na tanga ni mag-uli, lagi.
4: Mm-mm. Pero
5: hindi ko nimo magbalik ito.
4: Oo. Pero wa matakamot na kitang senyales nga. Ano, ako baga, Royun doon, wow ninyo imo ginapilit niya mag-istorya. Haman ito, wa nakikitang gabhag ka na or mga nina. Kung baga, wow taninyo imo gin-question. Wow taninyo gin-question man.
5: Wow.
4: Mm-mm, sige. Ma'am, siguro makaroon may panawagan. Doon lang imong panawagan lang, gid. Agod makauli ni mong unga, ma'am.
5: Oo, ma'am.
4: Panawagan mo lang siguro, ma'am.
5: Ay, ako kung tayo, panawagan kung tayo ako kung sinuro, ano ba nga eh, kasi nga makauli ito ako nga unga nga raya.
4: Ano ni mo trabaho, ma'am?

0: panaw sa Manila. Ah, sa Rizal ay makabubulig kinyo.
1: Oo.
0: Okay, sige. Sige, mama. Apo ganyan, salamat. At least makaroon safe po ni Munga. Ag nakauli yun ni Mao. So, ruyun yung gid makararo. Importante. Ag, at the same time, makauli yun ni Moya sa probinsya Taklan. So, mama, thank you, gid mama. Saraya ka ng update.
1: Thank you, man, ma'am.
0: Sige. Si Ma'am Dambero sa Andrade, ro, sang kananay nga nagapanawagan na matapos nga maduga itpilang adlaw, ro, anang karanga unga nga 18 anyo sa Kainta, Rizal. Daya man si Katropang Clarity and it extra 96.5 kalibo ang Katropang.
2: Okay, thank you, Gidana, no, sa pamilya, sa nanay, kay Dambero sa Andrade. Importante, hay, nakita imaw, safe pa. Duwas. Aga importante lang takara pa makauli ka tayo mo iya sa aton sa probinsya Taklan. Doon lang rupi naman makaroon upang masahe. Gastos. Sa pagpauli iya kara sana kara nga unga mga katropa. Now sa aton makaroon nga pagpadayon, oy kay Leopoldo Cesar Martinez Jr. Good morning. Good morning. Kay Divina Yepes, good morning. Good morning. Now sa aton makaroon nga pagpropadayon, 8:20. Raton nga oras mga katropa. Sa aton makaroon nga pagpropadayon, madaliang. Ato na rin nga mga reminders, balikan nato na mga mainit pagid nga mga topiko pagkatapos yang it mga commercials. Standby. Bullseye.

0: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tubtog 2 million ka pesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
1: Sarton Plus Gold, mas pinalakas.
2: I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Sarton Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin.
1: Sarton Plus Gold.
3: Nagausi ba kamo magkatropa it kape nga magwas sa ma-enjoy ninyo hay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkape perme imnon ro kape nga manamigon healthy pa ro kape nga natural magkabulig sa tanan nga bagatian mapahuro may kabulig it paginomit Sarton Plus Cup Mix bangod dry misang cup kapareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga klase it kape uwa it side effects Sarton Plus Cup Mix, may kape kahuan, may buong ka pa. Pero Sarton Plus Cup Mix ay mabakaw sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
4: Balanced diet?
5: Check.
4: Regular exercise?
5: Check.
4: Visionex Plus?
5: Check.
4: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
6: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
7: XFM.
8: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
9: Pare. Pare. Oo, ikaw.
10: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
11: Sarton Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Sarton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat

0: Driver, kung tumig sa lawadlong pagbiyahe ang cess the pain. Hindi kinadaan malikawan ng magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita nga mga driver, mag-inom sang cess the pain.
1: Cess the pain, hanggang pain. Fast and safe. Yahoo! Cess the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pipili
2: sa mga butikang.
3: Sa atong mga ginikanan sa bilog na probinsya Itakran, Rumisels Rubella Supplemental Immunization Activity ay unaugon sa aton nga mga kabarangayan. Umpisa Augusto 10 hasta Augusto 28. Proteksyonan naton ro atong mga inunga nga nagaedad 6 hasta at 59 months kontra sa masakit nga tigdas ag rubella paagi sa pagpabakuna. Raya nga mga bakuna hay safe, epektibo ag libre. Kita tanan hay may papel sa pagtao at proteksyon sa aton nga komunidad. Bilang inyo nga Provincial Health Officer Leslie Ann Luce Cedillo, nagapangabay ako sa kada ginikanan nga ro mga inunga hay aton gid nga pabakunahan. Siguraduhon naton nga may mabaskog nga proteksyon ro kada inungang aktranon.
4: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Kung mahilig ka sa matamis o gusto mong i-manage ang sugar mo, magandang partner itong Herbal Tea. Yung cinnamon na may cinnamaldehyde ay tumutulong sa blood sugar control. Yung stevia naman, natural na pampatamis. Hindi nagpapataas ng sugar. Healthy na, masarap pa. Santon Gold Herbal Tea.
6: X FM.
7: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
9: Clear Skin Beauty Soap.

0: Whiskey and Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Ang mga kwartya sang aton baybay. When the strongest storms threaten our homes, who stands on the front line to shield us? Our mangroves, the quiet gardens of Aklan. Across Aklan, spanning the coastlines of Bataan, Altabas, and Palete, the sprawling green landscapes of New Washington, Calibo, and Numancia, and extending to Makato, Tangalan, Ibahay, Nabas, Malay, and Burwanga. These vital forest ecosystems protect our shores and sustain our marine life. A recent assessment conducted by DENR Penro Aklan alongside provincial and municipal LGUs confirms that the province's shores are home to 28 true species of mangroves. These habitats play a critical role in disaster mitigation, biodiversity conservation, and economic sustainability. But their green shields are in danger. Hidden among them is the rare Capascapas or Camptostemon filipinensis, the endangered mangrove species. Did you know that Capascapas is officially listed as endangered on the International Union for Conservation of Nature Red List? If we lose it, a piece of Aklan's natural heritage is gone forever. We cannot afford to lose our living seawalls. Stop the cutting. Protect our wetlands. Participate in local replanting programs. Protect our mangroves. And in turn, will protect us. Ikaw, ako, tayo, ang kalikasan. A message from the Department of Environment and Natural Resources, Penro Aklan.
3: Magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance na magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance na magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Direct responsibly.
4: The secret of health.
5: We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
6: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sining digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kundira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magambal ganit kita nga constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sa nga pag defecate o kung ang bowel movement. Magambal kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sini, maabtan patag tatlo ka adlaw, isa kasimana o kung masobra pa. Ang iban, Sir Josil, waay kaya nagabatyag nga mamuhin. That's why, kalipas nga nagalipas ang inadlaw, dito na na isa nagastay sa tonsring nga colon. Ang iban, kung nabuton man, puwerte man kabudlay. Ang ilas sini nga ma-experiensihan sa pagpagwa sini. Muning siling mo bla, kung sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sinin mo. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kag ang iban sini, Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw, pero ginagmay. Kag sila mismo ma-feel nila nga hindi successful or do may nabilin pa. No. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa katao.
7: Southern Plus Gold.
5: Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalanta dayon constipated na ko inang nag kao nagkambyay kao. Why dayon magwa constipation na?
6: Isa Sir Josil, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sini nga higko eh. Kag sunod pag ini sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kuntani sang mga 5 tubtob 7 ka pulgadas.
5: Amo na kalaba ha.
6: Ambot lang kung paano nila takso na.
7: Southern Plus Gold.
6: Ang manami sini sa Southern Gold Capsule Sir Josil kay gin combined diri ang queen of fruits and vegetables sa kadamo sa ila sini nga sustansya. Kag of course course, may upod gid sila siringa fiber. In fact, ang isa sini sa nga sangkap niya muning queen of vegetable nga moringa may ara sa sang high fiber content kaga compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Pun, magamit gadi kita sang Southern Gold Capsule pinagi sa moringa may ara sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos, may ara sa sang isothiocyanates nga makabulig sa para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sang aton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid, amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually, hindi ang pulp o kun ang unod sang mangustin sinikunding niya sininga panit nga nagaangkon sang santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation ng aton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic.
4: The secret of health.
5: So, if constipated, mag-inom sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
6: May fiber ka na halin sa Santon Gold Capsule.
5: Oo.
6: Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3, nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sini nga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
4: The secret of health.
3: Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sunzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-agyapon, may rason gyapon nga medyo magpaganot ang higko dito susulod niya di ma-release. Whereas kung magamit ka sang Santhone Plus Vitamin C, ang vitamin C nga ni nagabulig na siya pahumok sang higko.
4: The secret of health.
7: Santhone Gold Coffee Mix.
5: Sa mga kauturan ta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sininga kape puno sang suplemento. Kaya sabi sa Santhone Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Santhone Plus Gold Capsule. May mangustin man na, may palaya, may malunggay, garlic, and spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sininga lawas to function well. So, Santhone Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione nag-detoxify sa ato sininga lawas? Ang collagen, dakong epekto yung sinito maintain sang manami, firm na ito sininga skin. At the same time, nagapanami sa ito sininga mga joints. So, Santhone Plus Gold. For those yama siling ati bata pa ko, hindi ko gusto yasang kape, hindi ko gusto yasang caffeine, Santhone Plus Coffee Mix. Ang kape sa tanan nga pang idaron. Pwede bata, pwede tigulang. Kay ini, wala caffeine. Nagapaktibo sang function sa ito sininga brain.
4: The secret of health.
3: Dalagkuan nga pa-premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number, kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang chance ka magdaog sang pa-premyo nga nagabalor tubtob 2 million kape. May cash price, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
7: Santhone Plus Gold, mas pinalakas.
8: Islamista po, Sandoval, 23 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santhone Plus Gold. Unti-unti nang nawala ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Santhone Plus Gold. Maganda po, maganda.
7: Santhone Plus Gold.
9: Ako si Alicia Imardula sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang, hay uwa gid ko. No, sis ko no. Hay, nag-uli ako, nag-inom ako it Santhone Coffee Mix. Hay, naduwa, tagratunga. bukol nga parang hulin yun imaw itbahong di karasang alima ay kung mag-inom pa ako itsanton ay manami rang pamatiyag ngani ay kung kamu man nga may ginabatiyag katulad sa rayang bukol ay mag-inom kamu itsanton ay gamayan ako napatunayan ko mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
7: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: XFM.
7: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda, ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
10: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
11: Xanthan Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Sister Pain.
12: Ako si Sara sa aking kutipan ni Lilo. Ako sa call center agent. Burmig, hindi ako nagkaka-migraine. Bungod sa pulaw sa trabaho. Ibal niya epekto sa akong sang Sister Pain. Pero si Dasi, hindi naman hulang pagsakit ang akong ulo.
7: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
13: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Xanthan and XFM, libu-libong papremyo.
14: Ko si Charidi Salem Itmubo Kalibu Aklan, nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Rinilito Oy sa aton niya nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani kamuman, mag-intra man sa Xanthan kag XFM Kalibu libu-libong papremyo.
13: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthan and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Xanthan Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthan Gold Coffee Mix. Xanthan and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
15: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: awesome.
1: Ay, balik kita mga katropa. Raton nga oras alas 8.41 na sa agahon.
2: Bullseye!
1: Good morning, ani, kay Wawi Season. Ha? O nasa Ganson na Hamindan, Capiz. Nag-propamati si Leopoldo Cesar Martinez Jr. Good morning.
3: Good morning!
1: Kay Joms Atiro, happy fiesta gali sa New Town, Pandan, Antique. Oh, good morning sa Unlayo family. Ha? Nag-monitor makaroon. August 14-15. Abay, bisperas tagali makaroon.
3: Bullseye!
1: Fiesta lang una. Sa aton makaroon nga pag-propadayon, may ginatarget makaroon ro aton provincial health office nga mapabakunahan agin sa tikdas nga nga medyo kadelikado nga nira kung sa mga kwanta kasi routine din si kara matugpa sa mga komplikasyon, no? Pneumonia, aga encephalitis, mga katropa kung magka-tikdas. Raton ka nga mga unga. Now, almost 52,000. No? Nga mga unga, 6 months to 5 years old. Ro-target makaroon nga mapabakunahan. Now, question is, paano mapasiguro nga rayang mga bakuna is safe? Kasi kamuabo nga mga bakuna makaroon, allegedly, ibatana na matay. So may mga ginikanan nga ginakibang, ginanerbiyos. Nga hindi na magpasugot nga mabakunahan, taranda ka ng mga unga. Pero, kara, ro provincial health office na to, nagpasiguro nga wa raya it mga side effects. Mga katropa. Hara makaroon, no, ro preskon, porsyon, na ipabati naton kinyo para sa aton ka ng mga ginikanan. Ag sa mga unga nga ra, nga target makaroon, almost 52,000 eh. Ng mga unga, iya sa aton karang probinsya at aklan, pamatian tara mga katropa.
2: Bullseye! Bullseye!
4: So 52,000 nga inunga sa bilog nga probinsya Itakdan. So ang target naton kara hay sa dayang dates nabutang na ay wala. Nakabutang siya August. So 2 weeks yang naton dang bakun. So pinaspasan da. So and then yung last week is ginatawag namon nga map up, meaning kat mga uwa nga to na agtunan or naagtunan pero uwa inarunga ay ginasuyod na mong ginatawag dayang last week. So hopefully since 2 weeks nga ra intensive, may i-post kita sa among social media kung anong mga up to the barangay level. Kunyari, kalibo, poblasyon, saan ang schedule. Banga, poblasyon, saan ang schedule. Or per barangay, Mondon, Hinduna, Agod. Kasi usually sa mga posters natin, ginabaya nga, visit your nearest health facility. Hay, kung ako nga taga, kunyari, barangay, Undoy, Abimana, Kutibahay, hay, maagto ako sa poblasyon sa RHU tapos gali wa ito dahil ito sanda sa sangka barangay. So very critical that we are specific. Tambay naton visit your health facility. Hay siin ako maagto ag sano para hindi naton ma-miss do yung opportunity. Basi nakaagtot emot health center, wa tagali igturo ga bakuna, tutas barangay. Sayang yun, na-miss natin yun. So as part of our help sa mga kabarangayans at sa mga munisipyo, we will post the specific schedules of per barangay. Ang naton gitiyag isa-isa agad to save time. But yun, we have 52,000 children that we are targeting this month. And at as of this day, how many percentage do we have? 12.5% for the whole province of Aklan. So medyo mabuhay-buhay pa, mangayo-gayo pa kita, pero hay, aton yun aron tinguhaan. In fact, every Wednesday and Friday, we are meeting up with DOH so that ma-realign kami or ma-re-strategize kami kung may ina nga mga kailangan pag-itbulig ng mga barangay or munisipyo. So, to answer your question, yun po, 52,000 children yung atong target.
5: Last na lang, Doc, no? May mga kailangan po bang gawin yung mga magulang sa mga anak nila bago sila bakunahan ng itong measles rubella?
6: Wow, sige, Doc.
0: Actually, wala naman po. Yun lang yung mga ano, considerations na binigay po natin kanina that for kids who received live vaccine and immunoglobulin, may mga inantay po tayong number of days or months. So, kung other vaccines lang naman, mga inactivated especially, walang problema. So, kami sa private sector, I'm really proud na to say, like sa Asia Pacific Medical Center, we already set up a booth intended talaga po for MRSIA. So, it's open po from nung nag-start po yung ating SIA. So, it's open from 1 p.m. until 5 in the afternoon. So, Monday to Friday po yun. So, lahat po, welcome. Kahit hindi po namin naging pasyente, kahit sino po sa amin ng mga pediatricians sa APMC, you're all welcome to get your free vaccine. Sa clinic, ang ginagawa to help lang din kasi medyo marami talaga yung kailangan habulin. And me being a passionate na sa vaccination na ganito, kasi ako nakakita ng mga problems especially related to vaccination. Kahit po sino mga patient na eligible to get the vaccine, basta pumasok sa clinic for mild illnesses, I really try to recommend talaga. And fortunately, majority talaga ng mga pasyente ko, pag na-explainan mo ng maayos, umuoo. Kaya first day, very happy ako. Sa clinic ko lang ha, sa clinic ko lang po, hindi pa counted yung sa MR SIA booth ng APMC. I was able to vaccinate 47 kids already sa first day pa lang po.
4: That's a strong support from our private partner. So we're hoping that all our private partners are also very support. And in fact, yes, they are. So next, Jin.
3: Good afternoon, everyone. Good afternoon sa ating mga resource speakers. Jeffrey De La Cruz po of RMNDYKR. Doc, what if ang mga parents is not available sa doon yung mga schedule and na-miss nanda yung immunization activity? Si Insanda pwede nyo magdangup ng mga clinics or opisina para kung gusto matandang ipahabol sa pagpa-immunize o andang ang mga babies or mga kids.
4: Sige. So, as I mentioned kayo na, ma-post ako, no? Kunyari, sa Barangay Poblasyon Taimao, pero no next, ang vaccination the next day ay sa Barangay B, or whatever barangay, pwede ginana tayo yung agtunan di ka to. Wa matakitagalimit, dapat dayang barangay, agad atong bakunahan, ha? So, roatun nga ron nga purpose why we will be posting that is that Saira Nanda Sundan, Friday ta ako available. So, siin baga sa Friday? Ako pwede mag-acto. So that's the purpose. Pero iya sa Kalibo, we will be setting up our city mall booth Friday, Saturday, Sunday. Tama. So para to cater to the working parents or kung may trabaho man do guardian and our caregiver, at least weekend we will be setting up that booth. Jay, can you anong hours city mall kita?
6: I'm Ronald Gualin po of Radyo Mercado Aklan. Mga pilang percent pa to aton nga hesitancy it mga Aklanon in terms of vaccination ya sa aton nga province. And ano mga possible na aton nga factors, is it still related sa iba pa aton nga vaccine related programs? That is why a lot of parents are...
7: Good afternoon everyone, Dr. Jo Ricamonte from Madalag Aklan and representing the AMHO. For your question, we cannot really measure the percent of hesitancy right now. But based on experience sa field, because kami ang sa field guide, sa mga gakadto kami sa mga kabaryuhan, wala man kami naka-experience ang hesitancy on their part. Only kung they are may questions or the worry sila if they have may mga bata pa lang ang nag-masakit. Like mga simple illness like mga fever. So kung it just takes to doki nang lang gini-explain. Pero in terms of right now sa Aklan, I think though wala man git sang hesitation nga dako. Unlike siguro sa other parts of the country.
4: Answering the question niya, ano ro mga reasons sa man hindi sanda magpabakuna?
5: para ma-address nato ano ato obrahon ano ato strategy. Some of the reasons sabi ay syempre number one, gatrabaho ako. Ay maagto pabaga ako di karon sa lugar ay may trabaho ako. So that's why one strategy that we did is mabutang kami at stations sa mga non-working days, so weekend. Kasi atong mga health centers ay hanggang weekdays yata man sandaron. So at least sa PHO nga side, we will be setting up stations sa doyon. Second is kung gaagtuhon sa nasan ang pediatrician nga private also, might as well capture na rin natin yon. So kaya we also strategize to partner with our private pediatricians. Kasi may nagid ang, yes, may libre kitang bakuna sa RHU, pero may aton man nga mga children nga inagid asanda sa andang private matang pediatrician, which we need also to partner sa atong private because malaking population din yung mga children that are being vaccinated by private pediatricians. Third also is kun amat, maskin wa matatrabaho no nani or caregiver, kun namatay, wat pamasahi, or tamad, or tamad yung ako mag-agto, or I don't see the need to go. Pero iba na itong mga RHUs, gatausan na't mga incentives. Gatausan na it bugas, or gatausan na it food packs, or kung naman simple as, gataot ice cream sa mga unga to entice them to go. In fact, sa makatuan ni nato niya to, no, ito si Jollibee, ito si Hello Kitty, ito si ano. So, some incentives to, kung natamad niya ako, ay gusto ko makita si Jollibee, then I'll go there and have a vaccine. So, mga ganon. So, these are just some strategies natin to encourage. And very important yan eh. That's why we have the press con para mapaathag pagid sa mga ginikaanan. Mabatian sa radio, mabatian sa TV, mabatian man, or makita maskin sa print natin, no? So, those are some nga top of mind nga maalala ko. Ako kasi I'm proud to share na may sangka para because as part of our initiative also we hindi ra magiging hindrance nga magayo ro lugar nga ra kaya hindi siya naabot it bahuna. So what we strategize is that we organized a team from PHO nga nag-agtugid asanda sa Taroy-Toy, Libakaw ra last week. I'm so proud of Doc Sarah. Nagtikang at 9 hours. J-Lo, nagtikang at 9 hours. Nagangoy. Nagtikang, nagangoy, nagpainit, nagugan. Grabe po. That's her first time. Di naman, diba? First time nanda. And pila ni kamo, Jay Kabilog? 7. Team PHO nga nag-agto sa Taroy-Toy, nagtikang sanda. And they were able to vaccinate 31 children. Ag nakakonsulta pa sanda it 100 plus nga tao, nga pasyente. Ag ha, bakunahan pa nanda. Unta, nga ibang uwa gid naka ano it bakuna. So, very happy gid the community that they were able to rundon na bisitahan naton.
8: Mangayo ako ma'am, daya karang sangkurot nga do's and don'ts if ever para sa mga ginikanan nga pero andang newly immunized nga unga abihay may reaction sa gawas, no? Nag-star abe ba na sa mga far-flung areas, hindi madali-dali ag bukod pat masyadong oriented para nga ni nga hindi baga magsala ag maka-decide, makahimo na sa bonit, ibang mga measures nga possibly ikagain, tagali ko bagong vaccinated nga unga. And then, pinsanon ko na akong pangutana, agad dugang para sa mga possible nga mga hindi pa masyado maintindihan. Wa ba nga raya it epekto sa nag-breastfeed? Basi yung libabi, hindi ako na akong pagpakuan akong unga dahil nahadlok ako. Something like that. Doc Sarah?
0: So, with regards to the breastfeeding question, sir, actually, wala naman pong problema. Parang fear din po yan. Usually, pag nag-breastfeed ro nanay, ag may ginatumar nga bulong, ay gagapundo kuno sanda. Actually, hindi. You just have to remember, kung naniman doon ang nagpabakuna or to baby, wala pong magiging problema. So, kunyari, si Mami Mata nagpabakuna, kung ano naging receive nga bakuna, will it benefit your baby kapag nagpa-breastfeed? Definitely. Kasi na nabato naman ni Mami nga vaccine, pag nag-produce it antibodies, mapasa naman kay baby. Same way, si baby kung nagpabakuna, wala rin magiging effect sa breastfeeding mothers. Now, with regards to the second question, sa other question, sa fear of the possible nga side effects or adverse events after immunization, again, we just need to assure man naman do mga parents that the vaccines that the Department of Health is giving is 100% safe and effective. So, syempre, lahat naman ng gamot, kahit nga paracetamol, di ba, may mga side effects. So, same is true with the vaccines. There's always a possibility ng konting pain on the injection site, inyong nga mga pantal, which could be tawag dito, nawawala naman po after a couple of days. May mga other possible kasi parang we always need to consider na baka may temporal din na association. Minsan kasi may mga naaalala tayo, ay may allergy pala talaga yung bata sa pagkain. Nagkataon na nagpabakuna imaw. May allergy mo galis sa egg, nagkaon tayo egg after immunization. May mga nag-comment kasi sa Facebook post ko and I need to correct. And may mga ganun din sa mga patients ko na nag-visit sa clinic. We always need to investigate muna before we blame the rash na dahil sa bakuna. So, kailangan talaga ng intensive na interview din para hindi man natin mabaso ro bakuna. So, for me, it's really more of assuring the parents na talagang safe ang bakuna and informing them also na ito yung mga posibleng kailangan pong babantayan sa mga bata. And if there are other, kumbaga, more alarming na mga symptoms after the kids got vaccinated, they all openly happen. And also your pediatricians are there to give you advice para ma-check it anaton if it's really because of the vaccine or it could be something else.
4: One story, I'll add one story also. Mga previous matarang cases, no nga. Galupot aro nga, tapos, starting, imaro, medyo gabasa-basa na ng tae, tapos ay nabakunahan. Tapos, a day after, ay syempre na dehydrate, etc. So, ang thinking is, ay, dahil nabakunahan. Pero in fact, meron na siyang nag-dehydrate siya dahil prior infection na siya, meron na siya talagang diarrhea prior to that. So, kaya gina-check man natin dun kung ano rong mga previous na gina-interview man, di ba? Yung pasyente, yung nanay, ano may sakit ba? Gina-assess ano rin, di ba, Doc Jo? May quick assessment yan kung ano, agot at least ma-advise ang doon nanay. And in case nga, iba-abi nga side effects or ato nga gina-anticipate is fever nga ni. May ato mga ibang RHU nga, kung may ga-provide sanda it, hindi na padagagagiro. In case ha, nga magagnat, imuo nga, hara, para seta mo. Kasi I think kain na may...
1: Okay, doon yung mga pagpahayag, mga katrupa, itaton nga... Provincial Health Office, may kangtanan sa plastada itdaya karang pagpabakuna. So almost 52,000 or more than 52,000 ka mga 6 months to 5 years old nga mga unga kung pwede nga pabakunahan. Agdaya ginagarantiyahan itaton nga PHO nga raya hay safe mga kasi abo nga mga haka-haka, abo nga mga istorya. O ibang mga imahon naton nga mga inunga nga mga nabakunahan si ibang mga lugar nga matay pero iba nahadlukot ana ay base kon mauro man mata mga katrupa. Importante pabaskugon naton daton nga resistensya, di ba? Adlaw-adlaw dapat mag-inom kita Santon Plus Gold. May mangustin doon ang palayam, malunggay, garlic ag spirulina. Ro mga benepisyo karon mga katrupa, aron kabubahog gid ang bulig ron para makalikaw kita sa mga ubosip on trangkaso or tipda sa mga inunga nga posibleng maapektuhan. So kun may Santon Plus Gold aton nga gawas, protektado kita karon. Hindi kita magka ubosip on trangkaso nga ginakabagak anit mga ginikanan para sa anda karangam. So Santon Plus Gold mga importante ron ha sa kabuhi aton karangam mga igma. Mabakal sa mga butika, sa Mercury Drug at Nationwide. Alas 9:01 na, raton karang oras. Standby na. O isa hindi magbuhay. Raton karang draw. Raton karang XFM. Santo ng XFM libo-libong papilyo. Pantay ninyo ron. Plus raton karang nga Gold Eagle Beer Premium sa Tansan Promo. Makaramanda nga agahon mga katropa. Biyernes mo karon eh. So kinahangan nga, manupod kita't grasya. Sa aton karang mga katropa nga tanan nga mga naghugog. May chance kita nga magdaog makaroon karang agahon na iya sa aton karang santo na XFM libo-libong pa-premio. Gold Eagle Beer, premio sa Tansan Promo mga katropa. Bantayin ninyo ron, sini magbuhay. Okay, ginakugabo sa kinachimpo sa aton makaroon nga pagpangalagad ibang nga mga mainit nga mga topiko. Bantayin ron sa ibang nga mga news and public affairs ita XFM. Naging kakbay, agkabulig naton. Sa atong karang pagpangalagad, makaroon karang adlaw at Biyernes. Makaroon nga gahon. Sa atong karang technical side, kakbay naton katropang Cipril Kit Palmon. Iya sa atong karang XFM News Center, kabulig naman katropang Mariani Tulintin. Kakbay ta sa pagratsada at mga balitan si katropang Claire Tihanda. Sa kayit patrol si katropang Arier Kulas at katropang Christian Villanueva. Sa ngagan, kuamon ka rang General Manager, katropang Edwin Garing. At siyempre, kuamon ka rang Chief Executive Officer, Dr. Emilito Hoy. Ako man si katropang John Alinascan. Salamat sa inyong pagpamati. Happy weekend para sa 96.5 XFM Kalibo. Ako ang katropa mo.
9: Mga katropa, exa

0: matatapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at iscan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: Dalakuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320ml ukon Gold Eagle Beer King may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package kag mobile phone pa. Dali, ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
2: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape. May vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: X.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Santon Plus Herbal Oil.
5: Santon Gold Live Testimony.
6: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo. 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon nga sang dagon. Ang dahil di kara ay amat-amat, nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. Akong sinuman doon na nga may ginabatyag, parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagin imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara ay magmayad ka mo.
5: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Ano po, hindi ako mahilig sa kape pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-scene zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
8: X FM.
9: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
11: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Sister Pain. Si Michelle Nagali, isa ka sa

0: Sister Pain, Pangalang Pain, Fast and Safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika.
1: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: mga katropa sa XFM Calibo Philippine Standard Time, 14 minutos, makataliwan sa oras, it alas 9 sa agahon.
1: Servisyong Katropa, maghahatid ng mga preskong impormasyon na makatutulong sa ating pang-araw-araw na buhay. Programang maghahatid ng serbisyo publiko sa pamamagitan ng mga interview, payo at gabay mula sa ating mga eksperto. Servisyong Katropa, mga usaping dapat malaman ng mamamayan, lalo na sa mga programa ng gobyerno at mga tulong at serbisyo galing sa mga pribadong sektor at ng ating himpilan. Serbisyong Katropa, programa sa serbisyo publiko ng XFM Radio Network Philippines. Serbisyong Katropa, at ngayon, andito na ang inyong anchorman.

0: Mayroon niya gahon Luzon, Visayas, Mindanao. Mayroon niya gahon probinsya Itaclan. Banwat Kalibog, good morning. Welcome, welcome na welcome na karon sa tonya pagarangkada pagpangalakad. Programang serbisyong katropa. Makaron kita nga adlaw it Biyernes. Petsa 14 sa buwan it Agosto dagung 2026. And of course, sa gihapon makaibahan ninyo katropang Claire Tiad. Happy happy Friday everyone.
1: Exciting.
0: Thank God that's Friday. Friday na naman kita mga katropa, grabe no, grabe dasig. Ruaton karon nga inadlaw, Biyernes na naman kita. Nagabagting yung mata na ruduong ganit akon karon nga mga kilaga. Hi Friday na naman. Syempre, excited. Excited ay weekend na tomorrow, start na it weekend. No more alarms.
1: Exciting.
0: Pwede magbugaw. Pero kung badiklak mo ginaman yan ni katropa na rumaga. Rumasunod, maskin wa ka matik mabatian niya alarm, hay nagakusa mataman niya ni ita bugtaw rin mo karon niya kagawas-gawasan rin mo nga sistema. Pero at least di ba gahay, hindi mo kinangan gid magkamas, hindi mo kinangan magdinali, ay basi malate ikaw. So, ruyun karon do the best part no mga katropa kong day off mo pagkaagahon. Excited ka before do adlaw it imo nga mismong day off ay pwede magpugaw, pwede gid magbugaw.
1: Exciting.
0: So ro ato na nga pag welcome, ra ato nya pag abi-abi, ra ato nya pagtamyaw si mga katropa nato nya naka monitor tutok na si Damo Chan Sister Radio FM Bonds. Naka-tune na sa XFM Kalibo Megahertz 96.5. Good morning, good morning, good morning, good morning mga katropa. Uy mga katropa ha, magusin nyo karon yung mga radyo live na live. Raton karon yung pagpangalagad. Raton yung pag-ililibas. Amon yung official Facebook page XFM Kalibo 96.5. Mga katropa, i-power share raton karon yung live sa aton karon yung Facebook page XFM Kalibo 96.5. Ag mga katropa, mas manami ron ay mas maaburain do maabot it aton karon yung tupiko. Makaron niya agahon, makaron niya adlaw Biyernes. Siyempre, today is Friday mga katropa nga ni. It's SSS Day gidrayon. No, raton karon niya mga pag-o-istoryahan. It's all about social security system, yung mga program, mga benefits, activities. So for the go mga katropa, pwede ganin nyo hang ipaabot o nyo karon yung mga query kung may mga inukutana ka mo. Hay aton gidron niya ipaabot kay Sir Amiel Hinova. Mas manami mga katropa hanga i-comments ato niya live rin yung karon yung mga puro pangutana kung ano yung mga gusto yung ipaabot agad niya. Mas madali na akon mabasa aga. Mas madali na akon niya mapaabot kay Sir Amiel Hinova. Ana gidaron niya pagasabton man bukas gid imaw sa inyo karon yung mga inog pangutana mga katropa. Well, antes sa nairutanan, ato mananay nga pagtamyaw. Good morning! Sa ato niya mga tricycle drivers, PUV, PUJ drivers out there. Sa ato niya mga drivers, sweet lovers.
1: Exciting!
0: Nga nag-abrobiyahe, nag-taris-taris na sa makaroon niyang pangorason. Yes, sa ato niya Banwat Kalibo, Provincia Taclan. Sa ato niya mga mamang chuper. Nga nag-uwat pasahero sa mga tagsaka terminal. Magaling sa Western, Eastern Terminal. Good morning, everyone. Stay hydrated, mga katropa, okay? Stay hydrated, gid mga katropa. Budlay na tumbaway pilas. Namasingkaro, silakit adlaw. Tapos angan-angan nagagawom. Noong parang pinaglalaruan tayo. Nang panahon. Siyempre, grabe ro climate change. Nga ni, dapat may pangsuko man kita, mga katropa, sa paiba-iba nga dagagan it panyampo. Dapat makagagas man. Ro aton karon nga ikaayo nga wasa pa. Bigla-bigla nga pagbago it aton nga tiyampo. Okay, ay kung pabago-bago rato niya tiyempo, tapos mahina rato niya immune system, madaligid kita mga katropa nga magmasakit. So, pinaagi no, sambilog sa makapabaskog sa aton karon yung immune system is makaangkon it bastante nga supply itubi ro aton karon nga ikaayong lawa. So dapat tay stay hydrated abi ang mga katropang Claire. So bukod tagbot hamaon nya maski na ano nga fluids pwede ninyo nga inumon.

0: tropa. Mag-inom gidit bastante, makaangkonit bastante nga supply tubi, ruin nyo karon niya ikaayong gawas. Well, good morning, mananay. Good morning, idaanay ha, sa mga katropa nato, nuna sa may Kalibo Public Market, sa ato niya mga vendors, negosyante out there. Good morning, everyone. Sa may Kalibo Shopping Center, sa ato niya mga katropa na sa mga nakahilera nga mga karenderya. Ay, nagapuro pa haom na kara sa anda nga mga inog, baligya, no? Nga mga nagkagainyain niya potahe. Ano man naming kanon?
1: Exciting!
0: Ano man naming kanon niya potahe? Makaroon niya adlat biyernes, mga katropa. Mas makapagana ka at no? Ay, inog weekend na. Pero kamusta, mga katropa? Paro inyong energy? Mahamba ba nato niya? Paubos yun, total Friday yun man, or pausbong pa lang kasi nakaka-inspire kasi Friday na.
1: Exciting.
0: May mga makaroon eh, no? Nagkagainyain, or may mga una matanga, paubos na pero gulpi nga nag-boost kasi nga eh, it's Friday, thank God, it's Friday. Grabe ba? Tapos payday pa.
1: Exciting!
0: Pero iba ka rin nag-asweldo, utana, although tomorrow paro 15, naro 15 na siya. Pero iba ka rin ay nag-a-advance utana at 14. Sana all! Friday na, payday pa. Pero ha, likaw-likawan maging one-day billionaire.
1: Exciting!
0: Lisod, ana mga katropa kong one-day billionaire kita. Sang adlaw nga kinaransa, bakal kara, bakal ito, sang Domingo, daywang Domingo nga, mantener.
1: Exciting!
0: So, yun, gitangani. So, likaw-likawan ro pagiging one-day billionaire, mga katropa. Well, good morning man, ha? Sa ato niya mga katropa nga kutubit magabotit, ato niya pagpangalagad, pag ililiba sa isla at Boracay, mainland, Malay. So, first and second district, ato niya probinsya, Taklaan, mga kagapit ka probinsyahanan, Kabilugan, Western Visayas. So, good morning, mayong aga, mayre din niya gahon mga katropa. Sa mga katropa man ako, ano, nga overseas Filipino workers akong OFW, si may kamunga parte kalibutan, ano man niya oras, inyo karon niya mga lugar, good morning, good noon, good afternoon, good evening everyone. Oy, download na kamo ha, XFM Radio Mobile Application, libre malang man ron mga katropa, no need to worry. Ay, wa kamot pagabayaran sa inyo karon niya pag-download. Agman namin mga katropa, kay man feels like home gid ana kong everyday. Naka-monitor sa XFM Kalibo, kama naman, Kabilugan XFM Network, Philippines.
1: Exciting!
0: Exciting morning sa mga katropa nato naka-monitor online. Kay katropang TJ, Nuinidan Luxlidad from San Francisco, California, naga-monitor. Good day, katropang TJ. Ay, katropang Aljun Dirilo Navarro, good morning. Naka-monitor now, nagkaroon sa Ruel and Junior Barbershop sa Poblacion Banga. Good morning, everyone. Happy, happy monitoring. Katropang Wowie Season, good morning sa Ganson, Hamindan, Capiz. Agsabilog karon niya, Season Family. Good morning, ha, mga katropa. And of course, good morning, man. Kay katropang Jory Jorfo. Good morning, my dear. Ako tawa tay Thursday, Monday to Sunday ang duty time. Duty, time is gold. Sayang yung oras ko kapag nakatambay kahit sa bahay tuwing gabi. Sideline naman, online buy and sell. Sana all mahugod. Asi karabang jury. Medya, ano gida na ako, very husband material.
1: Anxiety!
0: Nakakarabang jury. Hindi gida na magkasaga kay Moro, babayi nga pagapilion ikaw. Sana all!
1: Anxiety!
0: Pero haron niyang namin ko si Karabang Jury, napipilit ana ro, saga nga tao. Even though nga tamang tao, kung ta si Karabang Jury, mahugod, mapinalanggaon, apang, saga ang tao, tahingan ro, anang nadadakpan. Kaya ang Karabang Jury, ahugod yung nga hugod, para kung makilala mo si Dawan, hay. Namin ka mo, travel all around the world, honeymoon all day, sana all.
1: Exciting!
0: Exciting, no, Karabang Jury. Okay, ta sa kwarta si katropang Jory, ano lang, makaibahan lang. Roa, nakaroon niya kugang. Ay, sana all good, Anna. So, kay katropang, galiyang loading. Atun karon niya, monitor. Auntie Weng, good morning. Ako niya, pinakagwapa, pinakasexy, pinakamabuot niya, auntie. Wow.
1: Exciting!
0: Si Ma'am Shi Weng, unang ka sa banmat naman siya. Good morning. Naka-monitor gita na si Ma'am Shi Weng, si Auntie Weng.

Rowena, si Auntie Rowena Biltran La Chica. Hi, katropang! Leopoldo Martinez Jr., good morning tayo, Leopoldo. Sa mga katropa natin sa Aliputos naman siya, good morning. At sa mga katropa natin sa Provincial Hospital, sa mga kaibahan nun ni tayo, Leopoldo, good morning, everyone. Katropang Tristan Gulay, may red niya pag-monitor. Kay katropang Arnold Altivo, good morning po ulit sa'yo, my lovely princess, mahal Claire. I like and love you. Your beauty is unique, natural, simple for... Alinda. Ah, for me! Bogit Ana nag-loading, abirato niya monitor. Thank you, Gitana. Hagarap ang Arnold. Kakaiba, ganda mo. And thank you, Gitana. Thank you, Gitana. Hagarap ang Arnold, ha? Sa mga katropa na sa Corona del City. Sa always, ida nga pag-monitor. Ipon saglit, gastos, malapit may... malupet, my lovely princess. Doon ginawa ni Karapang Arnold. Pinaghirapan mo ng ilang linggong pagtatrabaho, uubusin mo lang ng ilang minuto, ilang oras, no, sa paglulusta. Grabe ba? Grabe nga pagiging bukod ng hanit one day eh. 1 hour billionaire sang Domingo Mante. Likaw-likawan ron mga katropa. Gastusyon sa nagakaangay ag bagay rin nyo karoon yung mga kwarta. I-budget it maayos. May malisod makaroon ro ato niya pag-pangabuhi. Well mga katropa, 28 minutos mataliwan sa oras it alas 9 sa agahon. Agrayan na karang portion ng itod katon it's Santon Gold Herbal Tea. Uy, sa mga feeling bloated, always di karon masaming nga bloated ro anda karon niya tiya na hilisdan maghiko. Nalisdan niya matunaw ro anda karon niya mga gingkinaon. Hay mga katropa, tapos niyo tlafang, tapos niyo kinaon, inom dayon kamo it's Santon Gold Herbal Tea. Bangod rayay, mabuligan ka mo makaangkon it healthy digestion. Bangod o Santon Gold Herbal Tea ay made of malunggay, moringa, turmeric, and cinnamon bark. Mga katropa, o Santon Gold Herbal Tea. Haya, ginabuligan man ka nga pag-uon o toxin sa gawas. And ginabuligan man ro ato niya gawas sa natural weight management. Mga katropa, ayaw ninyo pagpadagandaganan o rin yung karo niya irregular vowel movements. Ayaw ninyo pagpadagandaganan o inyong nga niya bloated niya tiyan. Ay basi ba gagadagan ka mo di karon. Seryoso ang gali o inyong karo niya condition. So dapat ay sa matupang da niya gininyo, no nga, bloated ka mo makaroon niya adlaw or mga hindu na, yun naman niya gininyo. It's Santon Gold Herbal Tea. Agod niya, ma-flush out siya, ro mga toxins nga sa iyong kagawas-gawasan. Bangod ro Santon Gold Herbal Tea, hay bugana sa sangkap niya makabuligid sa aton niya ikaayong gawas. Mga katropa, ro Santon Gold Herbal Tea ay produkto Tiesto Health Incorporated, available in all leading drugstores nationwide, and of course available sa tanan niya mga branches it Mercury Drugstores nationwide. Pwede pa ninyo nga ma-order, ma-add to cart sa Shopee and TikTok Shop. Mga katropa, sa uman for healthy body and natural weight management, healthy digestion, mag-inom Santon Gold Herbal Tea. 29 minutos makataliwan sa oras ita alas 9 sa agahon. Well mga katropa, standby tuto ka mo sa ato niya pagpanumbalik. Makaibahan naton si Sir Amiel Hinova it SSS Western Visayas. Panibagong tupikor aton ka niya pag-awistoryahan pag-atalakayon. May kaangtanan sa mga programa, aktibidades, benepisyong tanyag, it's social security system. Mga katropa, magpanumbalik kita after yan. Magpilang ka mga reminders, kindly stand by.

0: Teka lang, hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
6: Bili na!
4: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Kung gusto mong hindi ka basta-basta napuan ng sakit, simulan mo sa maliit na bagay. Yung iniinom mo sa tsaa na to, may moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may cinnamon na may cinnamaldehyde. Lahat ng yan ay tumutulong sa immune support. Isang tsaa lang, pero malaking tulong. Santon Gold Herbal Tea.
8: X FM.
9: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santone Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
10: Santone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
11: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
12: Ha?
11: Oh, ma? Ikaw na?
12: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
11: Clear Skin Herbal Soap?
12: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
11: Hala, tingala ko naghuben ka.
12: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
11: Ma, baklan mo mang kusina ha?
12: Oo, ah, baklan ta ha. Pero dali lang gid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
11: Oh, galit. Diri yo.
12: Ah, dali na.
13: Santon Plus Herbal Oil.
14: Opo, si Isel Komplikado. Si Balo Mantike. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
13: Santon Plus Herbal Oil.
15: Maaasahan
13: sa sakit ng katawan.
15: Santon Plus Herbal Oil.
16: Sa atong mga ginikanan sa bilog na probinsya Itakran, Rumisels Rubella Supplemental Immunization Activity ay unaugon sa aton nga mga kabarangayan. Umpisa Augusto 10 hasta Augusto 28. Proteksyonan naton ro atong mga inunga nga nagaedad 6 hasta at 59 months kontra sa masakit nga tigdas ag rubella paagi sa pagpabakuna. Raya nga mga bakuna ay safe, epektibo ag libre. Kitatanan ay may papel sa pagtao at proteksyon sa aton nga komunidad. Bilang inyo nga Provincial Health Officer Leslie Ann Luce Cedillo, nagapangabay ako sa kada ginikanan nga ro mga inunga ay aton gid nga pabakunahan. Siguraduhon naton nga may mabaskog nga proteksyon ro kada inungang akranon.

0: oras, mga tropa sa XFM Calibo, Philippine Standard Time, 35 minutos. Makataliman sa oras, it alas 9 sagang sa inyong pagpanumbali programang serbisyong katropa. Sa gihapon, makaibahan ninyo katropang Clarity. Uya, sa mga katropa nato, nabukit anag rabbit, anag bagong bugtaw pa lang. Hay amat-amat na kamo di karon sa may mga sugod pa ha, sa may mga trabaho, sa may mga klase, sa ato yung mga college students out there. Nga may mga schedule it klase sa mag-alas 10 or anong oras man yung mga schedule ay amat-amat na kamo. Amat-amat na kamo di karon tugag sa mga katropa nato. Ano? Nga masaku-saku na roon, andakaroon yung mga linyada, nagahikot na sa mga dagapugan, banggirahan. Good morning, everyone! And of course, so iba ka rin nagapupahaom na sa nakaroon niya pang OE labas. Pero iba nagagabagaba ko, nagyakman ka tropang Claire. Dusila kit adlaw, basi bagay hinaga, ag siyang adlaw na naman niya mag-iinungan.
1: Exciting!
0: Ag mag-mantener na naman ako side A, side B nga underwear. Ay, nako!
1: Exciting!
0: No, so amat-amat na samtang may silak pa, maggaba na! Mga katropa, kalitig, daan na rosila kit adlaw nga ron ay sa iba na ito, minko, mostly makaroon niya kung weekend anahay, kung Sabado, grabe, daan na rubu-buit ko nga na. So amat-amat na kamudi ka ron. Sa mga katropa na ito, nagapupaha, nagapamahaw pa lang, nagapupangape. Good morning, happy-happy monitoring, gitaan na. Mga katropa, ay tulala ka ron makaroon.
1: Exciting!
0: Amat tulala ka, ay workout kwarta, or mapakaabot rin mga sweldo nakapanagtagutan na watat mabili na sige lang ah. At least hay nakabayad ka sa imo karon yung monthly bills buot hambawon, you are responsible citizen mga katropa. Pero yung lataro ato niya pang gaslight ka rin. Importante hay nagabayad kita sa ato niya mga monthly bills, kuryente, tubig, wifi, ano man ron di karon nga mga bagay rin. Ay, wapa, bikatropang clear, nakabot ro ako niya sweldo, ubo shoot, ana. Ay, mga, wakaron, katropa, makibot ka kung may mabilin.
1: Exciting!
0: Ay, nako, rin na tagi recycle it, atan karon niya sweldo. Mga, wala ta kita hamat na may nabibilin, ga-overthink lang rin kita. Ano ba garo ako niya, wakabayra na, hamat may bilin, ana.
1: Exciting!
0: Diba, gamay mga makaroon kita nga pag-overthink eh. Kasi, wow, takit nag-expect na may mabilin sa aton karon yung sweldo. So, kung may nabibilin, ay, basi watang if may habayran, basi may nalipatanta ako nga bayran, na. Eh, matanay. Sige, ang katropa, ah, hugod man sa gihapon na aga, magpangabuhi man sa gihapon kita at patas, di ba ga? Importante, hay, wag kita ginatapakan niya tao. Wag kita nasasakitan niya tao para lang mag-angat. Ay, kung padayon matakit ang gahugod, gaabot gido tiyempo nga, makagumpuwas gid kita, ah, makahagan-hagan, ag makaluwag-luwag. Sana all malak kaluwag-luwag.
1: Exciting!
0: Well, mga katropa, 39 minutos. Mga kataliwan sa oras, it alas 9 sa agahon. Uy, sa mga late tuners ni Karunay, ayaw man ninyo paglipatan. Ayaw man ninyo paglipatan niya mag-monitor man sa amon karun niya Facebook page. Magwasan niyo karun niya mga radyo. Mag-monitor man kamo mga katropa sa amon niya Facebook page. Agad makita ninyo ro ako niya kagwapa.
1: Exciting!
0: Grabe, good, Anna. Nakagod niya. Parehas kitang, good mood. Good mood ay Friday yon. Day off on kita inaga. Makabugaw-bugaw, no? Mga katropa, makalimpyo-limpyo man. It bagay, makahimos-himos man. No? So, yun dumanami karon mga katropa sa kung day off naton. Although nga, makasangkiri malang do oras nga makapahuwagid kita. At least ay, maabur ato niya maubra sa sugod it aton karon niya panimagay magkahimos-himos ay kung may sugod diba kita nagakamas pero may nagadali-dali ingko not yun niya makahimos kita sa aton karon niya sugod bagay so kung day off ay kalitan gidray do mahaba-haba nga oras nga makalimpyo man diba ga base ba tubuan niyo nang kamotero inyo karon niya mga karon yung mga palibot ay kugang gid ana gid sa paglimpyo. So mga katropa sa uman ha. Today is Friday. Bukod niya tarot exciting hay weekend hin aga, day off ka but syempre Friday today, it's SSS Day. So, sa may mga inugkutana regarding saan karon niya SSS account, sa may mga inugkutana kung may mga concerns ka mo regarding sa inyong karunya mga benefits, no, nga gustong applyan, mga loan nga gusto ninyong applyan, kung may mga problema ka mo sa inyong SSS online account o kung naanuman sa inyong account, pwede gid ninyo mga katropa. Ano man rin yung karunya query, ano man rin yung karunya concern, pwede ginatunod niya ipaabot kay Sir Amiel Hinuva at SSS Western Visayas. At syempre, panibago man niya tupikoro aton karon niya pagatalakayon, pag-uistoryahan, no? Pagatutukan, makaroon niya agahon, makaroon niya adlaw it Biyernes. So aton niya hugat-hugat on, ruli niya da ni Sir Amiel Hinuva. 41 minutos, mga taliwan sa oras, it alas 9 agahon. Mga katropa, sa pehakalinyada na si Sir Amiel Hinuva, it's Social Security System o kon SSS Western Visayas. Sir Amiel, mayong aga. Welcome sa tunya programang serbisyong katropa, sir.
2: Mayong aga, ma'am Claire, and mayong aga sa lahat ng taga-kalibuan na clan.
0: Alright, sir, happy, happy Friday. So, anong ganap, anong pag-uusapan natin ngayong umaga, sir?
2: Yes, Ma'am Claire, pag-usapan natin ngayon is regarding the update sa uplift under Group 3.
0: Mm-hmm. So, sir, pag sinabi natin no, na uplift Group 3, magkaiba to, sir, sa naunang natalakay natin regarding sa uplift?
2: Actually, the same lang ito, Ma'am, but there are updates kasi. And marami pa rin, or marami pa rin tatanong or nakikita natin sa social media na may mga hindi pa clear no sa kanila yung mga regarding the update. That's why nabuti natin na ito yung magiging topic natin ngayon. And may mga update kasi na need gawin ng members. Particularly regarding the pag-receive ng assistance.
0: So sir, ano ba ang pinakabagong update para sa mga miyembrong kabilang sa Group 3 ng Uplift Program?
2: Well, first of all, ma'am, no, noong July 31, nagpadala na yung SSS ng sa inbox notification ng mga members natin through their My SSS account. Yung mga kwalipikado or yung mga qualified members natin under the uplift program, Group 3. So may notice na silang natanggap. So doon po nila makikita if in case nag-qualify sila. And kasabay nito, ma'am, is yung information na ibinigay ng land bank ay yung financial assistance na amounting to 2,000 para sa payout for the July 2026 ay credited na for those na registered and qualified na yung kanilang disbursement account. So yun yung latest nung July 31 po. So if in case those individual members na nagtatanong kung qualified or na-qualified sila, dun po nila makikita sa may SSS account nila po under the inbox notification.
0: Alright. Sir, ano po yung paano po malalaman ng isang miyembro kung siya ay kabilang sa mga kwalipikadong beneficiaryo, sir?
2: Yes, Ma'am Claire, yun ang isang way po is yun nga, yung sa may SSS account po nila. Kung di po sila familiar sa inbox notification, yun yung parang bell na nasa right, top right most po ng kanilang account. Tapos usually pag may bagong message po doon, may mga nagre-red po yun, either isa o dalawa, yung may mga number na naka-red. So doon po nila, yun po yung i-click po nila and doon po makikita yung mga details regarding the, their kumagay yung sa assistant nila na matatanggap.
0: Mm-mm-mm. Sir, may mga ano po ba? May mga miyembro ba na nagsasabi na nakatanggap sila ng notification unit, wala pa rin silang natanggap na pera sa kanilang account?
2: Yes, tama po, ma'am, no. That's why ito yung topic rin natin na diniscuss ngayon kasi may ilan pong ganito yung sitwasyon nila. Even though na nakatanggap sila ng notification, pero magkaroon po ng problema yung sa pag-credit. Just for example po doon is yung dormant or inactive account. When we say dormant or inactive account, yung kinalang ginamit na savings account po is hindi na po active or naka-close na po yung account. So kapag nakatanggap po sila, ma'am, ng na yung SSS po, no, nakatanggap ng notification, na report from Land Bank, we will send po, no, separate naman na instruction kung ano yung gagawin nila, which is, yun nga ma'am, need po nilang maging code ng bagong savings account.
0: Sir, ano naman po ang gagawin ng SSS para sa mga miyembro hindi nagiging successful ang pag-credit ng kanilang financial assistance?
2: Yes, if in case po na, no, na-mention ko na nag-report na po si Land Bank, kasi Land Bank kasi yung disbursement, disbursing bank natin. If nag-report na po si Land Bank, which is meron, I think, more 100,000 something po yung mga members natin or yung mga kwalipikadong members yung hindi nakatanggap due to inactive or dormant account. So yung gagawin po nila is to encode an active savings account. I-deactivate po nila yung luma. They need to encode po yung bagong savings account po nila na active.
0: Alright. Sir, habang hinihintay pang opisyal na report, ano po ang dapat gawin ng mga miyembro na nakatanggap ng notification? Ngunit, wala pa rin natatanggap na pera.
2: Yes, it's confirmed po ng member, no? It na-confirm din nila sa bank nila na inactive o naging dormant yung kanilang account. Our advice po to the members, dapat mag-update or mag-enroll ng kanilang active disbursement account gamit yung disbursement account enrollment module or yung DAEM. So make sure lang po nila na tama and active yung kanilang account na i-enroll na bago, no, for the reprocessing ng kanilang assistance from the uplift. So para sa succeeding po na crediting, hindi na po magka-problema. Dapat active yung enroll na bagong account.
0: Alright, sir. Saan po ba, sir, ma-access ng miyembro ang ano, DAEM?
2: Yes, DAEM is the Disbursement Account Enrollment Module. Pa-access po nila ito sa kanilang may SSS account or may SSS portal account and sa website natin. Doon po ay maaari nilang i-enroll or i-update yung kanilang bagong savings account based doon sa usual na procedure natin na mag-upload po sila ng picture ng proof of account, yung selfie po nila, and yung valid ID po nila, ma'am.
0: Alright, oo. Sir, may ano po ba, may special na paalala po ba para sa mga membro gumagamit ng M. Louvillier bilang disbursement account?
2: Yes, opo. Yes, ma'am, Claire. Ang malaki din na malaman ng mga membro natin na yung M. Louvillier na disbursement account ay hindi kasalukuyan na suportado para sa pag-credit. So if in case po na M. Louvillier po yung ginamit nila na disbursement account before, kailangan din po nila mag-enroll ng bagong savings account para ma-receive po nila yung assistance from the uplift.
0: Alright, oo. So ano po ba, sir, ang ano ang ano po ang kahalagahan ng agarang pag-update ng kanilang account? Ano po ang dapat nilang gawin?
2: Kung maagap nila, ma'am, na ma-update yung kanila or ma-enroll yung kanilang bagong account, yung active account nila, it would be faster and easier po yung pag-process or pag-credit natin or redisbursement ng kanilang financial assistance. So for those na affected, yung July nila hindi nila tanggap due to inactive account, mas mabilis natin ma-recredit po yun, ma'am. But there would be a separate advisory about that one, no, sa report naman if ma-recredit na. But as mentioned ko kanina, they need to immediately update. So klaro, binaklaro din natin, ma'am, idagdag ko na rin. There is no separate application or there is no information na may mga madadagdag pa na beneficiary as of now. Yung pinapa-update or pinapa-enroll lang po ng account ngayon, ma'am, yung savings account, are those na affected na hindi nila natanggap, ma'am, yung kanilang ayuda or assistance dahil during the time ng crediting natin, inactive or dormant or close yung account po nila, ma'am. So yun, sila lang po ngayon yung need na mag-enroll. But for those naman na gusto mag-enroll ng DAEM or ng disbursement account po nila, ma'am, Claire, mm-hmm, pwede naman nila po gawin yun, ma'am. For in preparation naman for other programs na in the future, na in case po na baka may bago, although we do not have information pa naman, but nonetheless, yung mga benefits and programs naman ni SSS, doon naman natin kine-credit. So, kailangan naman talaga nila na magkaroon ng savings account or mag-enroll sa Daem po.
0: Alright. Sir, isa no sa mga layunin ng SSS, mabawasan ang bilang ng mga inquiries sa mga branch at mas mapadali ang pagbibigay ng impormasyon. Ano po sir ngayon ang mga bagong monitoring facility na ilulunsad po?
2: So ngayon ma'am, naka-up na po yung ano natin. No? The first one is yung inquiry facility natin is available na dun sa, ano, no, sa My SSS portal. So under the inbox or sa portal po nila, pwede nilang i-check doon if credited na and may report na rin doon if na-credit sa kanila yung assistance or hindi. And there is an instruction also there kung ano yung gagawin if in case na hindi po successful yung crediting, which is yun nga yung una, mag-enroll po sila ng active account para doon na po papasok yung mga succeeding assistance. Pangalawa po, yung branches natin, yung opisina natin sa SSS, nag-update po tayo ng web inquiry system, makikita din natin sa branch yung kung qualified or credited or not credited yung record. Sa record ng member if yung assistance is pumasok ba hindi. But definitely, there's no need to go to the branch kung ma-access naman nila yung kanilang online account kasi makikita din naman nila doon if credited or not yung assistance.
0: Alright. Sir, regarding po sa uplift, ano po yung mga makikita ng miyembro sa my SSS portal po nila?
2: Sa my SSS portal po ma'am, makikita po nila yung mga qualified beneficiary natin, yung status ng kanilang uplift assistance. Kasama dito ma'am yung month or ng payout or coverage, amount ng financial assistance, and status ng crediting kung naipadala na ito or na-credit na. Ito po yung mga information na magiging available ma'am para sa mga payout hanggang December po. So this will be available until December yung data na to ma'am or information sa kanilang my SSS portal.
0: Mm-mm. Paano naman po sir yung web inquiry system?
2: So for the web inquiry system ma'am, ito naman yung sa branch natin. Dito din namin makikita ng mga personnel natin sa SSS yung same information din naman ma'am kung anong nakikita nung member sa kanilang my SSS portal.
0: Alright. Sir, pareho may access no sa information ang miyembro at ang branch personnel?
2: Mm-hmm. Yes, pareho po ma'am. No need to go to the branches po kasi makikita naman nila yan sa kanilang online account. Same lang naman po yung ano, nandun din naman yung credit info or crediting info o in case na pumasok or nagka-problema and there is an instruction naman doon if in case kung anong gagawin eh, kung hindi po successful.
0: Mm-mm-mm. Sir, kung nakatanggap ako ng example ng inbox notification noong July 31 pero wala pa ako natanggap na pera, dapat po ba ako mag-alala sir or bakit po ano yun no late yung pag-disburse po ng pera?
2: No need naman ma'am. Ang mahalaga kung gawin ng member or ng beneficiary is to ensure na active yung and correct yung kanyang account na naka-enroll sa disbursement account enrollment module and mainam po na mag-enroll ng and mag-update ng kanilang active and tama na savings account ma'am para doon na po papasok yung kanilang ayuda or assistance po ma'am.
0: Alright, oo. So, kung MLOWiller lamang ang naka-enroll sir na account, matatanggap ba ang assistance?
2: Para sa uplift program ma'am, kailangan pong mag-enroll ng ibang eligible disbursement account dahil hindi po supportado yung MLOWiller para sa crediting ng kanilang ayuda or assistance ma'am. So they need to enroll a valid savings account sa as of now ma'am para din na makredit yung kanilang assistance.
0: Alright, okay. Sir, kailangan ba bang pumunta agad sa branch?
2: Hindi po lang kailangan kung mag-update lang naman sila ng kanilang information, pwede na po yung online. Kasi doon naman talaga ma'am nila i-enroll yung kanilang bagong savings account po. So they need to check sa inbox nila kung kailangan, kung may additional information pa. Pero as of now, yun yung need nilang gawin ma'am, update yung savings account. Kapag na-receive po nila yung notification na hindi po successful yung pag-credit.
0: Alright. Sir, ngayon, may mga gusto po kayong idagdag, mensahe, reminders, especially po sa mga member at yun niya po yung mga kwalipikado po sa itong Uplift Program Group 3 regarding din po sa mga updates po natin.
2: Yes, aside from the Uplift po, ma'am, no. Kasama na rin dito actually yung mga regular programs, yung mga loans and benefits po natin sa SSS. Majority po kasi is through online na rin to pwedeng gawin or with the member could or pensioner could transact na rin online. So we are encouraging naman lahat ng mga members natin na to regularly check their online account, no, to further informations regarding their contributions, their loan payments, para naman at least updated po sila, ma'am, no, and they would know if in case employed po sila, they would know if nare-remit ba ng employer yung kanilang contribution, and if in case may mga bago pong update, pwede din po silang mag-check sa ating website, that's www.sss.gov.ph, or sa Facebook or any social media account ni SSS, yung official po natin is My SSSPH. Yun lang po yung page na official natin, doon na po sila mag-check. And tatabihanan po nila yung mga program natin dito sa radio every Friday for update, and pwede din po sila magtanong, ma'am, if in case, para at masagot natin. Very convenient na po yung online if in case they would like to check the records. No need na po mag-travel na malayo papuntang branches, dahil pwede na pong gawin yung transaction sa My SSS portal, ma'am.
0: Alright, sige. Sir, with that, maraming salamat po ha sa another update at information po regarding dito po sa Uplift Program, especially po sa mga nagtatanong, no, at mga kwalipikadong members para po sa itong programa ng gobyerno. Sir, maraming salamat po.
2: As always, ma'am Claire, maraming salamat po, and we are always excited, no, to give information sa mga members natin sa abot ng programa po natin, yung mga update about SSS. So, thank you po, and advance, happy weekend, and ingat po sa lahat.
0: Alright. Mga tropa, 57 minutos, makataliwan sa oras, it alas 9 sa agon. Thank you so much kay Sir Amiel Hinova, SSS Visayas Information Officer. So, nabatayan ninyo, mga katropa, rubang updates regarding sa Rekarang Uplift Program Group 3. Sa mga nakabaton yun, ay isa na o lang doon. Every month, at mga katropa, hasta it December, ay 6 months ro sakop itray karang ayuda para kinyo. Sa mga nakasugod, ay edi congrats.
1: Exciting!
0: Sana o lang, no, mga katropa. Sa mga uwagi hapon, ay sige nga, mga katropa, sa sunod lang galing nga ayuda. So, mga katropa, 58 minutos mga taliwan sa oras. It alas 9 sa agaho, nagraya na karang portion. Ayatod ka ito, it says the pain, you're all in one relief. Mga katropa, para says the pain, nag-i-disenyo para buligan ka mo, nga madasig nga magmayad sa masakit nga kaparet, jagnat, ubo, pagbara sa ilong, nga bangon sa sipon, agpagpaganakit ityawas. Mga katropa, para says the pain, ay may paracetamol nga nagabulig sa pagduwit, mga stress-related, agpagpaganakit it ubo. Ginapabilin man niya manami ka daro imong pamatsyag ag makapokus sa mga aktibidad ag maging produktibo. So mga katropa, kung may ginabatsyag yagi nga mingko nagapitik-pitik sa mga uho, bangon sa sipon o kung dahil sa sobrang stress or init, nagapanakit ang iyong mga likod, kagawas-gawasan mag-inom yagi, it says the pain. Mga katropa, says the pain, ay produkto Tiesto Health Incorporated niya ni tested and proven. Effective nga effective, ag barato gid. Mga katropa, available in all leading drugstores nationwide. Available man sa tanan niya mga branches at major drugstore nationwide. Pero ano nyo lang ma-add to cart sa Shopee and TikTok Shop. Sa mga katropa, says the pain, you're all in one relief. 58 minutos, mga taliwan sa oras, it alas 9 sa agahon. Uy mga katropa, abang-abang, ay basi kamuon. Rumasunod niya tawagan, it XFM Kalibo, ag mag-claim, it inyo karon niya 3,000 pesos. Yes, amon nga istasyon, basi ikaw nga rumasunod. Nga lucky winner sa ato niya weekly draws, ato niya nagapadayon, nga Santo, and XFM Libo-libong papremyo. So mga katropa, mamaya sa mga panaka-intra ka ra, madali malang mga katropa. Tay puno niya mang ninyo sang kablister o kung sang kabanig. It Centum Plus Gold Herbal Capsule, sang kablister o kung sang kabanig man. It Premium D3 Soft Gel Capsule, limang sachet. It Centum Gold Coffee Mix, ag sang kablister o kung sang kabanig man. It Herbo Dietary Herbal Supplement for Men. Raya rin mga produkto Yes to Health Incorporated nga magitaw kinyo chance nga magdaog i 3,000 pesos weekly and may nagahugat kinyo nga more than 100,000 pesos in prices para man sa grand draw. Mga katropa, isudya mo sa sangka sobra rin nyo karun nga mga ginggamit nga produkto, isuhat rin mong pangagan, address, isuhat yung ano nga proof of purchase rin mong ginggamit, contact number ag permahan. Ihug rin yung mga entry sa mong nga drop boxes, diya sa mong istasyon sa J.S. Berta Road, Barangay Tigayon, Kalibo, may atan man yung mga drop boxes sa may Pharmacia Gomez, sa may Kalibo Shopping Center, and every Friday, 9 a.m. ro pick up time. May ato man niya drop boxes sa Mayruel and Junior Barbershop sa Poblacion Banga, Aklan, and every Thursday ro pick up time. Mga katropa, ano pa rin yung ginahugat? Be healthy and get a chance to win big prizes. Sinagapaday natin niya Santo ni Next FM. Libo-libong pa-premyo. Ang mga katropa, at the same time, makaroon niya adat Biyernes, may magadaog man it 5,000 pesos. O diba? Paldong-paldo. Kay man mga katropa, raya ro ato niya pangayawang weekly draw, ro ato niya second weekly draw. Sinagapadayo nato nagbabalik niya Gold Eagle Beer. Premyo sa Tansan Promo 2026. So, madali gamang ha mga katropa nga mag-intra sa Raya Karanga promo, magagtugamang si mga suki nga tindahan o kun baraka ag magbakal it Gold Eagle Beer. Sa bilog nga tansan it 320 ml o kun saan ka tansan man it Gold Eagle Beer, may una kawan nga raffle entry. Isugod ro tansan sa short plain envelope, pagsugatan it imo nga pangangan at edad, address, mobile number ag pangangan it imo nga suki nga baraka o kun tindahan. Ihug sobre sa mga drop box nga makitaan sa inyo karon yung mga paborito nga baraka, mas maabo nga mga entry, mas mabahor chance nga magdaog. Every Friday may magdaog it 5,000 pesos. Mga katropa, may drop boxes kita sa may Gabriel Store, sa may Sikimpo Street, Poblacion Kalibo, and sa may Malu Store, sa may 19 Martyr Street sa Poblacion Kalibo, Ruel and Junior Barbershop sa Poblacion Banga, and pwede man ka mga makahugog iya mismo sa among istasyon sa may Villa Criselda J.S. Berta Road, Barangay Tigayon, Kalibo. Mga tropa, makasad aninyo mag-chill, mag-unwind, mag-inom it Gold Eagle Beer, at makaangkon it chance nga magdaog it pa-premium sa nagapadayo naton nga Gold Eagle Beer. Premyo sa Tansan Promo 2026. Pero syempre, tandaan sa gihapon, drink responsibly. 3 minutos, mga taliwan sa oras, it alas 10 sa agahon. Sa mga katropa natin na mga late tuners, good morning. Good morning, everyone. Happy, happy Friday. Thank you, Karabang Dang Villanueva. Good morning. Happy, happy monitoring. Karabang Jory, good morning. Gidana, hauna karon sa Tabaaw, Bangaklan. Mga katropa, thank you so much. Thank you, kids, sa pag-ibakakon, makaroon niya agahon, makaroon niya adlaw Biyernes. Pantayan man ninyo masunod ka nga programa, Endless Love. Alam ito niya drama, hagad git kato nit XFM Network Philippines. Magayli ba, magakalito man kita ka na mga katropa, adlaw Lunes. Same time, same station. Alas 9 hasta it alas 10 sa agahon. Nanging ka-partner, kabulig nato ang technical side, katropang Zipril Kit Palmon. Sa nga ganit ato niya station manager, katropang Jen Allen Ascanio. Sa ato niya general manager, Sir Edwin Garing. So overall supervision, it ato niya ever generous. Malman mabuot niya chief executive officer, Dr. Remy Lituoy. Ako man si katropang Claire T. Ad. Nga nag-aaywan kinyo tananit. May red niya gahon. Keep safe, everyone. Happy, happy Friday. Thank God it's Friday. Iyamang ron sa programa ang serbisyo ang katropa. It XFM 96.5 Kalibo. Ang katropa mo.
3: XFM. Mga katropa,

0: Dawn Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Sanzone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Sanzone Plus Gold, mampibili sa mga butika.
1: Ako si April. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Sanzone Plus Coffee Mix araw-araw.
2: Sanzone Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Sanzone Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: XFM.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Po, si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
9: Sanzone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Sanzone

0: Ika, Sister Paige.
1: Ako si Heider, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicalgia o pagkalanakit sa ang akong iliog. Ang Sister Paige, ang sandigan, kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gidbala ang ipikto?
0: Sister Paige, ang galang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Paige. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
2: XFM.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: na wong ko ngin tampa mo.
1: Mas masakit pa dirangin batyag singkasing-kasing ko. Sasalok naging buhat mo. Putigon ko. Gintapati mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. O pangginlo-iban mo ako. Kasakit. O pang sabihak sino. Hindi ko mahimo nga kaugtan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sadiin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigog mo. Sadiin!
2: Endless love.
3: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay. Inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma. Nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad. Kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon. Amo lang ang makapabulag sa isa kag isa.
2: Endless love.
3: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.
4: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
7: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
8: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong naiipon. Kaya ako, ang ginagawa ko, umaga o gabi, siya lang yung Santon Gold Herbal Tea na may turmeric, na may curcumin at mangosteen, na may santones, tumutulong sa cleansing at proteksyon ng cells. Hindi biglaan, pero ramdam mong mas magaan ka. Santon Gold Herbal Tea.
9: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega M. Luelier. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
10: Exact.

0: Masugpon sang aton matahong masugilanon. Dili sa aton programa, Endless Love sa kasaysayan.
1: Napagkit sa kasing-kasing ko.
2: Mapungkuhan na ako dira. Ipapahuway kami ni Coach. Gano'y dugay. Ma-resume naman kami sa practice.
3: Meg! Meg!
2: Oh, James, Meg! Ari ka man?
3: Ginpatag si mo ni Mariso.
2: Ha? Ginataga ni ako sa energy drink?
3: Oo, gani!
2: Intoon po pala ako. Abi na!
3: Oh!
2: Salamat, gid Meg, ha? Bow, timing ka, gid. Ginauhaw ako. Bago lang kami ginpapahuway ni Coach.
3: Si Maris ganing nagpatag sina si Imo. Nagbuwa siya sa makadali kay na. Agod nga baklon ina, antes ka mo nag-break. Oo, oo, ato sila o. Oh.
2: Uy, ato sila tuhod o? Oh? Nagapungko sa bleachers?
3: Dalimig, palapitan natin sila.

0: Ay, salamat sa energy drink, ha. Wala ko lang kung tanin, nagpakapoy pa. Makauluya, si mo.
1: Para ilim nun, gidlang ina. Welcome, ah. Ano kay, do akong ginahapo magtulog sa inyo nga naga-practice. Grabe, ka mga bakod sa inyo resistensya.
0: Basi ko ma-board lang ka mo, dere. Ilabi na si Violet.
2: Aba, hindi ah. Ako gwanin naghagad sa ila, dere. Ang siling ko sa ila, masama nami kung may naga-cheerman para sa inyo.
0: Salamat. Oh, yes. Pisan ka po ako. Abang inspired ako nga maghampang. Tugod na galantaw ang crush ko sa akon. Maupod lang kita karon lunch sa kantin, ha? Okay lang pala sa inyo?
2: Oo.

0: Sakit sang lawas ko ba?
1: Kabudlay man kali mag-varsity player, no?
0: Okay man lang, ah. Siyempre, may kaupod yung kabudlay ang tanan nga bagay. Kinanglan mo lang ang magtyaga kag mabakod nga determinasyon.
1: Sa banta ko, maswerte gid ang sinong mga manging girlfriend mo.
2: Ay, ang maayo pa. Kami na lang ni Maris ang mabakal sa pagkaon sa counter. Magpahuway ka lang diri, Greg. Kaya ikaw ya, James, update kami. Ikaw magbit-bit sa nasudlan sa pagkaon.
3: Ah, guy.

0: Meg. Nano na, Meg. Anong plano mo matapos ang panyaga naton?
1: Dito lang anay kami sa opisina ni Coach. Lantaon naman ang hampang sa iban ng mga colleges. Kagi mga universities na naka-line up nga makahampang namon.
2: Para sa ano, ina?
1: Ginatunaan namon ang offense kag defense nila. Pati ng ila style. Ang ilang mga puwersa. Kag mga weakness ng kada players.
2: Kinahanglan git bala, ina?
1: Oo eh. Para may mahimo kami ng strategy. Antes pa ang actual game.
2: Wow! Medyo complicated manggaling paghampang sa basketball, no? Abi ko wala anaya kung basta lang ang hampang.
1: Subong ko lang natalupangtan. Kanami gali sa mga mata ni Violet kung nag-ayom siya. Ano kay? Natabunan ni permiso ng antipara mo.
0: Mga ano oras pa ka mo makatapos karon, Meg?
1: Wala lang ko makaibalo. Kung may plano ka mo nga maglibot-libot, hindi na lang ninyo ako pagulat, ha? Mag-enjoy na lang ka mo. Hindi na lang ninyo ako pagkabalak, eh.
0: Eh, sus, ah. Mayo lang gayari si Maris kag si Violet langga ko. Kung wala, ayawan tanin ko sang hulat.
2: Che!

0: mapaskwelahan ka, anak?
1: Oo, ma. Subo na nga mo, 3-point shootout exhibition eh.
0: Amo bala.
1: Ginakulbaan gani ko, may.
0: Ikaw pa.
1: Ano kay? Do kadakogin sa ngilex

0: congrats, Meg. Basta sa tripwins gani, wala ganyan sa makadaog si Imoyal.
1: Salamat, Meg. Anay ka, daw wala ka sang kaupon sa bungaw.
0: Ah, si Violet? Ah, masako sila ni Maris para sa float parid buwas. Idaw, kaupod na si Maris sa parada mo. Hindi man sila manugid sa akon kung nanong ilang atin. Apang ang ginahimot nila nga float, may castle.
1: Amo bala?
0: Oo.
2: Ate, kita lang aning ito ang maupod subong eh. Apang basi kung masalaan kita nga magjowa?
0: Oh.

0: Lastin sa inyo, Fair Subong? Hindi ba na nong?
1: Oo. May float pa rin, Subong.
0: Ano ang inyo theme nong?
1: Galaxy.
0: Sinong nag-decorate?
1: May na-assign niya classmate na mo na. Kagang gingamit ka sa lakyan, among pick-up ni James.
0: Bawo kadami tanin-tanin tao ba? Ugaling may klase.
1: Sa mga rides lang kamubawi ah. Last day na nga daan, Subong. Wala naman sang klase buwas. Gani, bisan maglagaw pa kamo karon sa gabi sa eskwilahan, malingaw pa kamo.
0: Ang balong ko na karon ng amigo ko ah.
1: Ati, sige, amo na ako. Tiksan ko na lang si James ah. Ngaulato niya ako sa tubang sa ngamon department.

0: Pharmacy para sa'yo. Sunzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
2: Ha?
1: Oh, ma? Ikaw na?
2: Oo! Guwapa sa akun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naguben ka.
2: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo ni Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina ha?
2: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
1: Oo, oh, gali. Diri yun.
2: Ah, dali na.
3: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
4: X.
5: X.
4: F. M.
5: X. F. M.

0: Maayo man, kay nagpasugot si daddy mo, ngay pagamit sa pared ang salakyan mo.
1: Oo eh. Pero hindi man hamak na si Ramon nagyan ko kayo na sa aga. Kay kagabi, samtang ginadikurahan ko ini, na pakresan ang pinta sa kilid. Ani sunod kay daddy. Sa masunod ko no, nga may maguba pa sa salakyan, allowance ko ng gamiton sa pagpakayo. Ay, ugalimig. Nakita mo ba si Violet?
0: Wala pa.
1: Wala mo sila laging pangita?
0: Wala man ako sang kaisog ang pangitaon sila. Kung isa lang ako, kag hindi ka kaupod.
1: Ay, sus. Hindi kag diyan mabuhi kung wala ko, no? Good luck na lang sa imo. Ay, ginagawa.

0: Au hawak kong rimig. Mayo pa. Mapakantin kita. Mainom tatu soft drink ah.
1: Hindi natin sila pagpangitaon?
0: Unahon ko anay ang kauhaw ko yamig. Dali na, kay gamalan ang tutunlan ko.

0: labay man ang akon, Meg. Wala kang maginatakan? Kaya ginatarayan kailan Permi ni Violet?
1: Ah, okay lang na sa akon, Meg, ah. Isa pa, nanamian man ko magtulok na nagapalamula ang guya niya sa kakig. Nagadugang ang gagwapa niya.
0: Kung sa bagay, gwapa man si Violet. O galing, hindi makita dayon tugon nagagamit siya sa antipara.
1: Ay, ugri. Madubo nagli si Violet sa December.
0: Oo. Oh? Abo ka, anay, kung tubo-tubo na sila ni Maris.
1: Ay, hindi ah. Mas magulang siya gali isang pito kabulan kay Maris.
0: Oy. Si Violet, ato siya ho. Kagadamos ang iyang mga dala.
1: At dali kami. Palapitan natin siya.
0: At dali.
1: Violet! Violet, dali lang!
2: James? Greg?
1: Ako nang padala siya ng ginabitbit mo. Kabugat siya na eh. Kagadamos ang iyong mga dala ho.
2: Maris ang labandiri mo.
1: Abi.
2: Salamat, ha?
1: Ay, wala sa anuman.
0: Wala. Purti nga lips ni Violet ba? Kaputi? Kagwala gitsang mansa, bisan yutoy? Buwa nga, James. Do matulong laway niya tulog sa lips ni Violet ba?
2: Hoy, ano ginasagad mo lang tao sa legs ko? Pasimpli ka lang nga manyak, ha?
1: Ano manyak, Imoy? Nagadayaw lang ko yung isang kataho mo lang, ha?
2: Tinampa talang karon.
0: Ay, oh gali. Yakadamos ang dala ni Marisa. Kagdi na siya, gali.
2: Ay, ato siya sa float. Nagasakay. Ato siya, oh.
0: Nagasakay siya sa castle ng float. Nagasuksok siya sa gown. Kadaw prinsisa. Kag may gamay nga koruna nga nagatungtong siya ulo. Nagdugang pag-inang niya katawan. Kaya may make-up siya.
1: Meg! Wala ka katalo pangod. Gatulo, laway mo.
0: Ha? Aba, Violet. Si Paul pala nang nagasakay sa kabayo. Ngayon nagasuksok sa bayo sa prinsipe.
1: Siya ay matuon, Meg.
2: Oo. Siya ay na, Greg.
0: Eh, di pala sa Commerce Department siya? Kaya nga, dira siya nag-upon sa psych.
2: Tungkol kinahanglanan mo ng isa ka prinsipe na nagasakay sa kabayo? Pakaisa sang president namon sa psych si Paul. Ginpangabay niya iniyang kung mahimo. Mahulam ang kabayo nila sa Ilauma. Ugaling, ang ginapasakay lang sa kabayo sa iya, si Paul gidlang kang amay sini. Gani, hindi kami mahimo nga magkuha sa ibang nga prinsipe magluwas kay Paul.
0: Ambugali.
1: Dali, dito kita ho. Eh, masugod ang parade.
2: Sige, kipaglabay nila. Dito kita masanbay sa unahan malapit sa CR. Kay dito karon mailis si Maris.

0: ang College of Science ang nagdaog na float?
1: Ginutihan, ginabi nila ang pag-imo mo. Hamak mo ha. Landscape sa isa ka Japanese garden ang ila. Pulos origami ang gingamit. Kag first time nila ini nga nagdaog.
0: Gusto kagin Meg. Kay kalabanan ang nagadaog. Amo ang Fine Arts kag Engineering Department.
2: In fairness, katsaga sa ila. Hindi niya kaya sa powers, kuya.
3: Guys!
1: Hi!
3: Guys, mauputan ay kami nga participant sa float parade nga ma-lunch. Sorry sa inyo, Greg, ha? James? Si Violet lang abing lisensya kung up doon, eh.
0: Wala sang kaso, ah. Total, kamo naging manterme ang mag-upod sininga sinimana.
3: Salamat. Violet, dali na.
2: Ay, dali lang.
3: Oh, nga man.
2: Ang mga dala mo pa.
3: Ay, sorry. Dali, buligan ko ikaw.
2: Bye guys.
0: Sige. Kita yung duwa. Dali na. Mapakantinta. Ay, nagutom na kuya.

0: Nasubuan ka bala kay hindi mo kaupod subong si Mares?
1: Oo, Mig. Last day na nga daan subong sa natin school fair. Amo na tanining katapusan nga tiyon na makaupod ko siya. Ako na purnata pa.
0: Pangaluyagi na bala? Ano kitang nagapugong si imo, aw?
1: Feeling ko, daw hindi pa panahon eh.
0: Ano? Nga nga nakasiling kasi na.
1: Basi masiling siya nga kadasig sa akon. Kag hindi seryoso ang intensyon ko sa iya.
0: Ay, Meg. Hindi ko bala makaibalo kung bala santo ka o kung sobra lang ang katarantado mo. Sige ka. Basi kung maunahan ka pa sang ibadra, mahinulsol ka gid.
1: Mataom si Maris. Hindi malikawan. Madamong mga luyag sa iya. Apang mas gusto ko na makilala na ako sa mayo ni Maris para mabatsagan man niya na tampad ang akong tuyo sa iya. Sigurado ako na wala pa siya sa boyfriend tungkol hindi man siya mag-upod samon kung may nagkapanag-iya na sang kasing-kasing niya.
0: Uy, Meg, nagkakaurungan ka, oh. Dugay-dugay masibo ng sabaw sang linaga nga gin-order mo. Tapusan ang pagkaon. Itawgan ko si Violet kundi na sila. Kinanglan niya makaupod, ginaton sila subong adlaw. Last day na subong eh. Pag dapat, makabanding na kita.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: XF

0: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
1: Para sa malakas na buto,
2: Premium D3.
1: Matibay na immune system,
2: Premium D3.
1: Proteksyon sa bacteria at viruses,
2: Premium D3.
1: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
2: Premium D3.
1: Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
4: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
5: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya, kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3. Try nyo!
4: Premium D3 Food Supplement, ang bagong magkakampay sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para maiwasan at mabilis na gumaling ang karamdamang pneumonia? Ang pneumonia, isang impeksyon sa baga kung saan ang baga ay nagkakaroon ng malubhang pamamaga dahil sa infeksyon na dulot ng virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo. Ang air sac ng baga ay napupuno ng fluid o nana na dahilan ng malalang ubo, lagnat at hirap sa paghinga. Ang pneumonia ay kadalasang nangyayari kapag may isang existing infeksyon sa ating baga o kapag ang isang tao ay matagal nang nakaratay dahil sa isang sakit na kalaunan ay nagpapahina sa resistensya o sa immune system. Ang sakit na pneumonia ay walang pinipiling biktima. Mapasanggol, bata o matanda ay maaaring kapitan ng pneumonia. Ngayon pa man, mas madaling tamaan ang may mahinang immune system. Mas mapanganib ang pneumonia sa mga nakatatanda mula 65 years old pataas at sa maliliit na bata. Ganun din sa mga taong naninigarilyo at labis ang pag-inom ng alak, mga stroke or kagagaling lang sa stroke. O kaya naman sa mga taong laging sa kulob at matataong lugar na mamalagi. Maraming dalang sintomas ang pneumonia, ngunit madalas napapagkamalan na ito ay pangkaraniwang ubo at sipon lamang. Kaya't marami sa ating mga kababayan na sakalang nagpapakonsulta kung malubha na ang karamdamang pneumonia at nahihirapan na silang huminga. Ayon sa Department of Health, ang pneumonia ay pangatlo sa sanhi ng kamatayan ng mga Pilipino. Pero good news para sa ating mga kababayan Pilipino, dahil ang Premium D3 ay nakatutulong para maiwasan at maibsan ang karamdamang pneumonia sa napakaraming paraan. Ang Premium D3 ay may extra virgin coconut oil na mayaman sa medium chain triglyceride na may napakabisang antimicrobial property. Tinutulungan itong maiwasan ang infection sa ating epiglottis, isang bahagi na matatagpuan sa ating lalamunan, at tumutulong upang malabanan ang mga pathogens na maaaring magdulot ng infection sa ating lower respiratory tract. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Premium D3 ay malaking tulong sa ating pangangatawan para ma-utilize ang vitamin D3, ang isa sa pangunahing sangkap ng Premium D3 para mapuksa ang Staphylococcus pneumonia na siyang bakterya na nagdudulot ng pneumonia. Ito din ay may tagline na high potent phytonutrients na alkaloids at saponin na parehong napakabisang antiviral, antibacterial at immune booster para maprotektahan ang ating katawan, lalong-lalo na ang ating baga laban sa mga virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements. Kaya't siguraduhing protektado ang ating katawan at matibay laban sa mga karamdaman. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3.
4: Premium D3 Food Supplement. Pinakamalakas na immune system booster.
7: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin ang Premium
4: D3. Premium D3 Food Supplement. Premium D3 Food Supplement. Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan.
8: sa The Secret of Health.
9: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali for DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
10: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
11: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
12: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal So, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
13: Sister Pain. Ako galing si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sa it-sakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
14: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
15: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabibili din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santhan Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
16: Santhan Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
17: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santhan Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santhan Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
18: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santhan Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santhan Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santhan Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
19: XFM.
1: Santhan Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
20: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santhan Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
1: Santhan Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: apoy ilis-ilis ang hapon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
19: Tila ba may hangin sa tiyan?
21: At masakit sa pakiramdam?
19: Kabag yan!
21: Mag-Santhum Plus Herbal Oil.
19: Isang pahid lang,
21: tanggal agad ang kabag.
19: Santhum Plus Herbal Oil.
21: Ang pamahid
19: na all-in-one.
21: Sa presyong
19: magaan.
21: Santhum Plus Herbal Oil.
22: XFM.
23: Santon Gold Live Testimony.
24: Aurora Balik si Niloal Laguna. Laging nga CD sa haring gabi, matake, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga ko nga napakagaling ng Santon Plus Gold.
25: Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
26: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
25: Dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Daig pa ang Zen Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
22: XFM.
23: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
27: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. You're a Reyes family and we're certified premium D3 user.
23: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
28: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
29: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
30: Sister Pain.
31: Ako galis si Lisa and I'm proud Sister Pain niece. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
30: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
32: Symptoms persist. Consult your doctor.
30: Mabibili sa mga butika.
33: Mga katropa, exa!

0: sa mga katropa, Philippine Standard Time, alas 10:53 sa Drodlaw.
1: Mga balansing pagtitimbang sa lahat ng mga isyu, ito ang programang Sentro. Sentro sa mga nangungunang balita, sentro sa walang pag-aalinlangang mga tanong, sentro sa paglalantad ng katotohanan. Sentro, dito lang sa XFM. Sentro.

0: yung Udto. Mayadayad ng Drodlaw, Luzon, Visayas, Mindanao. Mayadayad ng Drodlaw, Pilipinas. Western Visayas, Mayong Udto. Probinsya Raklan, Banuet, Kalibo. Mayadayad ng Udto, Adlaw. Welcome sa aton makaroon nga pala tuntunan. Adlaw kita makaroon itaya karang Biyernes, TGIF. Thank God it's Friday. At sa 14 sa buwan ni Agosto 2020. Ag sa inyo karang mangin anchorman, sa inyo karang mangin alagad, ako si katropang ni Eugene Teodosio. So aton pagpanamiyaw pag-abi-abi sa aton yung mga suki sa uno segundo distrito, itaton karon nga probinsya karon Itaklan, sa aton yung mga suki sa kabisera naton Banawait Kalibo, sa may isla naton Itburakay, mayad-ayad nga Udro Adlaw kinyo tanan-tanan. Sa mga naka-monitor na katutok sa anda karon nga mga panimagay, daga sigabong naro anda karon nga mga radio, samtang ginahimo kita nga background, ro iba naga kinot ilabas, ro iba wa pa naga ilabas, ro iba naga ilabas gun. Wow! Agro iba karon hay naga pahilay-hilay sa makarona. Ang pang orason di ba naga tugon pagat a. Wow! Ro iba karon nag-iisip pa kung ano nang sugaon. Ro iba hay hindi lang man ako mag-ilabas. Ay abaw. Oo. Pero iba naga-brunch shoot, ah! Inhalo nga breakfast ag lunch.
1: Wow!
0: Puwerte. Ag sa ato nga mga suki nga nakatutok sa nga mga panimagay runa, nga nagasinigabong uno anda karon nga radio, nakamonitor na iya sa XFM Kalibo, sa aton gid nga mga avid listeners, nga umpisa kainat agahon hasta sa makaron, nga pang orason ay iya kato nakatutok makaron, nga udro adlaw mga katropa. Dali gang katropang siya, pwedeng nalipat ako sa daywang ka sobre naton kay katropang Tracy. Ag sa tanan-tanan natin yung mga suki, ratoin ka rin yung mga suki sa mga kabarangayan, kabaryuhan, sa mga katangkihan, sa mga ugumhan. Nga nagatutok aton makaroon nga Udro Adlaw, mayad-ayad nga Udro Adlaw kinyo runa. Sa mga suki naton nga nagapreparar pa nga. At to saan nakaroon nga trabaho sa mga opisina, mayad-ayad nga Udro Adlaw man. Happy-happy lunch eating gitana. Aga syempre sa aton karon nga mga suking tagpagamati nga nakatutok na ka-monitor, una karon sa Kalibo Eastern and Western Terminal. Bao nalilipat-lipat kita sa aton ginahambay. Para mga nakatutok aton nga mga drivers, mayad-ayad nga Udro Adlaw kinyo ha sa mga nagasuroy-suroy na. Sa makaroon nga pang orasan no, aton nga mga tricycle drivers, jeepney drivers, bus driver, van drivers, habal-habal drivers. Abay mayad-ayad nga Udro Adlaw kinyo mga katarawa. Kumusta? Kumusta? Naka-boundary na kita. Sa mga nagabiyahe runa. Mainit-init ro aton karon yung paniyampuhon. Ay baka na nga mga suki naton yung mga drivers nag-uilabas anay. Sa makaroon niya pang orasono. Butang-butang yung man anay ita sugudo inyo karon niya tiyan. Agod nga may gana. Oh, ganado. Sa sang nabilin pangarang nga mga inoras itsang adlaw. O oh, inoras itsang adlaw. Anyway, good morning, good morning, good morning man sa aton karon yung mga suki nga nakatutok, naka-monitor sa aton karon nga mga katropa listeners sa aton nga Facebook Live sa makaroon nga pang orasyon. Kumusta, kumusta ka mo? Pwede ka mo nga mag-comment at inyo karon nga mga greetings, inyo karon nga mga gustong ipaabot riya sa aton karon nga palatuntunan sa aton karon nga Facebook Live, makaroon nga Udro Adlaw XFM Kalibo 96.5. Pwede ginin nyo ron una nga ma-share, ma-like. Agi-follow manin nyo ro amon karon nga Facebook page ron. Good nga mangin the more the merrier nga ni kuno. Sa tanan-tanan natin nga mga katropa sa aton karon nga mga suki nga nakatutok, naka-monitor ka aton. Welcome, welcome man. Sa mga OFW, sa mga overseas Filipino workers natin nga mga suki ha. Nga naka-monitor ka aton sa siin man ka mga parte at kalibutan. Welcome sa aton nga pala tuntunan. Ang gustong mabatian kung ano man ang mga nagakinatabo riya sa aton karon nga, palibot-libot. O, oh, palibot-libot. Good morning sa mga nakamonitor sa Facebook Live katon. Kay Wawi Season, mayong Udto Sir Patamiyaw kami iya sa Gun Zone, Hamindan, Capiz. Oy, mayong Udto dira sa Capiz, ah. Mayad-ayad nga Udro Adlaw. Kay katropang Feliba Vasante Pamatian, una karon sa Kawayan, New Washington, nga always gid nga nakamonitor na katutok riya sa aton nga palatuntunan. Nagasigabong gid ro anak karon nga radio. Abay mayad-ayad nga Udro Adlaw. kay Moises Paligumba. Good morning, katropang Ninio, watching from Cuartero, Capiz. Oh, masinaw ko noro aton nga signal ito sa Cuartero, Capiz. Abot kita rito. Sige, mayung udto sa inyo dira sa Cuartero, Capiz. Wow! Sa aton nga mga katropa dira sa Capiz. Aton nga sister province, mayung udto sa inyo dira. Wow! Nakapaniaga na kamo dira. Kaya i-greet naman ko noroan ang amigo sa banga nga si Ramel Teodosio. Sige, mayong udto. Oo, greeting sa link kay Moises Paligumba. Kay Ramel Ribay de la Cruz, good morning katropa. Shout out kay Reggie Nadwa Katbuang. Abaw Katbuang. Katbuang kuno una sa napnot madalad ay mapertita. Halin mataron kay Ramel Ribay de la Cruz, bukon matat ako naghambal ka to, ha? Kay Jory Jorpo, lunch ta sir, pritong is that Mindongo, by the way sir, good morning, ag shout out kay Shamin. Ubaw, gita na. Wow. Si Shamin gida, pero mira ginausin ni katropang Jory. Hindi na galing bantay mo sa X-rated. Itong daywa kamuga tuos nga, daywa ba tuos? Bantayin mo, hindi na sa X-rated. Oo, arak-arak i-comment ra ng programa ni Katropang Mariani, ni Katropang Yani. Pero iya mo, makaroon imo ang partner technician, makaroon si Katropang siya. Ag may TikTok account imo, ano nga TikTok siya? Agad i-plug lang natin iya ring TikTok nga ron. Oo, bantayin mo sana nga TikTok account. Oo, si Katropang Jory, kay Katropang Shamina Carr. Katropang Menggay. Oo, harang gali. Si Katropang Menggay. Sige, pag ilabas, runat manami. Kay Sir TJ, no yung tanlok solidad. Una karon sa San Francisco, California. Mayad-ayad nga odrad daw gid. Sir, mayad-ayad nga odrad daw na sa California. Always gid nga nakatutok, nakamonitor ikatun si Sir TJ nga ra, no? Sa aton karon nga pala tuntunan. Kay Wawi Siso, no, na-greet na naton. Kay Michael Villanueva Sulina, masingkal nga odrad daw katropang ninyo. Patamiyaw akong sinakpan. Wow, grabe gid ring mga sinakpan nga ron katropang Michael. Una sa Lagin Banaw West, naman siya. Salamat. Sa tanan-tanan nato yung mga suki, ha, welcome na kamo sa aton palatuntunan sentro. Sentro. Ibinin niyo ako sang oras ag tunga nga pagratsada pila karon ka mga balitaan, pila karon ka mga tagagupang do naton karon nga tupiko. Sa aton karang pagililibas, sa aton karang pagpangalagad. Makaroon nga adlaw it daya karang nga Biyernes. Biyernes na naman mga katropa. Grabe, taro aton karon nga mga inadlaw. Biyernes yut ana, ginagot kita sa mid-month ba? Kung may mid-week, ay mid-month. Matindi, taro mid-month. O, invento-invento lang kita karon. Di ba, hay, Miyerkules ay mid-week, 15 ay mid-month. Tapos, kung June, July, mid-year, makaroyon, do plus tada. Sige, thank you gid sa ato nga mga suki, ha, nga nakatutukaton. Shoutout pagid ko no kay Romel de la Cruz, katropa, kat Gabaligya, it is da! Si ini mo Gabaligya, it is da, agtunan ko naman na katropang Shamin. Makabaw kami ka na karon it, discount. Oh, halimbawa man na 1 kilo nga bango sa itig 200, pero 1 kilo lang kamon ay 100 pesos. Thank you gida sa ato nga mga suki nga nag-monitor, nagatutukaton makaroon nga udro adlaw. Well, banu ha, ano mga balita naton nga aton karang pag-checkero, nga aton karang pag-talakayon, sa aton karang pag-ililiba, sa aton karang pag-arurat sa damakaroon nga udro adlaw sa aton nga palatuntunan. Una na kita sa mga ragagkuan naton karon nga mga balita lokal. Kaya karama karon mga katropa nga natabo nga rakainang agahon pat-a sang kagagakir o ginapahayaga. May una abi karang mga report nga nagumpat pero may nagahambal nga nahugog ako nura imaw. Aro raya karang una karon sa Kalibo no Mansha Bridge. Mayro medical update karon aton nun nga pag-check yaron dugang banwa sa aton karang pag-ililipa. Raya karang dugang pagid naton nga mga balita, rayang 27 anyos nga ra nga ginserbihan it warrant of arrest matapos doana karang pagbampang pangpamagag or bomb threat nga ginatawag naton ayas sa banuat daya karang Kalibo na aresto ginaagi sa warrant of arrest. Ginako na na sa interview kay nato ni katropang Christian at katropang Arier nga aminado imaw nga imaw ro nagpadagat daya nga bomb threat. Agsuno ka na Aba, hay parang ang kuno ano no, makabuo emote attention ag trip trip gat ako no. Matinding klase. Pero sa higa mo mga katropa, dayang nga nga mga pagpamagagamit do bomb threat. May mga legal dun nga sagab dun sa aton nga layi. Ani sa aton karon nga mga suki indi ta kamo magbasa-basa ngarot pinaloko. Pilat ang magpinaloko ngarot nga kung paloko ba nga April Fools nga ginatawag naton. Pero kung palukot ang aranga do seguridad at komunidad ro nakataya ro una sa risgo ay bawang na bawag gidaron under sa aton nga mga layi no sa aton karon nga pungsod Pilipinas. Istoryahan naton doon do development karon ano ro plastada kara makapiansa ayhan imo sa rayang aranga kaso. Ah, rayang aranga kaso nga anak karon nga pagapangatubad ngon ay nakahunong ra imo makaron sa lakap selit aton karon nga may bahin it Kalibo PNP Station. Centro. Sa iba pagid naton karon nga mga balita banua sa aton karon nga pagarurat sada sa aton karang nga pagililiba makaron nga udro adlaw ano pagidro mga balita naton. Aton karang nga pag check yaron agaton karang nga pagatalakayon. Saraya karang pagpangalagad naton oy may development kita sa ratong atong ginuna-una nga missing. Iya sa Banwa Itdaya karang banga ay may update development kita karon mga katropa. Ay base sa anak karon nga pamilya, nakita unra imaw ina karon sa may parte it Malate, Manila. Raya nga nga si Mary Grace. Missing Mary Grace. Makaroon hay nakitaan yun si Missing Mary Grace. Pero anang pamilya nag-aapilar makaroon. Itdaya karanga bulig. Financial para nga matimo, matipon aga maipamasahe. Pauli itdaya karanga nasambitan karon nga babaye. Sa dugang naton karon nga mga balitaan banwa. Dugang naton karon nga mga tagagupang do naton nga mga tupiko. Sa aton karang pag-rurat sada, may raya man karang reported karon nga droning incident. Una karon sa bahin it Islat, Boracay, sa Barangay Balabag, sa may Boracay. Particular daya karang nga ba, ginapahayaga 53 anyos nga rang gagaki ay binawian it kabuhi matapos karon nga malumos. Ano ro istorya kara standby ay check yaron taron sa aton karon nga pagpangalagad. Sa iba pagid naton karon nga mga balita sa balita nasyonal nga aton kara nga pag-check yaron ag aton kara nga pagatalakayon banwa sa aton kara nga pagrurat sa dama karon. Nagdihon it manifestasyon si Senator Rodante Marcoleta nga hindi undaya pagpapanaugan it suspensyon sa anang nga pagiging senador. Nagba-file man it petisyon para nga pasugtan nga makapagpiansa sa kaso karon nga plunder. Karon do development karon kay Senator Rodante Marcoleta. Sa iba pagid naton karon nga mga balita. Sa pila pagid naton banwa karon ka mga balitaan ginatalakay makaron sa raya karanga Senado particular itaya karanga Senate Panel on Environment, Natural Resources and Climate Change ro may kaangtanan sa raya karanga Pax Silica nga abu kararo naga kontra makaron ay ginatalakay una it Senate Panel do daya karanga nasambitan karon nga issue nga ra it Pax Silica. Pax Silica. Ay hambag to ta ambassador it Pilipinas sa Amerika ay kun indi kuno sa Pilipinas sa raya nga ra maipatindog ay posible kuno nga pagapanipuslan itdaya kara nga mga kaingod naton nga mga pungsod. Sa iba pagid naton karon nga mga balita banwa ha sa aton kara nga pagarurat sa dama karon. Liderato itdaya kara or Senate Leadership Fund na bilog bangod sa problema sa congressional insertions. Suno man karon kay dating DPW Secretary Bunuan ay dudaya nga ranga ginapahayag nga ranga mga Senate Leadership Fund. Ay may una kuno karanga mabaton do mga makabig nga may mga papel or may mga komitiba chairmanships una karon sa daya karanga Senate na no ano plastada nagagawa nga nagagawa gut ana ro mga baho nanda samtang Paras karay, harang lubog na lubog sa baha, rumaabo karon nga lugar, una sa raya, karang Metro Manila, mga katropa. Oo. Raro mga balita naton nga aton karanga pag-check yanon, nga aton karanga pag-talakayon sa aton karanga pag-pangalaga, dag sa aton karanga pag-rurat sa daraya karanga portion ay karanga balitaan. Hay ginahatod katon mga katropa itay karanga Santon Plus Coffee Mix. Sa aton karon nga mga suki, kung gusto ninyo it kapeng healthy, mag Santon Plus Coffee Mix kamo. Sa mga mahilig una nga mag-inom it kape, manami karon nga pilion naton og kape nga makabulig sa aton karon nga ikaayong gawas. Saman makabulig sa aton nga ikaayong gawas, dodaya karanga Santon Plus Coffee Mix. Kasayid ka mo nga Rosanton Plus Coffee Mix, magawa sa anak ka ng mga health benefits katon adlaw-adlaw, mga katropa. Ginapabugtaw na anak ra kita. Wow, ginapabugtaw na anak kita ka ra. Bukon niyang remote basta-basta nga kape. May Rosanton Plus Coffee Mix, ay may sustansya at daya ka ng mangustin, malunggay ag soya beans. Tawaan ka karait natural nga baskog nga magabuhay itsang adlaw. Bukon niyang itmanami, kargado pa. Itraya ka ra nga vitamina. Rosanton Plus Coffee Mix, kape nga purong natural ag white side effects sa aton karon nga ikaayong gawas. Rairo kape nga ginainom namon kada adlaw, kada agahon, magawa sa Premium D3 Coffee Mix ag sa Santon Gold Coffee Mix. Hay naka Santon Plus Coffee Mix man kami. Bugos-bugos kumbaga. Rosanton Plus Coffee Mix, mga katropa, hay sarang ninyo nga mabakaan sa mga butika nga mga pit sa inyo karon nga lugar. Available manda sa Mercury Drugstore nationwide. Ag sa mga magapit nga Mercury Drugstore una sa inyo karon nga lugar. Mag Santon Plus Coffee Mix na kamo. Mga katropa, may kapikagon, may bugong ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Well, sa aton karanga pag-rurat sada, sa aton karanga pag-ililiba, may adayad nga utro adlaw, mailabas ta katropa, mga ni katropang Ramil de la Cruz. Sige. Ay, kung daghan mo mata kami riya, hindi kita naman balibaran ng ilabas nga ron, kaping kong mga native nga ron nga mga manok. Manami, ito mag-higop-higop nga rat sabaw. Oo. Kay katropang Gemma Kiswane, good morning, good noon. Katropang ninyo, walang tigil ang ulan dito sa Cavite, walang pasok ang mga bata. Oo, ay apektado, patahingan ka muna at habagat. Ay, base sa aton karon nga DOST Pag-asa, mataas gihapon ang posibilidad itay karanga pag-inugan-ugan daga ithabagat sa pila karon ka mga lugar, mga katropa, no? Mabahong nga parte it Western Luzon or mabahong nga parte it Luzon ag Western Visayas rong apektado it Southwest Monsoon ag habagat. Samtang may una man karanga low pressure area nga ginabantayan, una sa guwa it aton nga Philippine Area of Responsibility, suno man sa Pag-asa uli hiraing nasipgatan sa Cagayon nga 1950 kilometers na sidlangan it extreme Northern Luzon. Samtang sa Luzon ag sa Western Visayas, Southwest Monsoon o habagat rumaka apekto. Ginagauman rupa amat-amat nga pag-ugan sa Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, kung sa CN posible ro flash floods ag landslides bangod sa kasarangan sa mabaskog nga pag-ugan. Maka-experience man it magagumon nga kaangitan nga may kalhit-kalhit nga pag-ugan ng thunderstorms sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Calabar Zone, Mimaropa, Central Luzon, Camarines Norte, Aklan, Antique, ag Capiz. Samtang lunabilin nga partit Luzon, Sarigan Mado, isolated rain shower, thunderstorms, ag localized thunderstorms nga magadaga it mga pag-inugan-ugan. Ang datong nga latest weather update makaroon ha sa aton karon nga mga suke. Ag, iyo na nakita karon sa pag-anunsyo at aton karon nga mga winners sa aton karon nga pa-promo nga nagdagakaton sa oras alas 11:13 sa Udro Adlaw ro aton karon nga oras mga kataropa. Hay ra anay, antes kita karon mag padayon sa aton karang palatuntunan, katropang siya, ano yung gustong unahon di kara? Ikaw gidang gustong papilion. Sige, sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Congratulations, Sara Yaro. Aton nga winner, ikaiwang winner nato na sa aton karon nga pa-promo, rong Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Ag, syempre, rumagada og karahay, magauli it. 5,000 pesos nga cash. Alright, sige. Congratulations, Gidana, sa aton karon nga second the weekly winner sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Imorahin, nagaidad. Ang banganit ako nga kilaga kainay. Gapit lang ko na mag-senior citizen. Kung 56 years old, galay magapit lahat ang mag seniors ni Tisen. May apat nga dagun pa man. Alright, 56 years old ag taga si Kimpo Street, Poblacion, Calibo, Aklan. O anak karon nga Gold Eagle Beer hagin makainana sa Joy Joy Store. Congratulations karon kay Grace Rambunay. Wow, congratulations gid ana kay Grace Rambunay, 56 anyos, residente sa Kimpo Street, Poblacion, Calibo. Roana karon nga tansan, roana karon nga Gold Eagle Beer hagin makainana sa Joy Joy Store. Again, congratulations kay Grace Rambunay, 56 years old sa Kimpo Street, Calibo, Aklan. Ikaw ron magauli it tumataginting na 5,000 pesos nga cash. Pwede na nimo karon nga maklaim, imo karon nga papremyo. Suya gam si Coco. Iya sa station. O, so, iya si katropang Tracy Joy Polmones. Mga katropa, amin karon nga admin una. Oo, agod nga ma-release ki mo ing Senko Mel. Ag, next natin karon nga na tawagon. Ay, dodayo man karang ha. Sa milong pagid natin karon nga winner. Daligang. Medyo nag-kurog akon nga pihak ng party. At akon karon nga kagawasan. Eh, galay. Naka-powerful. Taro akon nga rang aircon. Sige. Congratulations! Karon! Oh, bata it 2 years. Oh. Ay, kung mga 54 years old, ay gapit lang mamag-senior, ay 6 years pa. Congratulations karon ha sa aton karon nga ika-24 nga tagdaog sa aton karon nga Santo na XFM. Libo-libong pa premyo taga Segundo Distrito itatunda nga probinsya karon ni Itaclan, 54 years old. Congratulations karon kay Nora Tampos it tagas tangalan Aklan. Again, congratulations karon kay Nora Tampos, 54 anyos, it barangay tagas tangalan Aklan. Roana karon nga proof of purchase sa irong Santon Gold Coffee Mix aron aton nga winner ha sa Santon Gold Coffee Mix aron, ipakita gid natot mayad. Garon. Oh, tapos ihuya po naton no, roana karon nga entry 1 2 3 4 5. Oh, limang bilog nga Santon Gold Coffee Mix, no? Roana karon nga nadagan. Congratulations karon na kay Nora Tampos it barangay tagas tangalan Aklan. Ag pwede na nimo nga maklaim sayo nga pinamati ra eh, no? Oo, nagapamati ra katon hay pwede na nimo nga maklaim ra imo karon nga papremyo iya karon sa XFM Calibo. Oo, hindi yung maglagpas it anong oras ay hinaga ay naka rest day ro mga tao. Ara si doaton nga winner sa Gold Eagle Beer Premium sa Tansan Promo hararo ana nga proof of purchase ano anang sobre. Ag hararo ana karon nga entry. Oo, tawagi siya haron do ana nga Tansan mga katropa, no? So haron do aton nga mga winners. Again, congratulations sa aton karon nga mga tagdaog, ro aton nga mga winners sa aton karon nga papromo rong Santon Gold Eagle. Nagsala-sala ko no aton karong kagag katropang siyamin sa aton nga Gold Eagle Bear Premium sa Tansan Promo kay na kay Grace Rambunay, 56 years old, it's a Kimpo Street, Calibo, Aklan. Ag sa Santo na Next FM, libo-libong papremyo kay Nora Tampo, 54 anyos, it barangay tagas tangalan Aklan.
1: Centro.
0: Oh, hinga ni, hey, kamo, ano para inyong ginahugat runa? Maghugog man kamot inyo karon nga mga entries para maabo man may chance man kamo nga kamo karon hay magadaog mga katropa. Oy, good morning kay Dang Villanueva. Una karon sa bahin itaya kara nga agbanawan banga nakatutok na ang monitor katon. Sa aton kara nga pag rurat sada, sa aton kara nga pag ililiba, imo lang lagi ago diretso kita sa aton karang palatuntunan. Nagasabat mat akong tawagan dayang arang mga number. Sige lang, nagapamati man doon si ano nga ron. Oo, nagapamati man si alias Coco. Sige, sa aton karang pagrurat sada, unahon na nato ng mga report it aton karon nga patrol. Sa aton karang pagrurat sada, oy, ara nagpadaga it mensahero aton karon nga National Grid Corporation of the Philippines. Kubo abot ang nagareniklamo sa aton nga nga NGCP. Oh, ay kabii nga ni hay. Ba, nagmanual load dropping takabi eh. Nakibot ta kita sa katunganan it daya karang nga nagapaihapon yung kunta kita. Wow! Ay, maaling kita. Ay, makaroon, ay, bago na naman. Naka-red ag yellow alert na naman. Rove Visayas Grid. August 14, 2026, mga katropa. Red alert, hay umpisa alas 5 ithapon hasta alas 9 it hapon. Yellow alert, ala 1 ithapon hasta alas 5 ithapon ag alas 9 it gabi hasta alas 10 it gabi. Ro available nga kapasidad yamang kuno hay 2,269 megawatts. Ro peak demand, 2,511 megawatts. 10 plants are forced outage on August 2026. Napugo kuno nga mga planta ay nagka-force outage raya nga August 2026. Ang bilog nga planta ay kumpisa pa ko July 2 June ro 7 nga mga planta ay umpisa pa ko May. Sa bilog nga planta nga nagka-outage umpisa ka pa ko Marso. Tatlong planta umpisa pa ko 2025. Daywa nga planta 2024 ag may manghalin pata 2023. Ngani ay kinahanggan nga magdeklara it raya kara nga ginatawag naton karon nga yellow ag red alert status. So bangod nga ginatawag nato nga limitado do daya karang nga power supply, so do natatabo may una nga ginatawag kita nga mga manual load dropping. So nakikita nababasahin ko ani sa Facebook ro mga memes makaron. Sino man na makarong adlaw rubunot na naman sa rotational brownout. Ay rubunot kabi umpisa sang oras siguro, umpisa alas 6 sa sta mga alas 7, hayro kalibo, ro Aklan Electric Cooperative. Ro ginatawag gabi nga manual load dropping ra mga katropa. Pag-explicar, itato niya National Grid Corporation of the Philippines sa NGCP Visayas. Ro natatabo abi kara mga katropa. Just like for example, tanan nga mga electric cooperatives no hay under imo sa ginatawag naton nga manual load dropping. Ro National Grid Corporation of the Philippines ma request ra nga nga mga electric cooperatives, mga kooperatiba nga daya man ang time hay ma-request kami manual load dropping sa raya nga time, sa raya nga area. So, depende kung sino gumandubunot kara hindu na. Wa kita ka side base kung kapis hindu na, ro antike hindu na, pagid, ro iluilo. So, kabi rubunot hayro

Auti Jess, do aton karon nga ma-experiensyahan. Sentro. Tibli abi mga katropa nga kun hindi mag-implementar itdaya kara nga manual load wrapping, rumatabo hay basi mas malala nga mga blackouts, mas malala nga mga brownouts ro aton karon nga ma-experiensyahan. Posiblet ana karon nga maka-experiensya kita karot tig 1 day, 2 days, 3 days do maximum malala o mga sang Domingo. Di mo matya nag ano ta, matya nag bagyo ta na. Kung mga bagyo kang maka-experience it mga makaruyon nga ron nga mga outages nga ginatawag naton. O galing, syempre, rung mga tao nag-aisip, ag nagapanguta naman nga hamat no sistema naton makaraya. Kasi kung imong isipon, sige-sige pagbilinahal sa pagpanawuktan itaya kara nga serbisyo sa kuryente, apang kapubre-pubre ro serbisyo nga ginatao. Imagine nyo man na sa dayang nga bilog nga sang buwan it Agosto, umpisa pa ko Hulyo, hay grabit aruraya kara nga mga brownout, blackout. Hindi ta naton masarangan. Ag syempre nagareklamo utaro ibay. Hambago nanda karon nga sakto man mana kami magbayad. Sentro. Tama taron para sa aton karon nga mga konsumidor, mga katropa. Kasi kung imong isipon, kung imo bagang isipon mga katropa, nagabayad ikaw itama, nagabayad ikaw itdaya karanga itsakto, pero makaraya purdoy pigaw do daya karanga serbisyo. I don't know kung ano do ginatawag naton nga mga long term kunta nga mga solusyon. Do yung taro ginauso itay karang nga mga tao long term karon nga solusyon mga katropa. Sentro. Wa kita, naintindihan naton nga una kita sa part nga kinahangan nga magpatuman it makara, kinahangan ipatuman daya, pero at the end of the day, what is the long term solution? Itaton karon nga gobyerno. Kasi sa panahon naton makaron, sa bilog sa mga pinaka-importante naton nga commodities, necessities, hay daya karanga kuryente. Ang kiring ama, 5 minutong wat kuryente, nagaginot maning pamatsyag. Diba ga? Oras naton, alas 11:25 sa Odro Adlaw, standby sa aton yung mga suki, magapanumbalik kita. Right after yung mga pilakaron ka mga reminders. Kaya hindi, standby.

0: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
1: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napakabisa para mapangalagaan ang kalusugan ng ating mga kidneys. Pinoprotektahan ng Premium D3 ang ating kidneys sa mas maraming paraan. Kahit na ang kidney ay nasa 0.5% lamang ng timbang ng ating katawan, ito ay tumatanggap ng mas maraming dugo kesa sa alinmang bahagi ng katawan maliban sa atay. Kaya't ito'y madaling napipinsala dahil sa oxidative stress, diabetes at mataas na presyon ng dugo. Ang Premium D3 ay mayaman sa HDL or good cholesterol. Ganon din ang garlic acid na pumipigil sa pagdevelop ng atherosclerosis sa mga daluyan ng ating dugo at pinipigilan ang pagkakaroon ng alta presyon na maaaring makapinsala sa ating kidneys. Pinapataas din ng Premium D3 ang sensitivity

0: activity ng insulin na nagpapababa ng bilang ng asukal sa ating dugo at binabawasan ang lapot nito na maaaring magdulot ng portal hypertension na maaaring makapinsala sa maliliit na daluyan ng dugo sa ating kidneys. Sa isang pag-aaral na isinagawa noong 2019, napatunayan dito ang kakayahan ng vitamin D3 na isang active ingredient na matatagpuan sa premium D3 na bawasan ang toxicity dulot ng mga antibiotics. Ilang mga clinical trial ang isinagawa at nagpapakita ng kakayahan ng premium D3 sa pagbabawas ng toxicity na dulot ng mga drugs. Ang Moringa seed extract ng premium D3 ay mayaman sa polyphenolic antioxidant. Hindi lang ang gallic acid, kundi pati na rin ang ferolic acid, quercetin, catechin, at mericetin glycoside na wala sa ibang D3 supplements. Ang mga polyphenol na ito ay lumalaban sa pamamagitan ng kidney para maiwasan ang chronic kidney disease o CKD o yung end-stage renal disease. Pinatataas din ng premium D3 ang production at absorption ng mga vitamina sa kidneys gaya ng B1, B2, B6 at B12 sa pamamagitan ng pagpapataas ng bilang ng mga active probiotics na mahalaga sa production at absorption ng mga vitamina na ito sa ating bituka. Ang lauric acid na nasa premium D3 naman ay nagiging monolaurin kapag naproseso ng katawan at pinoprotektahan nito ang mga kidneys mula sa isang bakterya kagaya lamang ng E. coli. Ang bakterya na ito ay nakakarating sa pantog na nagiging sanhi ng cystitis at pagkatapos ay pwedeng tumaas sa ating mga kidneys. Ang impeksyon ng E. coli ay maaaring magdulot ng pananakit ng tiyan, lagnat, pagtatae at pagsusuka. Ang impeksyon ay maaaring maging malubha para sa ilang mga tao at maaaring humantong sa kidney failure pag hindi ito naagapan. Ang napakabisang vitamin D3 mula sa premium D3 ay maaari ding makatulong sa pagpapababa ng viral load ng mga virus tulad ng cytomegalovirus at hepatitis na maaaring makaapekto sa ating mga kidneys. Kaya para mapangalagaan ang ating kidneys, mapanatiling malinis ang ating dugo at maiwasan ang mga viruses, bakterya at iba pang simple at malalang sakit, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
2: Premium D3 food supplement. Pinakamalakas na immune system booster.
3: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3. Try nyo.
2: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
5: XFM.
6: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
7: Ko si Tari D. Salem, Itmubo, Kalibu, Aklan, nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Rinilito Oy sa aton niya nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani kamuman, mag-intra man sa Santon tag XFM Kalibu, libu-libong papremyo.
6: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong papremyo. Intra na!
8: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
5: XFM.
9: Santon Gold Live Testimony.
10: Ang hinihita ko, ito po ako. Ginaano po yung pananakit ng aking katawan, ng aking pangingini ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
9: Mampibili sa mga butika.
11: Nagausi ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo hay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon? Katropa, sa mga mahilig magkapiperme, imnon ro kapeng manamigon. Healthy pa, ro kapeng natural, magkabulig sa tanan nga bagatian. Mapahuro may kabulig it paginomit sa Santon Plus Cup Mix, bangod raya misang cup kapareho it mangustina, moringa and soya powder. All natural nga klase it kape, uwa it side effects. Santo Blas Copper Mix, may kapikahon, may buong ka pa. Pero Santo Blas Copper Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
12: Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: XFM
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
13: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
14: Mga parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
15: 7 Plus Herbal Soap.
16: Norma Oda, Tagasibalo. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
15: Santon Plus Herbal Soap.
17: Pili na!
15: Santon Plus Herbal Soap.
1: System Pain.
18: Mas gari, saka service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko tayo. Wala nagsakit ang ako likod.
1: System Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. System Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
19: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santong Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
20: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
21: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
22: Premium D3 Coffee Mix.
21: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa.
23: Bili na!
21: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
24: Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated. Ako, nagsimula lang sa tsaa. Santon Gold Herbal Tea. May mangosteen na may santons, antioxidants na tumutulong sa katawan. May moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Santon Gold Herbal Tea.
5: XFM.

0: Biscayne Beauty Soap, a quality product of Yestahealth Incorporated. Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
1: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Samton and XFM, libu-libong papremyo.
2: Ko, si Tari D. Salem, Itmubo, Kalibu, Aklan, nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Rimilito Oy. Sa aton niya nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani kamuman, mag-intraman sa Samton kag XFM Kalibu, libu-libong papremyo.
1: O, ikaw man, Katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Samton and XFM, libu libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: Oras na naton mga katropa, Filipina Standard Time, alas 11.39 na sa Udro Adlaw. Balik sa aton pala tuntunan.
1: Sentro! Sentro!
0: Sa gihapon, ako si katropang Nini Rujin Teodosia. I-check anay naton. Aruli niya da karon ni katropang Ariel Gula sa nakaroon niya na tipon nga mga police report. Good morning anay kay Merly Kabugnason at kay Tristan Wyatt Gulay. Mayong udto. Katropang ninyo. Sige, mayong udto sa inyo, no? Katropang Arier, katropang RR, standby.
1: XFM Police Report. Police Report.
0: Mga police report, katropang Arier, go ahead.
2: Yes, katropang Rugino, sa aton kinadatipo no, nga mga report makarano. Update anay kita no sa daya karon nga 53 anyos no nga laki nga ni karon nga nag pantagumpat no halin sa daya karon nga ikaywang pagabag no ita bagay no nagkaroon sa may poblasyon na kalibo no aga
0: konsisten. Ano gidman do anak karang plasta kasi may naghambang na nahugog ag may unang naghambang na nagumpat ano gidman
2: aro investigation man abi karon it aton karang BFP kalibo no katropa nga Rugin particular no sa pamilya nga ra no nga hindi pagbaliwala on ba ro raya karon nya kakaiba no nga pagugag no itanda karon nya pamilya no sa pabuhi no gagi karang nag pangayo ni tabulig medical no sa dai karang kinangan ro nasambitan karang panundom ay matapos nga ni karon nga maiwas dai karang sangka 53 anyos karang gagaki
0: sinoro nagbahanom na doy do taga BFP
2: anyway no ko kan patara na tabo Miyerkules matara no katropa garo din iba pa tagit a do dai karang naggumpat kay ina no sa tulay baga so dai mata karang 53 anyos karang gagaki nga nagahana no nga maggumpat alin sa ikaiwa karang pagapag no ita panimagay iya karon sa poblasyon Kalibo Matana kasi sa kan Matana no ita aton karang BFP Kalibo Agos may katunga abi nga oras nga nagipaga negosasyon no mga katapo ita BFP kay Bandar aton karang bipata aga Kalibo PNP no sa laki nga ra aguda ma
0: si in nga lugar sa in nga lugar
2: poblasyon Kalibo ta
0: okay
2: pa na Rugin no aga imaura no hay naguwasa unsa si in no ay nagpatigayon pa ni kara ita special rescue force no pagpaaom kung magkuan baga magagumpat no ray kara nga gagaki sumabaw kara nga bulig ka rung mga barkada kara tay kara nga gagaki bangod ambagon no dai kara nga gagaki nga una mata manar imo kara nga barkada aga dindon sa bilog barkada kara nga nakabulig bat ana karon kana para hindi baga no nga makagumpat ta, no sa ikaiwa kara nga pagapagita panimagay so di kara no nasayuran nga medyo tatlong adlaw mataabi man sigon nung wa kabaga no itay kada nga tugog agagos wa uta ta ginakaon ag puro pag ilininom lat a no itaday karon nga aga bago rong nahitabo nga insidente so kinapunto kare ta aton kada nga BFP nga dindon importante nga mangin mapagmatsyaga kapindro mga miyembro ita pamilya itaday kada nga 53 anyos kaping ko may ginaakyan baga no, sa nagkaroon niya kabuhi. So, intindihon, randa karoon niya sitwasyon, nagagi karagadagon sa ospital para nga ni, no, sa assessment kung kinangano, no, ita medical karang intervention. But anyway, no, sa lugang pag ginatun karang report, patay man katropang Rugin, no, dahil karang sangka gagaki, samtang ginabuong no, sa ospital, matapos nga ni karang magumos, no, una karoon sa may barangay Balabag, no sa isla kara ita Boracay Malay no kahapon yang gidra August 13 aga sinisal kara information nga buot ana naton uray kara nga gaki hay 53 anyos man nga taga Bacolod City Negros Occidental no aga imaura ay temporaryo nagatiner sa isang hotel sa nasambitan kara nga isla so gilayon man no nga nagaresponde kara rung katapo it mga otoridad sa runaya karang itabo karang insidente ag nagpatigayon no ita CPR no sa runaya karong nya biktima so imaura ay gindaga pa imaura sa ospital so, galing ro masubo para katropa nga Rugin ay pawian man ra imaw no itukugam karaga
0: taga si inimaw
2: taga Negros Occidental no nakaron sa Bacolod City katropa nga Rodin. So din doon ay confirm mo man no sa nagkaranga pamilya noong Raya noong naitabo para kana katropa nga Rodin na gumusit agin kunta no nakaron sa may Balabag isla Karat Boracay aga rumasubo ay namatay tay baw katropa nga Rodin. Sa pihak karanga party man no initially ang gid no may daywa ka mga ninaan nga ra sa nitabo karanga aksidente no makaroon yang gid karanga adlaw karanga Biyernes wala karon sa may national highway no a barangay Kaano Kalibo aga didon ay nagarespondi man ta kararong katapoy ta aton karanga Emdera Rimo aga gingapatan niya gid no ita nagakaigo karanga medikasyon na daya karo diyan ninaan. So ginaimbestigan pagid makaroon man ita ton karanga Kalibo PNP no rung nangin rason no ita daya man kara nga aksidente. Sa dugang pa ginaton man karanga balita na kitana no katropa nga Rodin day karanga babae nga alin sa Aklan no nga na report niya ni nga nangin missing no ku adlaw karanga Domingo or August 9 una karon sa may kainta Rizal no ray karanga babae bali si Mary Grace Andrade 18 anyos aga dewang buga nyo niya ni karaga nagtrabaho bilang sangka kasambahay no nakaroon sa may kainta Rizal. So rayaman katropa nga Rodin no ginasugid at aton karaga kainta municipal police station nga sa paghinakop pangkara noro raya karon nga babae nga na. So imawabera ay nakitaan sigon no sa karsada unawutan na nga ni Ira sa Malate Malate Manila ang mag or isang hanon no ag palaboy-laboy yung taro na karanga plastada kasi ginasugid man abe medyo nakatakas ako nura imaw no sa naitabo karon kana. So kumadumduman naton kahapon no ay gagto na naton ro ginikanan nga ran ni Mary Grace aga sunumatani sana karanga nanay nga si Dam Vero sa Andrade ay nagahinugat gid sandan no sa update nga maka message no randa karon niya unga ngara no nga wa gid nakita baga. So ginasugid man abi ka tropa nga Rodin no ay nakatakas ano ra na karang unga no sa Aliba no ita mga kakinhan nga nagasakita gagin kulong no sa abandonado no nga panimalay kung madumduman naton ay Rodin ay nakipagkita sigo ni Mao no sa anak karon niya ka chatmate nga some basis ng pagang no na kilaga baga ag kumartes nga ron ay naka chat timeout day karanga dagagita o sinraya ag nagapangayutan no day karanga bulig ag dikaraman ginamba man day karanga dagaga kun ano no rung natabo karon kana kay basis sa message siya no ko anak karanga nanay mga alas 12 no ita aga-aga ko August 9 ay nakipagkita no susang gagaking nga bukod na pani mat kilaga katropa nga Rodin ag gin kuan bagay mao ginsugang no o gagaki no sa kay dekada nga motorsiklo ag pag abot no alas 3 ita aga-aga ay nakaabot si Gunsanda no sa lugar kung siin mayunaon si Gordon nga tatlo no pa mga kagakinhan nga nagahugat karon kanda. So sa paghinakop kun man no ita aton karon nga kainta municipal police station no raya karon nya taga Aklan nya ra no nga si Mary Grace Andrade agar nya ni medyo buwan pagatangan kun ta man di managatrabaho nga kasambayo na karon sa Rizal agruma sa club ang gin ay raya ta kararong ga natabo kana nga katropa nga Rodin. So Rino katropa nga Rodin do aton karanga natipon no nga mga balita no report no directamente sa aton karanga area of responsibility kay tropang Christian Villanueva kuman si katropang Araculas sa XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo.
1: XFM Police Report. Police Report. Centro. Centro.
0: Thank you kay katropang Ari Herculas no sa anak karon niya natipon nga mga police report sa anak karon niya area of responsibility no mga katropa. But anyway, sa aton karanga pag ratsada, sa aton karanga pag ililiba makaron nga udro adlaw mga katropa. Raya karang portion nga to ihatod katon it dahil karang Vision X plus Softgel Capsule. Kasi ka mo mga katropa, nga raya karang Vision X plus Softgel Capsule ay may una raya nga lutein plus beta-carotene plus vitamin E, zeaxanthin, herbal eye care solution para sa proteksyon sa mata. Ginasukar o pagpaganakit it mata sa paggamit it mga screens or cell phones. Ginabuligan nga protection na ng mga long-term vision issues. Give your eyes the protection they deserve because success starts with seeing things clearly. Vision X Plus Softgel Capsule, mga katropa. Sa aton karanga pag-pangalagad, sa aton karanga pag-rurat sa damakaroon oras na to, alas 11:50 na sa Udro Adlaw. Ro aton karon nga oras. Sa aton karanga pag-ililibabanwa, sa aton karanga pag-ruratsada, pila sa mga balitaan, dugang, aton karanga pag-uistoryahan, sa aton karanga pagpangalagad. Ro aton karon nga, daya karanga Aklan Police, or Aklan Police, or aton karanga Aklan Provincial Office, or Aklan Police, or Aklan Provincial Health Office, or Provincial Health Office galing. Nag-sala-sala pa rin mong. May nakita ba akong police? Oo. So, Provincial Health Office naton, iya sa aton karon nga may probinsya itaklan, hay may una karon nga pag-inggan niyo, may kaangtanan sa raya karang bakunahan or pagpabakuna nga mga katropa. Rugi na tawag karon nga measles rubella vaccination, mga katropa. Ay di karaya 52,000 nga mga 6 to 59 months nga mga inunga ro target nga mabakunahan iya sa aton karon nga probinsya Itaklan
1: Sentro.
0: Aga ro aton karon nga Provincial Health Office nagpasiguro sa mga nanay nga dudaya kara nga pagbakuna, mga katropa, hay hindi dapat sanda magkabagaka or wa dapat sandat kabagakaan. Hindi dapat mana sanda mahadlok. Hay makaron doon do target ita Provincial Health Office sa Measles Rubella Supplemental Immunization Activity or daya kara nga Mr. Sia. Ro 52,000 tanan nga mga inunga nga nagaedad itanom hasta 59 anyos nga bugan or 59 months bukod 59 anyos sa 59 months gali sa bilog nga probinsya. Sa makaron kapin sa 12.5% pagamang ro andang initial nga nabakunahan. Ag raya ay agud niya mapadasig ag maabot o target sa sugod it 2 weeks. Magapatuman o PHO ag Municipal Health Office it mga nagakagainyain karon nga mga strategies
1: Centro.
0: Or mga strategiya kagakipun una kararo ginatawag karon nga pag-schedule sa kada barangay, sa pagkikipagbuligan sa pribado karon nga sektor, pagplastar it ginatawag nga weekend vaccination booth, ag pagtutok sa mga magayo karon nga mga lugar, kumbaga sa mga hindi maadtunan karon nga mga lugar nga ra mga katropa. Ay ginpasiguro it raya karang ahensya tagatapan nga guwas ag epektibo ro bakuna nga ginatao sa mga inunga.
1: Sentro.
0: Ay di kara ginadugang uwa man it magain nga epekto ro pagpabakuna sa mga unga nga nagasuso kon sa mga ina nga gapasusok. Nangan abi it kumbaga katon hay ano nga ni ro tawag karon sa relasyon pagsalig. Oh, man relasyon, di ba? Pagsalig baga nga daya iwas kasi di ba may mga balita abi nga ra nga may mga side effects, although nga do side effects nga nambait aton nga eksperto normal gilat aron Metro. Normal do mga side effects nga mabatsyagan. Syempre ro in mga ginikanan gid matay, may una nga nagaduda, may unang nakubaan. So do yun do kinahangan nga ipasiguro itaton karon nga provincial health office. Ay in kaso nga makaangkon itsang kiring nga gagnato kun pagpamuga sa parte nga ginindiksyonan or gininjeksyonan, ay ginpatag it health workers sa mga ginikanan ro tama nga pagatipan ag nagatauman sa dayt libreng bugong kung ginakinahanglan. Metro. Ay giningani yun andar mga ginikanan nga subaybayan o mga anunsyo itag sa mga rural health unit ag barangay health workers para sa eksaktong schedule it pagpabakuna sa anda karon nga mga lugar. So haron, luwas ko noron mga katropa, hindi ka muruna magkabagaka. O, syempre hindi man natin matuodon malikawan nga may mga agam-agam, may mga pagkabagaka, ruraya karang mga ginikanan. Centro. Alas 11:56 na sa utro adlaw ro aton karon nga oras mga katropa. Oy, tawag na naton do aton karon nga mga winners sa aton karon nga mga papromo, pero umpisa makaron aga pwede man yan hinaga kung gusto niyo mat ang maghugog no una malat araw amot aton karon nga mga drop boxes para sa aton karon nga mga papromo ang Gold Eagle Beer Premium sa Tansan promo ag dodaya karang nga Santo na XFM libo-libong papremyo. Good nga, the more entries you send, the more chances of winnings gid aron. Eh kung abo ro inyong entries nga ginahugog, ay mas maabo ro chance nga kamo karon ay magadaw. Padaywa-daywa ta kita ngarat daya karang nga papromo. Sige dapat ingkaron ka kita, ngani dapat magtutok always kamo iya sa XFM Kalibo. Mga katropa. Agang-agang kugabos na ro oras naton sa aton karang pagpangalagad makaron nga adlaw itdaya karang nga Biyernes. Uy, Biyernes yuta na isba dugo matahin aga. Oo, kililita hilibati kung matakita ka sa adlaw itdaya karang nga Domingo iya sa inyong paboritong istasyon XFM Kalibo. Standby ka mo karon sa masunod nga pagpangalagad at XFM News Nationwide at XFM Mega Manila. Naging kakbay ka partner naton sa technical side si katropang Shamin Nakar. Sa patrol katropang Ari Herculas, katropang Christian Villanueva. Sa supervision ni Tamon yung station manager, katropang John Allen Ascan. Sa amon general manager, katropang Sir Edwin Gary. Sa nga ganit amon karoon niya Chief Executive Officer, Dr. Melito Uy. Ako man si katropang Ninyo Eugene Teodosio, nga nag-aiwan at nag-ahambag kinyo. Mayad-ayad niya Udro Adlaw and God bless us all. Ayaro XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Bili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
1: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: XFM.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
4: Ako nga pala si Herina. Mayroon ako UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gulat ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. miss?
6: Ha?
5: Oh? Ma? Ikaw na?
6: Oo! Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako paya. Kabulukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ka ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagli mabayad sa tusyon mo.
5: Oh, galit. Diriyo.
6: Ay, dali na.
7: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
1: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
7: Garantisado.
1: Maaasahan.
7: Sa sakit ng katawan. Kaya...

0: Exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaimpapawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Mario Veras at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga pauning headlines, sinatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Malacanang nagpatupad muna ng alternative work arrangement at learning mode sa mga paaralan sa Metro Manila at 12 probinsya dahil sa pag-ulan dulot po ng habagat.
2: Baclaran Water Channel linis na matapos ang 4 na operasyon.
0: LTFRB nagpakalat naman ng mga mystery passengers kontra pasaway na public utility vehicle.
2: 85 pesos wage hike sa NCR, nakabinbin pa rin. Labor groups lumalaban sa injunction.
0: Kampo ni BP Sara, igigit ang oral argument sa pagbasura ng grave threats cases.
2: Senador Rodante Marculeta naghain ng petisyon laban sa posibleng suspensyon. Pagpiansa sa kaso inihirit sa plunder case.
0: Grupong Gabriela ay sinusulong ang malaking reforma sa party list system.
2: DND Secretary Gilberto Teodoro Jr. tinuligsa ang umano'y China crackdown sa mga Pilipino.
0: Balitang regional, E.S. Ralph Recto bumisita sa Cebu. Nagpahatid po ng 265 million pesos na pondo para sa mga proyekto.
2: Sa balitang international, Japan nagpatupad ng batas laban sa national flag vandalism.
0: Showbiz naman, Chai Yong umalis na rin sa JYP Entertainment.
2: Balitang sports sa Las Pilipinas Girls U17 sumuko o yumuko laban sa Korea.
1: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.
0: Maulang pananghalian na po ng Biyernes, katropa, 14 sa Agosto 2026. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines, ang XNN ay sabay nyo rin napapahinggan sa 104.7 XFM Palawan, 89.1 XFM Davao at XFM Cebu sa 88.3 at iba pang XFM station sa Pilipinas.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Ang Malacanang nagpatupad ng alternative work arrangements at learning modes sa mga paaralan sa Metro Manila at 12 probinsya dahil po sa pag-ulan pa rin dulot ng habagat. Katropa natin sa balita, Dede Guzman, XFM Mega Manila.
3: Inatasan ng Palasyo ng Malacanang ang lahat ng government offices sa NCR at 12 probinsya na magpatupad ng alternative work arrangement ngayong araw, Friday, August 14, dahil sa malakas na ulan na dulot ng habagat. Saklaw ng nasabing kautusan, ang Zambales, Bataan, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna, Quezon at Occidental Mindoro. Nakapaloob ito sa Memorandum Circular No. 126 kasunod ng rekomendasyon ng NDRRMC at heavy rainfall warnings ng PAGASA. Alternative learning modes din ang ipatutupad sa lahat ng antas ng public at private schools maliban kung may ibang direktiba ang local chief executive. Magpapatuloy naman ang operasyon ng basic health, disaster response at vital services ng pamahalaan. Ang work arrangement sa private sector ay nasa pagpapasya naman ng kanilang management. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Dede Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Suspendido na rin ang pagpapatupad ng expanded number coding scheme sa Metro Manila simula kaninang alas 10:30 ng umaga ngayong araw dahil sa patuloy na pag-ulan na dulot ng habagat. Pinayuhan ng MMDA ang mga motorista na planuhin ang kanilang biyahe, mag-ingat sa pagmamaneho at manatiling updated sa mga abiso kaugnay ng lagay ng panahon.
1: XFM News Nationwide.
0: Umabot na sa 748.78 metric tons o katumbas ng 23 truckloads ng basura ang nahangkot naman dyan sa Redemptorist Water Channel sa Baclaran, Parañaque, mga katropa, matapos ang apat na araw na clearing operation ng MMDA. Ayon sa MMDA, matinding pagbabara ng basura ang naalis sa nasabing open canal na matagal nang nakaapekto sa maayos na daloy ng tubig. Samantala, sinabi ni Parañaque Mayor Edwin Olivares na magsasagawa din ng investigasyon kaugnay sa pagdami ng basura sa water channel at suportado ng lokal na pamahalaan ang paglalagay ng floodgate at karagdagang trash traps para daw maiwasan ang muling pag-iipon ng basura. Sa kasalukuyan, malinis na ang nasabing water channel matapos ang ginawang clearing operation.
1: XFM News Nationwide.
2: Nag-deploy ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ng mga mystery passengers sa Metro Manila upang lihim na bantayan ang operasyon ng mga public utility vehicle o PUV. Tututukan ng mga undercover inspectors sa mga PUV na nasa hindi maayos na kondisyon, gayon din ang mga chofer na hindi nagbibigay ng tamang fare discount para sa mga estudyante, senior citizen at iba pang kwalipikadong pasahero. Ayon sa LTFRB, ilayunin ang hakbang na masiguro ang ligtas, maayos at patas na serbisyo sa pampublikong transportasyon habang pinaigting ang pagpapatupad ng umiiral na mga regulasyon.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang mahalagang balita, katropa, suspendido pa rin ang 85 pesos na dagdag sana sa arawang minimum wage na mga manggagawa dito sa National Capital Region. Dahil po sa inilabas na writ of preliminary injunction ng Pasig Regional Trial Court Branch 152. Sa inilabas na writ, sinabi ng korte na mananatiling suspendido ang wage hike habang dinidinig ang petisyong inihain ng dalawang construction firms na nagsasabing maaari silang makaranas ng malaking pagkalugi at maapektuhan ang kanilang mga proyekto sa oras na maipatupad ang aumento. Ayon sa korte, layunin po na injunction na mapanatili ang kasalukuyang sitwasyon habang nililitis ang kaso. Bagamat kinikwestiyon ito ng mga labor groups na iginit na labagyan sa labor code na nagbabawal sa mga korte na pigilan ang pagpapatupad ng mga wage order.
1: XFM News Nationwide.
2: 85 pesos na dagdag sahod sa NCR, kinukwestiyon. Labor group umabot sa Korte Suprema. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
1: Live.
4: Kwestiyon ng labor group ang pagpapatigil sa pagpapatupad ng 85 pesos na dagdag sahod para sa mga minimum wage earners sa Metro Manila matapos maglabas ang Pasig City Regional Trial Court o RTC ng preliminary injunction laban dito. Ayon kay Nagkaisa Labor Coalition Chairman at Federation of Free Workers, President Atty. Jose Sani Matula, tila nilagyan umano ng malaking kandado ng korte ang inaasam na dagdag sahod ng mga manggagawa. Dahil dito, muling dumulog ang grupo sa Korte Suprema at igirito walang kapangyarihan ang hukuman na pigilan ang pasya ng Regional Tripartite Wage and Productivity Board kaugnay ng wage increase. Ang 85 pesos wage hike sa NCR ay nakatakdang ipatupad sa dalawang bahagi. Unang 60 pesos dagdag sa arawang sahod habang ang natitirang 25 pesos ay nakatakdang idagdag sa Enero 2027. Para sa Nagtakay sa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, sa kaugday pa rin usapin, iginit po ng Federation of Free Workers na hindi dapat ipagpatuloy ang pagpigil sa implementasyon ng 85 pesos na dagdag sahod sa NCR matapos palawigin ng Pasig Regional Trial Court ang preliminary injunction laban sa wage order number 27. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi po ni FFW Vice President Julius Kainglit na dumaan sa tamang proseso yung pag-aproba ng wage order, kabilang ang pag-aaral, konsultasyon at public hearings, kaya't wala umanong basehan ang aligasyong may grave abuse of discretion ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board.
5: Ano nang apila sa inilabas na wage order ng alinmang wage board ay dapat sa National Wages and Productivity Commission, inilalagap o inilalagay. Pero ito po, halatang gustong mamerwisyo sa isang ordinaryong regional trial court po, isinadmit ang kanilang petisyon. Ayon po sa at kumbaga magkapantay po yung RTC at saka Regional Wage Board, so hindi po pwedeng pangunahan ng RTC ang ginawa ng isang wage board dahil magka-level sila.
0: Naniniwala rin ang grupo na nagkaroon po ng judicial overreach ang RTC at iginit ng anumang apela sa wage order ay dapat dumaan nga sa National Wages and Productivity Commission alinsunod sa Wage Rationalization Act.
1: XFM News Nationwide.
2: Maghahain ang legal team ni Vice President Sara Duterte ng isang manifestation upang hilingin sa korte na magsagawa ng oral arguments kaugnay ng kanilang mosyon na ibasura ang mga kasong grave threats na isinampa laban sa kanya. Igirit ng kampo ng Vice Presidente na mahalagang marinig ng personal ang magkabilang panig sa korte dahil maaari umanong magkaroon ng malawak na implikasyon ang magiging desisyon sa naturang mga kaso.
1: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
0: Sa iba pang balita ay naniniwala naman si Palace Press Officer Jose Claire Castro na hindi po sapat ang kasong grave threats na isinampa ng Department of Justice laban kay Vice President Sara Duterte. Kaugnay na umano'y banta nito laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos, at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Castro, mga katropa, kung pagbabasehan ang kabuuan ng video, may mga elemento rin umano ng inciting to sedition bukod sa grave threats. Iginit din niya na magkaiba ang criminal case at impeachment proceedings. At maaari umanong sabay na umusad ang dalawang proseso dahil magkaiba ang layunin ng mga ito. Dinagdag pa ni Castro na ang pagsasampa ng DOJ ng kaso ay nakabatay sa mga ebidensyang nakalap at maging sa mga naunang pahayag po ng mga kaalyado ng Vice Presidente na nagsabing dapat idaan sa korte ang usapin kung grave threats lamang ang issue.
1: XFM News Nationwide.
2: Naghain si Senador Dante Marcoleta ng manifestasyon sa Sandigan Bayan upang hilinging huwag siyang suspindihin sa panunungkulan bilang isang senador habang dinidinig ang kanyang kasong plunder. Kasabay nito, naghain din siya ng petisyon na payagan siyang makapagpiansa kaugnay ng naturang kaso. Samantala, humarap din si Marcoleta, Mike Defensor at dalawa pa nilang kapwa akusado sa pre-trial ng Sandigan Bayan 3rd Division ngayong araw ng Biyernes. Patuloy namang inaasahan ang mga susunod na hakbang ng korte kaugnay ng mga mosyon at sa pag-usad ng paglilitis sa kaso.
1: XFM News Nationwide.
0: Si Senator Win Gatchalian, party list system po ay dapat daw suriin. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
2: Check 1-2-3-4 XNN. Igirit ni Senate President Win Gatchalian ang pangangailangang suriin ang party list system sa ilalim ng panukalang party list reform bill. Layunin umano nito na matiyak na ang mga mauupo sa Kongreso ay tunay na kumakatawan at nagsusulong sa kapakanan ng kani-kanilang sektor. Mahalagaan niya na mapanatili ang tunay na layunin ng party list system ang mabigyan ng boses sa Kongreso ang mga sektor na madalas hindi nabibigyan ng sapat na representasyon. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Nanawagan si Gabriela Women's Party List Representative Sara Ilago ng reforma sa party list system. Igirit na unti-unti na umanong itong lumilihis sa orihinal na layunin itong katawanin ng mga marginalized at underrepresented sectors sa Kongreso. Sa pagdinig ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms, inihain ni Ilago ang House Bill No. 6193 o ang Genuine Party List Group and Committee o Nominee Act na naglalayong higpitan ang mga kwalifikasyon ng mga party list group at kanilang mga nominado, kabilang sa mga panukala ang pagdidiskwalipika sa mga nominado na kabilang sa political dynasties, government contractors at mga incumbent public officials na may hawak na iba pang posisyon sa gobyerno. Ayon kay Ilago, dapat maibalik ang tunay na diwa ng party list system bilang mekanismo upang mabigyan ng boses sa Kongreso ang mga ordinaryong mamamayan at marginalized sector.
1: XFM News Nationwide.
0: Usapin pa rin katropa ng party list system. Umasa po naman ang Commission on Elections na makapagpapasya ang Kongreso bago matapos ang Oktubre kung magkakaroon ng mga pagbabago sa umiiral na party list system. Ayon kay Chairperson George Erwin Garcia, mahalagang maaga itong mapagdesisyonan upang magkaroon ng sapat na panahon ang poll body na may handa ang implementasyon ng anumang reforma bago ang preparasyon para sa 2028 national at local elections. Umaasa rin si Garcia na mababalik po ang original na diwa ng party list system na nakasaad sa 1987 Constitution kung saan ang mga kinatawan ay dapat tunay na kumakatawan sa mga marginalized at underrepresented sectors gaya ng mga kabataan, kababaihan, manggagawa, magsasaka, mangisda, senior citizens, veterano at persons with disabilities. Anya, sa pagbabalik sa layunin ng party list system, mas mabibigyan ng tunay na boses at representasyon sa Kongreso ang mga sektor na matagal nang nasa laylayan ng lipunan.
1: XFM News Nationwide.
2: Magsasagawa ngayong araw ng kauna-unahang pagdinig ang Independent Civilian Truth Commission kaugnay sa mga testimonya ng mga umano'y biktima ng War on Drugs sa panahon ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Commission Chairperson at dating International Criminal Court ICC Judge Raul Pangalangan, kabilang sa mga unang magbibigay ng salaysay ang ina ni Raymart Chapo na umano'y napatay sa anti-drug operation noong 2017. Sinabi rin ni Pangalangan na maaaring isumite sa ICC at iba pang kaukulang ahensya ang mga impormasyong makakalap sa mga pagdinig upang makatulong sa mga isinasagawang imbestigasyon. Samantala, kinwestiyon din ni dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo ang layunin ng Truth Commission at igirit na magiging isang panig lamang umano at nagsisilbi lamang itong bilang propaganda.
1: XFM News Nationwide.
0: Binatikos mga katropa ni Department of National Defense Secretary Gibo Chodoro ang umano'y immigration crackdown ng China laban sa nasa 100 na Pilipinong manggagawa. Tinawag niya ito isang uri na extortion at blackmail. Ayon kay Secretary Chodoro, tila pagganti umano ito ng China matapos ma-aresto ang ilang Chinese nationals sa Pilipinas dahil naman sa iba't ibang paglabag, kabilang po ang operasyon ng umano'y illegal at substandard na steel plant dyan sa Misamis Oriental. Iginit din ang kalihim na hindi dapat makialam ang China sa pagpapatupad ng batas sa Pilipinas, lalo na kung may mga malinaw na paglabag ang mga dayuhan sa bansa. Dagdag niya, hindi may hahambing ang kalagayan ng mga overseas Filipino workers sa China sa mga kaso namang kinakaharap ng ilang Chinese nationals na inaresto dito sa Pilipinas.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:18 ang oras sa XFM News Nationwide. Tayo po'y napapakinggan din, katropa, sa XFM 104.7, XFM Puerto Princesa, XFM 96.5 Galibo at XFM 87.5 Sagay, Negros Occidental.
1: Balitang regional.
0: Si Executive Secretary Ralph Recto ay bumisita dyan sa Cebu, naghatid ng 265 million pesos na halagang pondo sa mga proyekto. Para sa detalye, katropa natin sa balita, Almi Mata, XFM Cebu.
6: Tumanggap ng 265 million pesos na pondo mula sa national government, ang Cebu Provincial Government, na gagamitin para sa mga proyekto sa kalusugan, enerhiya at farm-to-market roads. Ipinagkaloob ni Executive Secretary Ralph Recto kay Cebu Governor Pamela Baricuatro ang certification para sa pondo sa ginanap na distribution ng Local Government Support Fund o LGSF at Social Civic Project Fund sa Cordova kahapon. Samantalang nakatagap din ng bayan ng Cordova ng 20 million pesos na LGSF assistance habang 245 million pesos naman ang inilaan sa Cebu City sa pamamagitan ng SARO. Bukod dito, makikinabang din ang mga estudyante sa Barangay Buhisan, Cebu City sa ilalim ng bagong Pilipinas Presidential Scholars Programa. Sa nasabing programa, 100,000 pesos kada barangay ang inilaan para sa 5 scholars na tatanggap ng tig 20,000 pesos na financial assistance para sa kanilang pag-aaral. Target ng programa mga estudyante na nasa kanilang huling semester sa kolehiyo. May karagdagang 100,000 pesos kada barangay para sa mga local development priority, kaya umabot sa 200,000 pesos ang kabuuang pondo para sa bawat barangay sa Cebu. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Sanfon Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
2: Alkalde ng Nara, Palawan, pinasususpindi ng ombudsman ng 3 buwan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan. Live!

0: Nay, nauna nang nagrekomenda ang ombudsman na pagsasampa ng kasong perjury laban sa alkalde, hindi pa tukoy kung kailan eksaktong magsisimula ang 3 buwang suspensyon. Samantala, nang tawagan ng ex-FM Palawan ng alkalde, sinabi nitong kasalukuyan pa siyang nasa biyahe kaya hindi na muna ito makapagbigay ng anumang pahayag. Mula dito sa 104.7 na ex-FM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, ex-FM News.
1: Mag-asawang dating alkalde ng Amulong, Cagayan, kulong sa kasong graft and corruption. Katropa natin sa balita, JP Saking, XFM Tugigaraw.
2: Sa kulungan ngayon, ang bagsak na mag-asawang dating alkalde ng Amulong, Cagayan, matapos tuluyang ibasura ng Korte Suprema ang kanilang apila sa kasong graft and corruption. 6 na taong pagkakakulong ang ipinataw kina dating Amulong Mayor Nicanor de Leon at sa misis itong si Pasita de Leon. Kasalukuyan ng nakapiit ang mag-asawa sa National Bilibid Prison matapos pagtibay ng Korte Suprema ang desisyon ng Sandigan Bayan. Kaugnay ang kaso sa 100 milyong paggamit ang pondo sa bayan ng Amulong noong panahong sila pa ay nanulungkulan. Ayon sa korte, napatunayan na lumbag ang dalawa sa Republic Act 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ang kasong ito isa sa mga matunong na kaso ng graft sa lalawigan ng Cagayan. Ito rin ang nagsilbing paalala sa mga lingkod bayan na mapanagot sa batas ang sinumang mapatunayang nag-aabuso sa pondo ng publiko. Mula dito sa Regent Regional Center at Yegro City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tugigiraw at para sa nakakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang JP Saking, XFM News.
3: 500 pesos na ayuda sa kuryente para sa mga Antikenyo, tiniyak na magpapatuloy hanggang 2030. Katropa natin sa balita, Thesa May Mariano ng XFM Antique.
4: Governor Paulo Everardo Javier na patuloy na matatanggap ng mga Antikenyong 500 pesos na ayuda sa kuryente sa mga susunod na taon sa ilalim ng Provincial Electric Power Subsidy Program ng pamahalaang panlalawigan. Ayon sa gobernador, kasalukuyan ang inihanda ang budget para sa taong 2027 kung saan tinatayang 620 million pesos ang ilalaan para sa nasabing programa na nakikinabang sa mahigit 120,000 na beneficyaryo. Umaasa si Governor Javier na makatutulong ang programa sa pinansyal na pangangailangan ng pamilya sa Antique. Layunin din ang pamahalaang panlalawigan na ipagpapatuloy ito dahil anya, nakikinabang mga Antikenyo sa naturang ayuda. Ang PEPSA programa ng pamahalaang panlalawigan na nagbibigay ng 500 pesos na subsidiya para sa konsumo ng kuryente ng mga Antikenyo. Nagsimula ang programa noong August 2025 at posibleng magpapatuloy ito hanggang 2030. Mula dito sa 93.3 XFM Antique, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropa Tessa Mariano, XFM News.
1: At illegal na quarry operation dyan po sa Davao City ni Ronda ng NBI. 3 arestado, 3 rin public officials iniimbestigahan. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano, XFM Davao.
5: Arestado sa isinagawang interdiction operation ng National Bureau of Investigation 11 ang 3 operator ng 2 dump truck at 1 backhoe na umano'y nagsasagawa ng illegal na quarrying operation sa Sitio Sala, Barangay Malamba, Marilog District, Davao City. Ayon kay NBI 11 Assistant Regional Director Gerald Intes, isinagawa muna ng kanilang mga tauhan ang masusing surveillance matapos makatanggap ng reklamo mula sa Davao City Environment and Natural Resources Office bago isinagawa ang operasyon bandang alas 2 ng hapon nitong Martes. Isinailalim na sa inquest proceedings ang 3 na aresto na nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 7942 o ang Philippine Mining Act of 1995, partikular sa ilalim ng Section 103 o ang Theft of Minerals. Samantala, iniimbestigahan na rin ng NBI ang 3 public officials na umano'y may suporta o koneksyon sa nasabing illegal na quarrying operation. Patuloy din ang monitoring ng ahensya sa iba pang lugar na posibleng pinagsasagawaan ng katulad na aktibidad. Iginiit ni Intes na kailangang mapigilan ang patuloy na illegal na quarrying dahil maaari itong magkaroon ng malubhang epekto sa kapaligiran at umano'y isa sa mga posibleng nagpalala sa problema ng pagbaha sa Davao City bukod pa sa mga isyong iniuugnay sa mga depektibong flood control projects. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
6: XFM News Nationwide Weather Update.
1: Tropang Brian, patuloy na binabantayan ang pag-asa.

0: Low pressure area sa labas ng PAR na layong nasa 1970 km east, extreme northern Luzon. May katamtamang chance na maging tropical depression o bagyo sa loob ng susunod na 24 hours kung saan wala itong direktang epekto sa bansa.
1: Katropang body, habang iminomonitor ang LPA, patuloy namang nakakaapekto ang habagat sa malaking bahagi ng Luzon at Kanlurang Visayas, partikular na sa Zambales at Bataan, habang makakaranas naman ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan at thunderstorms sa Metro Manila, malaking bahagi ng Luzon at Antique.
0: Nagbabala po ang pag-asa, mga katropa, sa possibility pa rin ng pagbaha, paguho ng lupa sa mga lugar pong nakakaranas ng katamtaman hanggang malakas na ulan dulot ng habagat.
1: Samantala, sa nalalabing bahagi ng bansa, inaasahan ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may thunderstorms na dulot ng localized thunderstorms.
0: Sumigat araw 5:42 ng umaga, sunset will be 6:20 mamayang gabi.
2: Balitang International.
0: Atid po sa atin ang bahagi ito ng Santon Gold. Opisyal nang pinatupad sa Japan, mga katropa, ang bagong batas na nagpaparusa sa sinumang sadyang sisira, magtatanggal o magde-deface ng kanilang Japanese national flag. Sa lalim ng batas, maring makulong na hanggang 2 taon o pagmultahin na hanggang 200,000 yen yung mga lalabag. Sakop din po ng parusa ang live streams na natura mga gawain, ngunit hindi kabilang ang mga archive videos. Nilinaw ng Japanese government na hindi saklaw ng batas yung mga creative works tulad ng anime, AI-generated images o mga disenyong inspirasyon lamang na national flag. Gayunpaman, may ilang constitutional experts at kritiko na ang nagsabing maaring makaapekto ang batas sa freedom of expression, lalo mano sa hindi malinaw na definisyon ng mga gawaing may tuturing na paglabag.
2: Showbiz News.
3: Ang balitang showbiz ay tatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Opisyal nang nagpaalam sa JYP Entertainment ang Twice member na si Cheyong matapos ang 14 na taong pagiging bahagi ng talent agency. Sa isang handwritten letter na ibinahagi sa social media, ibinunyag ng K-pop star na sisimulan niya na ang panibagong yugto ng kanyang career sa ilalim ng sariling creative project na Lil Fantasy. Sa kabila ng pag-alis sa JYP, nilinaw ni Cheyong na mananatili siyang miyembro ng Twice at magpapatuloy ang kanyang mga aktibidad kasama ang grupo. Si Cheyong ang 2nd miyembro ng Twice na humiwalay sa JYP Entertainment ngayong Linggo, kasunod ni Chongyun na nananatili ring aktibong miyembro ng grupo sa ilalim naman ng bago nitong management. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang Sports.
0: Ang Balitang Sports, katropa, hatid sa atin ang Premium D3. Lakas sa bawat kapsula, mag-Premium D3 protection sa buong katawan. Natapos po ang kampanya ng Alas Pilipinas sa championship bracket matapos yumuko sa South Korea sa straight sets. Ang score 21-25, 18-25, 14-25. It is a round of 16 ng FIBB Valuable Girls Under 17 World Championship sa Chile. Nauna sa Pinas si Kyra Celis, may 14 points. Habang nagambag naman si Ziz Raiko ng 9 na points. Sa kabila po ng dikit na laban sa blocks at service area aces, ay nanaig pa rin ang South Korea sa opensiba at umabante sa quarterfinals ng torneo. Susunod na harapin ng Alas Pilipinas sa Japan sa classification matches para sa 16-16 na pwesto ng kompetisyon.
2: XFM News Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines, mga katropa, sumayin nyo na XFM News Nationwide. Ngayon po August 14, payday, Friday 2026.
1: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming TikTok at Instagram.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po ang inyong mga katropa. Ako si Badio Beras.
1: Ako po si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang sa Lunes. Maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas. Pilipinas.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide. XFM 99.5. Now. Now. In Mega Manila.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
1: Kapag may mga sumasakit-sakit na sa katawan mo, hindi mo maiiwasan yan. Kaya ako, ginagawa ko, iniinom ko itong herbal tea, yung turmeric na may curcumin, kilala sa anti-inflammatory. Dagdag pa yung mangosteen na may Santones. Hindi instant, pero parang unti-unting gumagaan ang pakiramdam mo. Santon Gold Herbal Tea.
4: XFM.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells. Agod malikawan ang skin damage. Kay may ara inis ang Glota Kojic with virgin coconut oil. Rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Glare Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Vision. Natural na ginhawa sa bawat inom. Premium D3 Softgel. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Oil.
3: Ako po, si Isel Komplikado, balog ang tiki. Masakit ang aking katawan lagi. Narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yun, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: System pain. Ako si Heide, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicalgia o pagkalanakit sa ang akong liog. Ang system pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang epekto.
8: System pain, ang galang pain. Fast and safe. Yahoo! System pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
9: Natropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
10: Kusiling yan ar buhat tang Delgado Street, Iloilo City. Papasalamat sa XFM. Kagkay Dr. Remilito Uy, sa ako na nadagaan nga 3,000 pesos cash. Ganit kang human. Mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong pa-premyo. Salamat niyo.
9: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Intra na!
11: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
12: Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lamang uri ng sakit.
13: Makalage na ko!
14: XFM.
15: Patroma mo!
16: Exciting!

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanyang lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Yung adlaw sa inyo tanan, kamusta ang inyo sa ninyo adlaw? Kamusta ang inyo sa ninyo paningkay-singkay? Kamusta ang inyo sa ninyo ikayong lawas? Ari naman kita sa ato sa ninyo programa, The Secrets of Health. Olop danay naman kita si second edition sa ato sa ninyo pagparagad. Parang hambalan ta kung paano tamam liga ng ato sa ninyo ikayong lawas. Ang tinutuyo sa ninyo programa nga kung pwede pa man lang malikawan ta nga magsakit kita sang malala. Eh dako ina nga pagpanghangkat sa aton mo, labi na gid sa bulsa, tabala kon magmasakit kita. Kay ang masami sila gid dumdum ta, basi maubos naman si Doktan Tablao. Ang tinago tadakag sinupot para sa tuition sang bata, para iya sa masunod sini nga mga kinanglanon nga importante. Kon magmasakit ka laban-laban, ubos gid na. Kon kaisa ginakulang pa. Ang programa The Secrets of Health live kita nga mabatian sa tanan sini nga mga XFM stations sa bilog nga isla sang Panay, amo man sa Negros Island region. Basi kung may ara ka mo pala makutanon, may ara ka mo concern, pwede nyo na mapalabot sa ato sa ringa consultant. Pinagi sa pag-message sa ato sa ringa live Facebook streaming sa XFM Radio Patrol Iloilo Facebook page. Parang mabasa dayon sa ato sa ringa consultant kag mahatagan ka mo sa nagakaigo sininga giya. And sa ato sa ringa pagparagad, sa gihapon ang punta ato sa ringa certified naturopath practitioner and consultant, we have Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa aton programa.
1: Thank you, Sir Josil. Kag-welcome man sa aton sa ringa pagpangalagad. Siyempre, upod man sa aton sa ringa mga suki ng mga tagpalamati. Nga, as always, gonna wish gin aton, Sir Josil, nga yara sila sa maayo nga kahimtangan, yara sila sa maayo sa ringa kondisyon. Pero, may mga sitwasyon, Sir Josil, sa aton sa ringa pang-adlaw-adlaw nga, duway lang aton ginamahin. Pero, ini ba lang lipat-lipat gamay or hindi na mo katalo mga ton sa nga memory where Sir Josie nga nakalakat ka na bla kabiya ka na si Mubalay lipat ka naman napatay ko tong ininit ko nga ginsunad sa LPG sa burner to ay ban si Sir Josie maya kung lapit-lapit baka yung makaingagaw pa balik pero nablang liba halin ka sa isa ka banwa kanto ka sudan Sir Josil diri mo pa madumduman bla tuman ni his all Sir Josil ano tungod nga ang memory ta hindi na mo ka amtik hindi na mo ka efficient I mean hindi na mo ka mayong pag function sa aton sa ring brain mga magagmay bala Sir Josil nga mga pangginawi naton gamay nga paglipat-lipat pero may mga bagay o kun may mga ginahimo may mga gawi gali kita nga may labot sina dira Sir Josil ano nga sa amat-amat kag sa sigi-sigi kundi gali naton dinha mabantayan Sir Josil magari resulta ha sa nagkarinlain sini nga mga ginatawag katalagman sa aton parehas kag mismo sa aton tawgalingon
0: in short sini dalagi niya sa ginatawag naton memory lapse nagakadula na sa concentration bala or nagakadula ang ato sini nga pagkamadinumdumon lain naman na yang istorya Dok Leo nga nalipat ikaw pauli buta malon sini migin pulian ka nga iban nalipat eh ka magpauli sa inyo balay.
1: Miyara man na Sir Josil nga way man malipat pero nagtalang lang.
0: Na-late lang ah. Na-late sang pauli. Mm-hmm. Kay sama-sami ko nakigan hambal nga. Ay, siyati, gabi na ni. Niyati sa sunod sila niya, agan akong puli.
1: O kung kagahon na.
0: Oo. Pero ang ato sila niya pagpangaragad, subong, mahatag naman kami sa inyo sang ideya. Party ni sa gintituluhan ni Doc Leo ha kung sa mga pelikula pa sweet but dangerous
1: ba daw makakuha ni Sir Josil daw makailima ni kung sa aton bala na termino bala sweet botong balon sino ba hindi gusto sang sweet Sir Josil no? Kaya ang sweet isa sang aton sining ginatawag interpretasyon sa sweet syempre magluwas sa matamis manamit kag daw masatisfy Sir Josil daw lang ha daw makasatisfy sa emosining ginahandom sa pagtilaw kag no, ginabalik-balikan mo tungod nga siyempre ang cravings ang kanamuan, Sir Josil, tungod sa sweets or tungod sa mga matamis. Galing lang, wala na galing, may bat lang galing sa sunod sang sweets or may pero. Sa sunod sang ginatawag katamis o kung kanamit, Sir Josil, may pero.
0: Amo ning nambaltang kon sa pelikula pa sweet but dangerous. Dumduman ko dayon ng pelikula Charlie's Angels.
1: Mm-hmm.
0: Yung tatlo ka mga babae, balang mga hindi man superheroes, pero mga Charlie's Angels bala doing operative works and doing eliminations of bad elements of the society.
1: Mm-hmm.
0: Very, very sweet. Guapa, milawas, pagkatapos ang wala lang may baluan sa kadamaan. Poor thing abilidad, Dok Leo.
1: So, buto balon, Sir Josil, tungod sila sa nga physical appearance, hindi mo masuspitsahan nga may something hidden gali sa ila. Kag may ara gali sila, Sir Josil, nga delicate nga mission nga dapat nila i-accomplish.
0: Amo nang hambal nila nga, hindi ang tanan nga matamis makapaayo sa ato sining lawas. And most sa mga bagay nga matamis nakapalain or may dala nga malain epekto sa lawas ta, labi na gid kon pasobrahan ninyo.
1: Correct, Sir Josil.
0: And we'll be talking about this, syempre, sweet but dangerous. Ang classification, the number one sina is accumulation of blood sugar, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Kag ang sugar nga ginapasulod naton sa aton sining lawas halos adlaw-adlaw. I don't know, Sir Josil, ano? Pero may ara man siguro sa pipila or pila ka mga tao nga way nagiman sila naga sige guro pasagasaga pasulod sa mga added sugar sa ila sininga lawas.
0: Why lang sila guro kahibalo?
1: Or ang iban, why man makahibalo?
0: Oh.
1: Pero may iban nun, Sir Josel, gani nga ara bala sa regime sang low carb. Even gani kanon, why na nagkakaon ng iban sina sa ila.
0: Mm.
1: More sila sa protein. Pero may ara man, Sir Josel, kasubong sa ginhambal ni mo nga may ara pa ginman. Nga abi nila, why sila nagapasulod sini sa ila lawas. Pero hidden gali sa ila sini mga ginakaon, ining sangkap.
0: Parehas bala sa palamangkotanon. I came across with this palamangkotanon sa social media. Sila nga pagkaon sang banana o kung saging makapataas sa blood sugar.
1: Mm-hmm.
0: Ang saging wayaga pataas sa blood sugar. Ang sobra nga pagkaon sang saging. Amo na yang delikado, Dok Leo.
1: May mga impression balaan kita, Sir Josil, nga kapinto ko may diabetes na. May pundo na nga daan sining sugar because hindi na mabalanse sa aton lawas kay baldana or damage na or ginakapoy ng aton sining pancreas affectado ng aton sining insulin sensitivity. Di, gamay lang nga diferensya, Sir Josil, bla.
0: Mm-hmm.
1: Gamay lang mapasulod na to nagareact ng aton sining blood sugar level. Ang masubo lang galing sini kay ini balang pagsalalaman aton suno sa aton pagintindi nga kumo matamis likawan naton. Nga bisan pa ang mga utas sini, bisan pa ang iban sini nga mga starch or mga pagkaon nga hindi man kuntani amo ang kausa o kung makahadit sa lawas na ulamid na ng Sir Josil. Pero, ari ha, hindi kita sa pero ha, sweet but dangerous. Ang iban sini hindi magkaon sang prutas, hindi na magkaon sini Sir Josil sang mga talangkunon. Kung nagkataas ang sugar. Pero kawat-kawat gyapon, Sir Josil, inom soft drinks. Kawat-kawat gyapon inom sini sang kafe.
0: Ginapadunot lang gani ang saging sa baid eh.
1: Mm-hmm.
0: Ginapadunot na lang ang kamuti kag nagakahuyo sa baid, makabagita baid sa higad bala. Mm-hmm. Pero ang soft drinks, Dok Leo, kun tapos siya suyop sa straw, kung may nabilin pa kayo masipot, ginapatabuli pang butilya.
1: Hindi na gani, sakto lang gani, Sir Josel, pag tig-abs ang butilya, ubos na yun mo.
0: Samoy na ang mga ginahimo natin kung kaysa. Anon to us, kung kaysa blan consciously, nagkakadala ka naman ng balak, iti may available dira sa, pwede ni mo sini, malabot mo, buta mo sini, readily available bala, nagkakatintar kita kung kaysa, Dok Leo, abi.
1: Amo gani, Sir Josel, ngang simple na ton, nga tips sinis panimala, sa mga pantry bala naton, ang mga readily available, mas ang mga instant, mga madasig sa na-prepare, ibutang naton sa medyo mataas-taas, hindi naton basta-basta malabot.
0: Mm.
1: Kag ang mga whole foods, diri naton ibutang sa manubo, kag madali naton niya makuha.
0: Oo. Kay, nagyan na muna, Dok Leo, ang mga manamit bala, ginapalayo-layo mo.
1: Mm.
0: Ang daw hindi gawa mo yun na palapit mo, gapungko sa lamisa, gadabog-dabog.
1: abi ko, kung nagpatong sa siya, kaglabot mo.
0: Kahit i-abi, sina, yan nga manamit, yun na palayo sa akon.
1: Amo ni Sir Josel, nga dapat makilala na to ng ginatawag katalagman sa likod sang katamis, sa likod sa nisang mga manamit na ginakaon na to.
0: Abi ninyo kag sa aton tanan, kung ginabalanse talang bala mga pagkaon ta Doc Leo. Even though kakaon kita sa mga matamis, pero kung ano kita kaasab sa matamis nga mga pagkaon, amo man kita kaasab sina sa prutas kag utanon. Actually hindi gid man kita matamaan sa ginatawag nato sining blood sugar spike o kon diabetes Doc Leo.
1: Or shall we say Sir Jocil nga mas maasab kita sini sa mga healthier source kumpara sa mga may mga added ingredient nga mga ginakonsumo naton adlaw-adlaw dira sa highly processed and ultra processed food. Kung makakaon-kaon makita sina Sir Jocil, like for example, kung daw nagatagna kinang laway mo nga magkaon ka pansit o kung magkaon ka noodles, why not kayo butang mo siya once a month?
0: Mm-hmm.
1: Instead, adlaw-adlaw kaon kaya sang healthy ng mga pagkaon.
0: Mm-hmm.
1: Para nga hindi ka man madula sa balanse. Kung makatilaw-tilaw ka man, at least may reserve ng imo sa nga lawa sa pag-neutralize na.
0: Amo ni nga ang nakagawian na binaton subong, imol man kag may kulukwarta, is that padasig eh.
1: Mm-hmm.
0: So, basta ganit padasig, buta malon fast pace. Kung ano na lang ang readily available, ano na lang ang mahapos para nga hilikuton, labi na gid ha, sa ato na kagawian kada aga, or hindi man in the evening, kaya ginalagas mo na lang chimpo mo sa gabi, natuyo na ako, matulog na ako, nakapoy na ako, halin ko sa eskwila, halin ko sa opisina, halin ko sa ulubrahan, saling niya kung ano na lang da, saling niya kay tulog ta timprano, kapoy ko. So, hindi na naton mabalanse ang aton sa nga mga food intakes. That's why nagasulod ang ginatawag nato sa nga supplementation.
1: Correct, Sir Jocil. Sinamasulod ang supplementation. Ginagmay, ha?
0: Mm.
1: Ginagmay mo lang makuha na ito sa supplementation. Ano mo ganun, Sir Jocil, ng supplement, eh.
0: Mm-hmm.
1: Kaya dapat ginakuha na ito ng mayor na ito sa mga ginakaon na ito. Yung mga sources, like vitamins or minerals, kaon kita utanon, kaon kita prutas. Kag, since nga hindi makita makahimo, sina Sir Jocil, adlaw-adlaw nga tanan, dira yan nagasulod ang papel sa nga ginatawag supplementation.
0: Mm-hmm.
1: Like, for example, ang ito, sa nga ultimate trio, nga tindi man nagyari Sir Jocil, damo na ganyan nakabenepisyo.
0: And actually, latest na ito sa nga survey sa mga drugstores, ginakulang. We're very sorry, pero coming ang stocks, actually it's just a matter of delivery. Ginakulang karon ang Santhon Plus Gold Capsule and some of the stores or drugstores sa premium D3 soft gel capsule.
1: Mm-hmm.
0: And Santhon Gold Coffee Mix. So coming na actually ng ibang sining purchases nila be centralized. So coming na ina as per our checking no sa ato sining main office ang tanan sining may stocks. So diri nagasulod ang supplementation. Pagamay-gamay pero sa sige-sige, buta man sa ni steady kay hindi man tanan kag hindi man adlaw-adlaw. Nya naga pag-usa kita sa pagpasulod sa lawas ta sang sugary nga mga pagkaon Doc Leo kagilim noon.
1: May ara kaya tao Sir Jocil nga do amo na gid ang kabuhi nila eh. Dara na gid nagalibot ang cycle bala.
0: Gusto gid nila magtigabya kada adlaw no.
1: Gusto gid nila Sir Jocil kag abin mo kong nano, madumduman ko lang. May ara kita sa ning texter nga siya Doc sa una, do mapatay gid ako kun di ko kainom sa soft drinks. Gayri table ko, gapangakig ko, gapasingito kun di ko kakaon sa sa mga matamis. Pero abin mo kong nano, ang ginpasalamatan niya, nakadiskubre, kag nakatilaw siya sa nga ton, sa nga Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, ang Santhon Vitamin C. So, buong Sir Jocil, why magito talima, dula.
0: Mm.
1: Pero, tama kadako ang pagbag-o, kag ang kanami sa nga sinipamatyag, so, kung niya nagsigisigi sa tumar sa nga Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3, and Santhon Vitamin C, twice daily, nabuhina ni Sir Jocil ang cravings niya. Kung makakita sa Sir Jocil sa soft drinks, bisan paano, makulukontrol niya ako, no? Mapalipas-lipas niya na. Makakita sa cake, Sir Jocil, bisan daw galalaway, pero mapulupunggan niya na. Unlike sa nguna, nguway pa siya makatumar sa nga ito niya ultimate trio.
0: Kaya mo gali na sa sulod sa ato sining alawas, Doc Leo, basta matamat aton balance. In short, sini ang kasubrahan sa ato niya intake sa mga sugary foods and drinks. Ang mga kasubrahan sini kun aton man sini pasudlan pagidang lawas sa sandugang pagid sini nga mga kinanglanon niya Doc Leo nagabuhin ang ginatawag nato sini nga level sa ato sa ninyo cravings o kuning pagkalanat sang matatab lang katulunton laway abala kon makakita pamatsyaga mo di dubuang
1: ang pagkadisiplinado kung nasan tao Sir Josel makita mo o kung maobserbaran mo siya sa ninyo baba ang ginahambal niya kung siya sa ang akig kag ang mga ginakaon niya kung siya ang gutom
0: So that defines the lifestyle sa tao Dok Leo
1: correct
0: So tidiri kita dara nagasulod kung we have this ultimate trio. Santon plus gold capsule, sa premium detox of gel capsule, and Santon vitamin C. Actually, iniya pamiyan-pian sa kakulangan sang anto sininga mga intakes ng mga nutrients bangod sang madasig sininga pacing sang anto sininga pagpangabuhi kung kaysa ganhing ibanik pamahaw. Ang iban ganhing hindi kapanyaga or ang iban hindi kapanyapon so kulang na nagkulang pagid. So paano na ito mapian-pianan? Tiara da Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, and Santon Vitamin C.
1: Correct, Sir Josel. Kag magluwas pa sila, hindi magiging lano na ito nga one time, big time, ang mga nutrients sa ito sa ninyo lawas. Kundi ang key dira yung Sir Josel is consistency. Pag may gamay, kinahanglanon, pero dapat sige-sige nga gina-provide na ton sa aton lawas, adlaw-adlaw.
0: Ini pareho sa utang, akong pilang utang mo, subong pwede mo ya mahambal nga, ilamsam ko na tingbon ko bayad, subong, hindi ko na pagbulanan. Ini niya utang, kaya nga, kaya pareho si Karon, kung may aluted, abi mahambal nga, ay, lima kak butang tapa, abi, 20 kilos nga tugabang sila yung kinanglanon mo sa lifetime mo nga kanon para sila nga makuha mo ang nutrients sa lawas mo, tikanon mo lang na ya dayon ng 20 kilos, Dok Leon. Yung ubusong ko lang na sulod sa isang semana, 20 kilos ko, squits na ko, yes to gabang.
1: Tinga ano gusto mo, isang kalaka semana, how?
0: And that's the absolute answer. Nga ano gusto mo, isang kalaka semana, man kabuhi mo, how? No. Pero if we speak about sugar, ang sugar, Dok Leo, ang ning mga sugary intakes na ton, addictive man ini because kung sa alcohol nag-develop ang inatawag na pagka-alcoholic kung hindi ka makainom ginapangita sa lawas mo nga daw hindi ka makahimo sa mga bagay nga usual ginahimo nimo kakulurog-kurog ang imo sining halawas imo sining kamot nga ginapangita mo gid nga mainom kagid sang alcohol sa sugary intakes na tondok Leo how amo man na addictive
1: nagabalik-balik Sir Jose sila no ang aton sining paghandom kagusto nga pagtilaw sa ni ang sugar Sir Josel strongly activate sa aton sa ning brain's reward and motivation system ang ginatawag sa galing na sugar addiction kung ang balon kaya ba na aton nga addiction hindi niya kasubong sa mga prohibited drugs Sir Josel nga kasubong sa mga ginapangdakop bala subong Sir Josel nga ang iban masiling nga wahi kuya nagbaligya nagagamit malang kuya pero ari Sir Josel hindi kasubong gid sa nang libelo kung hindi degree sa ni sa nagkatabo susulod sa aton sa ni lawas ina lang ang punto lang galing since gina-activate ng aton sining brain's reward and motivation system kun maghupa ni na Sir Josel pangitaon tug pangitaon galing naton
0: in short nag-crave kita nga nag-crave to play hindi niya addiction cravings
1: Sir Josel no ang ginatawag niblang gusto naton makaon
0: I want this
1: yes so I want this nga hindi mo man gani needed sa lawas kun huna-unaon Sir Josel kag ang wants mo nga ina may healthier version o kun source man kun tani ina kun kabalo lang kita sa ni Sir Josel magpili
0: pero ang pag-crave naton sa sugar or sugary intakes pagkaon man o kun drinks man nagle nagkakulugan ni na nga gutom na gid man ang ato sini nga lawas how aton sini chan
1: amo ning problem Sir Josel sa mga may cravings sa sugar as a sugar kay sa sweets kay kalabanan sila sa hindi sila gutom makita lang galing nila muling amo ning punto Sir Josel pagkakita nila dira na nagahuna-una na sila Sir Josel sini sang kanamit kay ginapangita na sila sini nga lawas kagti sa brain gid mismo naton Sir Josel kati ang sugar kadto sa reward, kadto sa dopamine, kadto Sir Josel sa aton sa ninyo pagkuha kag pagtimo sang nagustuhan kag nakitaan naton nga nagabalik-balik kita dira nga cycle Sir Josil bisan indi kita gutom kundi tungod nga ara lang dira kag tungod nakita lang naton.
0: Ini man buta malun nga indi nagig kamo magkaon sang sugary, indi nagig kamo maginom sa mga sugary drinks. Hindi man bo tambalon sa ninyo, hindi kamo makapasubra.
1: Mm-hmm.
0: Only that, bulubalansihon na naton nga hindi all the time subra. Hindi all the time nagasululubra subragid. Ang mga remedies naton, for example, ang mga food supplementations, gina-augmenta lang kapasidad sa ato sa ninyo mga internal organs dito from the body cells. Agud to magtrabaho para i-counter ang excesses, buta malon ang mga sobra-sobra ang ginapasulod sa lawas ta nga nagadala sang hindi manami ng epekto sa sulod sa ato sa ring lawas from our body cells to the body organs, Dagleo.
1: Correct, Sir Josil. Amo ni nga kumpinsa ron, gidig padalma na ton. Masalamat kita sa tiyempo na ton, subong, kay mas napahapos kung tani ang aton sininga pagtinguha, pagpasanyog sa aton sininga ikayong lawas, Sir Josil mo.
0: Mm-hmm.
1: May ara na sila, may ara na kita sini sa mga supplementations. Ang mga hindi naton sa una natilawan, pwede na naton matilawan subong Sir Josil tungod sa supplementation.
0: Kay kunway ning supplementation, mambalabi kita. Te ano, mabalon ka mo sang ampalayato sa opisina, sa eskwilahan, pagkatapos mambal nga, ay makaong ko anay ampalaya. Luwas lang bikon linuto balado kayo ang galutaw sa mantika. Ang palaya matuod pero naglutaw sa mantika.
1: Mantika ang nagdala?
0: Oo. Di mabalon ka mo kabalunggay kag nguon tong balunggay sa sulod sa kwarto samtang lecture ang maestra ninyo.
1: Ti kun ina Sir Josel, siguro kon halos tanan ka mo nagabalon sa ngamosin natin, siguro pwede eh.
0: Ano pa matyagan nyo kopisina, iskilahan, supermarket.
1: Manang sila sa kilala natin Sir Josel, siya kung ay supplementation sa subong.
0: Oo.
1: Siya ti, sa iya lang niya ha, siya ti balda lawas ta.
0: Most likely, ang kalabanan sa aton, labi na gid, ang mga nag-engage sa ginatawag na food supplementation, amo na ang nag-sustainer, amo na nag-maintainer, amo na nag-bulig, amo na katuwang sa pagbalanse sa pag-function sa aton lawas. Otherwise, basi guro kon halos tanan kita, may ara na sa ang insulin resistance or ara bala sa ginatanaw ninyo magpa-check ka mo niya. Hamal na yun ang mga doctors and experts. Sila niya ay boundary din ang blood sugar level mo. Gabaklay-baklay din bala, Dok Leo?
1: Gapalo pa mintana na.
0: Oo. Gapalo pa mintana na si Dayab.
1: Mm-hmm.
0: Diabetes.
1: Mm-hmm.
0: So, amuni ang epekto sa ginatawag nato sa ring food supplementation just like sa ato sa ring ultimate trial there is Yes to Health Incorporated. Pero kung magsigisigi Dok Leo, ikaw sang intake sang sugary matamis may kalamay gidya per se, anong epekto yabi? For example, sa utok na ito na bidok layo.
1: Amuning problem sang kadamuan subon Sir Josil. Actually, kinanglan sang sugar para nga mag-function mayong aton sa ringa utok para may energy man Sir Josil, ano? Siya sa ringa pag-functionar. Ang problem lang galing sa ringa Sir Josil is ang chronic and excessive sugar intake. Hindi siling botong balon, Sir Josil, nga magsige kita timo sang kinutsara nga kalamay dira akong table sugar o akong refined sugar dira sa aton sari panimalay. Though, kadamo sinabalaan aton, Sir Josil, na kung magpangapi gani, ang balon giba naton, ang tama, siguro nga termino, Sir Josil, mang kalamay mo. Ang ginambal na naton sa nagliligad, bla? Hindi mangapi, ha? Kaya apat na kutsara nga kalamay. Ito nga sa kutsarita nga kafe, Sir Josil mo. Kaya may ara man ko nabalaan nga isog man magkafe, pero mas damo pag hindi Sir Josil ang kalamay.
0: Kay hambal nila ko, no, kung usuyon mo ang kasulatan, Dok Leo. Balaan niya kasulatan na niya. Why man niya gintuga kita nga may kalamay nas babolamisa? Tubo pa man lang na. Buta malun sinin, kalamay nila sa una, tubo.
1: Kag damo makita sa sources ng sugar Sir Josil.
0: Oh.
1: Tiko ni base na to na bisa
0: may honey.
1: Oh, sa kasulatan niya na Sir Josil ti may ara man mga prutas. Amo na gin pakaon sa aton sa ni una nga mga ginikanan ti may ara na ng sugar Sir Josil nga maka support ka maka sustain sa aton sa ringa ikayong lawas lakip sa aton sa ringa brain. Ang problem, abiso mo, Sir Josil, ti sobra-sobra, kag mga added sugar ang ginakonsumo naton. Tungod nga nadala, abi kita, Sir Josil, sa ginatawag pilasin ka mga factors na nagapukaw sa aton sa cravings. Even sa kabataan, subong Sir Josil, mabatian kang makitaan nila sa mga videos nga may mga pagkaon nga balod yung man naton, Sir Joseph, kanamit ganyan kaunon kung tanawon lang naton sa Pasayon.
0: Kay Iban may mga gold o kleyo mo. Mm-hmm. Selling niya every week dapat may something new.
1: Mm-hmm.
0: Buta malo kada simana may matilawan sa nga lain nga menu.
1: Mm-hmm.
0: Inaya sa may kulukwarta.
1: Mm-hmm.
0: Ang Iban siniti himonta siniya bulanan. Dapat kada bulan may something new kita ang matilawan. Mm-hmm. Tikaroon kay nanamitan o kleyo.
1: Mm-hmm.
0: Ti mas mayad pa nang hindi ka gani ko no magtilaw sa makatilaw ikaw nga why ka masatisfy mo
1: amo na kuno ang budlay Sir Josil kay kun matilawan mo kuno kun once nga matilawan
0: no.
1: Laban-laban imo gid balik-balikan
0: ah mo ni delikado may lang kun may balikan ka pa kun why na pero ang sobra sining sugary intakes could lead to amo na nang worst nga kondisyon ni mo, balatian ni mo is komplikasyon, diabetes, Dok Leo.
1: Primero, maagi pa man Sir Josil sa insulin resistance.
0: At iway man na ginasapak pa, Dok Leo. Boundary, gani, iway ginasapak.
1: So far, Sir Josil, kaya ang focus na to na bi, hindi man sa insulin resistance eh.
0: Mm.
1: Kundi sa type 2 full-blown diabetes naman eh.
0: Oh.
1: Ang aton focus, kung ang focus ng kalabanan, subong is paano sa ma-control ang blood sugar. Hindi para masulbar o kung masolusyonan ang kausa o kung tumuro ng kausa sa pagtaas ng blood sugar.
0: Pero kung mag-worst na ang blood sugar level ni mo, grabe na pag-spike, kuway na halos nagapanaog, in short daw na overdose ka na ka sugary intakes, ang delikado sini is kidney number one, Dok Leo.
1: Maapektuhan man ang aton sining kidney, Sir Josil, no? Pero, since nga ang sugar nag-aafekto halos sa bilog na lawas naton kundi kita kabalo maghalong sining sa aton intake, nag-damage si Sir Josil sa aton sining magagmay sining kaugatan. Nag-aafektuhan sining ang insulin signaling kag may ara, Sir Josil, inflammation nga nagkatabo sining kag maapektuhan man sining ang aton sining brain function nga mangin less effective. Amo ni wala nga
0: insensitive man gali ang inatawa kun sa mga salakyan pa sensor sa ato sini nga utok. Mm-hmm. Ang utok nato may mga sensor sini. So naga tawag nato naga bengel. Naga insensitive ang mga sensors nato.
1: Correct, Sir Josil, kamo balaan mo kon may mga problema na dira o kon naga insensitive na bi o kon naga bungol na bi. May posible may problem ka sa memory.
0: Mm.
1: May problem ka sini sa attention. May problem ka sini sa thinking. Kagang iban sa ni Sir Josil, wa ay nagasuspetsa nga halin gali ini sa ila sa ni adlaw-adlaw nga ginakaon nga may mga added sugars. Magluwas siya sa iban nga mahiligon gadya magkaon sini sa mga matamis nga mga makalamay or may halin sa ginatawag kalamay. Kay magambal kita matamis, Sir Josil, may araman sources rin sa prutas mo.
0: Mm-hmm.
1: Ito ang apple, matamis mo na. Ang bayabas, matamis mo na kung tsakto nga pagkaluto.
0: Hmm.
1: Ang paho, matamis man sa tsakto sa rin nga pagkaluto. Pero galing lang, hindi lang sugar nga ra-dira sa ila. May ara sila sa vitamins and minerals, may ara sila sa fiber, nga makabulig bulo balansi, Sir Josil, sa aton sa rin nga sistema sa sunod sa lawas.
0: If eaten raw, buta malo sila ay makaagib lang sa proseso.
1: Mm-hmm.
0: Bisan pa matod matamis ang sabor, pero may upo din sa mga nutrients, added nutrients also present. Nga makabulig balanse dito sa sulod, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Hindi bala pareho sang madamo kita sa feedback sa Sir Josil nga tisendo ka hambal nyo ang kamuti healthy sa aton sa ning lawas.
0: Oh.
1: Tinga nga naglain man matyag ko pagkaon ko kamuti kiyo hao. Amo ni problem na ton, Sir Josil.
0: Ang dugang niya, enumerate ko, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Ang lunga, kung may lunga, good.
1: Mm-hmm.
0: Ang kalamay, very bad.
1: Mm-hmm.
0: Ang mantika, is also very bad.
1: Mm-hmm.
0: Kaya tinga, pinalutaw sa mantika, pagkatapos, pila bala kakilo nga kalamay, ginaburibo na siya sa kakalaha.
1: Ang kamuti yung mayo eh.
0: Mm.
1: Pero ginputos mo sa kalamay, ngayon palangoy mo sa mantika, mm-hmm. Kagwisik-wisikan gamay nga lunga.
0: Kuno abi pang balanse, no?
1: Mm-hmm. Kuno abi.
0: Oh. Kuno lang.
1: Oh.
0: Pero galutaw kaya po sa mantika.
1: Correct, Sir Josil. Kag magluwas nga afektado ang aton sa brain sa sobra-sobra nga sugar, Sir Josil, nagadugang pagid sa niya ang aton sa niya risgo sa iban pagid o kung nagataas ang risgo natin sa iban pagid niya baratian, cardiovascular disease, stroke, fatty liver disease, hypertension, budlayan kita magbalance ang aton sa niya cholesterol, aton sa niya triglycerides, kagamot ang habalan sa radyo silbla, sobra-sobra ng sugar, man because of metabolic problem, afektado man ang aton sa niya kidneys.
0: Kay kalabanan bala sini, nagpulupamangkot kita man sa iban niya mga eksperto, ang mga nag-suffer sa diabetes, worse na niya condition ha, sang sobra nga intake ng sugar. Ang mga diabetic, kalabanan niya nagkatabusin sa ila is komplikasyon.
1: Mm.
0: Ang resulta, kalabanan gid sini ha, kon tabunan na ganis ang puti nga habol sa ospital, findings, multiple organ failure due to diabetes.
1: Correct.
0: So, botang balo sini, dululungan niya, nag-malfunction ang imo organ. Isa sa mga una nga mag-malfunction mandira, ang imo sini nga kidney. Pagkatapos, ang iban pagid ni mo sini nga parte sang lawas or organs. That's why may nabutang dira, multiple organ failure due to diabetes. So, ang main cause, diabetes. Ang resulta ya, nag-malfunction ang imo mga organs, di kundi tinabunan, ikaw habol nga puti.
1: Ang punto malang tiyan na Sir Josil, kag nag-ugat malang ina sa aton sini hindi mapunggan nga cravings.
0: Oh.
1: Di ra nagsugod Sir Josil sa pabalik-balik naton sini kag nanamitan kita magbalik-balik sa pagkaon sa mga matamis, sa mga makalamay sini nga mga highly processed and ultra processed nga mga pagkaon.
0: Nanotice naton Dugley, mga palakaon bala sa mga matamis nga ini, sobra-sobra ha, nga pag-indulge sa mga matamis nga mga pagkaon. Once gani nga magtaas na may blood sugar spike, manotice na to nagapang habong-habong tawag nila. Mm. Nagabannog kag nagahabok ang ila sini nga mga lower extremities sa Dokleo. Wouldn't know if the same thing happens sa sulod abi sa mga kaugatan ta sa mga body tissues naton Dokleo.
1: May inflammation abi nga nagakatabo sa sulod sing lawas Sir Josel kon excessive ang aton sini nga sugar consumption sa madugay nga panahon. Amo ning tandaan nato na sa madugay nga panahon nagsigisigi, hindi man siling na nagkaon kasang kalamay subong, nag-amuna na, dayon na.
0: Mm.
1: Maningang balblas ang isa man ato na kilala sa nga practitioner Blaser Josil nga, bisan magkaon ka pa isa kakilo nga kalamay, as long na aktibo, kag maayong kondisyon sa mong pankreas, hindi ka maano ah. Balansiyon na yasang lawas. Ang problem lang naton kung magsigi-sigi kag sobra-sobra ang ginasulod naton sa aton siling lawas. Syempre makapoy man ang aton organs nga nag-neutralize sa proseso sina.
0: Oh. So, Monica, delikado ha. Damo kita sang possible sining mga komplikasyon nga matabo sa lawas ta kung magpag-usa kita sa pagkaon sang sugary foods and drinks. Pero kung ano man tayo gimandok layo, kontragid man niya. Buta mo lang sa kung sa mga flames pabala sa una, Dokleo. Friends, love, acceptance, married, enemy, kaga ang e-secret. Now, so kung sa flames pa, letter E gid man niyang sugar, Dokleo, sugary intake daton, enemy of the body gid man niya, how?
1: Di ba, Sir Josil, may enemy man kita nga daw, hindi man sila pakon man gani?
0: No.
1: Pero may enemy nga makatalagam, Sir Josil, kung kumpiyansahan mo.
0: Mm.
1: Kag daw gasalig ka lang, blah. Amo gani ni gani nga ton sa nga topic ko, sweet but dangerous.
0: Mm.
1: Kaya nga man, ang added sugar kung panalagsa, Sir Josil, kag more kita sini sa healthier, healthy source, kabalo yung magbalansing lawas na ton. Ang problem, Sir Josel, kung mabaliskad, more kita sini sa added sugar, halos adlaw-adlaw, dira na nagasugod ang problema na ton, Sir Josel.
0: Sa mga bagay-bagay nga nakagawian, tangabita, simple lang, kag daw, pagamay-gamay lang, number one, dari pagpangape.
1: Mm-hmm.
0: Ang pagpangape, nga tunga sa kutsarita ang kape, tatlo kakutsara nga dalagko ang kalamay. So sa sige-sige, ama ko muna adlaw-adlaw, Dokleo. Adlaw-adlaw. Hindi lang makaisa ka best sa kada adlaw. May araw sa tagkaduha, may araw tagkatatlo, may araw tagkapat.
1: Sa cafe pa lang ni Sir Josil.
0: No.
1: Kag, di ba, typical sa mga Pilipino, nga kung nagapangafe, may tinapay. Or may pastries.
0: Mm.
1: Or hindi man gani, iupod sa pagkaon, Sir Josil, sang pamahaw. Ang cafe, ibansin na, may kalokalo, Sir Josil.
0: Mm-hmm.
1: Pagkatapos, may aras ang pinarito nga uga. Pagkatapos, isaw-saw pagid sa patis or sinamakan. Pagkatapos, may padalundon na kafe, Sir Josil.
0: May finger foods pa na.
1: Isa pagid, Sir Josil.
0: Ah, makabal ka finger foods na pwede matimo-timo lang.
1: Ang punto lang naton, Dre, hindi lang sa kafe, kafe ang concern naton nga damo aton kalamay ginbutang. Damo pa, Sir Josil, sa iban pagid nga source ang kalamay since nga Pilipino kita carbohydrates naton staple food is white rice. Talag sa Sir Josil, magkaon niya sa brown rice o kanan polished rice mo. Magluwas kami mga balatian na.
0: Iban sinay mahamal ni taken karon na magabul. Buta man sa ninyo na amigid yayang naga silang-silang gid na pidin pang ispiwan no kay kamot pagkatapos niya kahumo ka galimo kay ti delikado man sa lawas ta. Now going back sa pagpangapindok layo ha. That's why may mga kape nga gindisinyo Dok Leo nga bisan adlaw-adlawon mo hindi dali-dali makapikto sa lawas ang pagkatamis niya is because pareho sabi sa Sanson Gold Coffee Mix kay Premium D3 Coffee Mix Dok Leo ang iyaging gamit niya sweetened na stevia.
1: Correct, Sir Josil. Araya sa mga mahiligon sa kafe. Kantin, di man ato manigar, may ara man, Sir Josil, nga bisan piliton mo, hindi kanya magkafe mo. Pero kadamo, magkosa na balan, Sir Josil, nga nagapapilit man. Nga nag-try isang Sanson na Gold Coffee Mix. Tapos Premium D3 Coffee Mix. Nga hindi ko bala pagpilita, kay mapapilit man ko. Nga sang una, ginpilit ang Sir Josil, pero subong box-box na ginabakal eh. Kay nakasaho, hindi lamang sa aroma kagsabor, kundi sa mabatsagan ginila Sir Josel sa ilasan ng lawas.
0: So tiyan mo ni kung magpangapi ka mo, actually that will become ano na eh, habitual na ning pagpangapi. So unknown to you, may mga bad effects ang sobra sining sugary intakes. Pareho sabi mamal, tamis man Sanson Gold Coffee Mix, tamis man ang Premium D3 Coffee Mix. Anong kinalain niyo sa ni? Sa ordinaryo nga ginahimo ninyo, kaya ang sweetener, yes, stevia. That's one thing.
1: Correct, Sir Josil. Nung katiyan, stevia, nga daan niya is ang kinalain sa nisiban niya pampatamis, kati zero calories siya iya. So, why is a disturbance? Sa atuan sa ring range sang sugar or sa atuan sa ring level sang blood sugar, kapinakamanami nga mahimo nato nina ang pagpili sang healthy sa ring mga ginainom kaginakaon naton samtang healthy pagkita, Sir Josil. Ang punto ko lang diri, why not nga i-maintain naton ang maayong pamat tiyag ang mabakod nga lawas kaysa sa dito pakita karon magtinguha nga budlay ng sitwasyon naton, Sir Josil. Iban hindi na makalakat, iban budlayan na magbangon, iban budlayan na magtulon, pero dito pa, Sir Josil, magtinguha sa pag-umpisa sa healthy lifestyle.
0: So ti pareho sabi agapangapi ka mo amo nang hambal naton nga hindi naton mapauntat kamo sa pagpangapi. But we are just suggesting nga kung magpangapi ka mo, nga hindi ka mo magpangapi inang may makuha nga sustansya ang inyo sininga lawas.
1: Correct, Sir Josil. No? Kaso, isa lang sa example na ton, samtang nag-edad kita, glutathione, collagen, kinang lanon kung tani sa lawas eh. Kaya kung magnubo niya matama, syempre dala sa pag-edad, amo nang resulta, Sir Josil, nagahina aton joints, gakurino taton panit, may mga dark spots kita. Which is, dapat kung tani dugang-dugangan naton nila through supplementation kung mahimo man lang naton. Instead niya magsige kita kabisyo or hindi healthy ng mga sources ang ginapasulod naton sa lawas sa ginahuna-una naton nga tungod nga nami aton pamadya kung makainom kita sina. Pero ang punto ni Sir Josil, like sa pagpangafe, hindi kimang kamo makauntat sa pagpangafe, pero kung Sanson Gold Coffee Mix inyo ginainom, kasubong nga adlaw-adlaw, kung adlaw-adlaw ang kamo nagka-coffee, kapasulod kita sa dugang glutathione na collagen sa aton sa nga lawas nga nagapahuben man inang mga sangkap, Sir Josil.
0: The choice is ours. Correct. Ara sa aton gihapon ang palapilian. Kaya pareho sini nga ahaw sa lalaki abi soltero ikaw hinapapili ikaw sa palangasawon mo nga ang lain kaglaway gid batasan pilion mo kay may ara man lang maayo batasan buta malon maayong impluwensya nga madala sa imo ti ara da may maayong epekto nga dala sa imo, may collagen, may glutathione, Sanson Gold Coffee Mix nakabulig para sa pagpabalik sa insulin sensitivity because of the presence of vitamin D and vitamin D3, Premium D3 Coffee Mix, para nga hindi mag-suffer too much. Pag-abot sang tiyempo sa menopausal, dapat nga bastante ikaw sa isoflavon sa lawas, arad ang Sanson Plus Coffee Mix. Kaya mo na nagabulig pa balances ang hormonal imbalances. Cases like this, amo ni nga ito sa ginapanugyan. Kaya mo na ganing hambalta, kadamo kasang palapilian, inang may bad influence, may good influence man ginatawag. Parehas na lang gid para makarelate ang tanan sa mga nagapamana man bala or sa mga dalaga nga mamana. Tingahaw kadamo man da sang soltero nga nami man batasan. Tinga nga didto kag sa soltero nga lawa ay batasan kag sagi ka man lang kay inugtas.
1: Ya yeah, basi kuno damo kwarta Sir Josel.
0: Basi may minalita no.
1: Mm-hmm.
0: So mga kaparehas na. Pero balik kita dokle indi ya mahambal naton nga kontra tudo-tudo ang kalamay, Dok Leo, ang sugar.
1: Correct, Sir Josel. Kapin pa, kung halimbawa, ang kalamay, nga, ako nang pag-consumo mo, sinis panalagsa man lang, ano, kag more kasi ni sources ng healthy, Sir Josel.
0: Mm. In short, sini, pareho sa mga bisyo, gainom, drink moderately.
1: Mm-hmm.

0: Dali naton kuha Sir Josil. Para bisan paano masustener ang kinanglanon naton sige natawag sugar sa aton sininga lawas. Tolerable, matolerate sa lawas as long na panalagsa lang.
1: Kay pares bala sa aton overall sininga ikang lawas. Sang una, mahambal ka. Ang tao ay man gid gani gid nagapang lugod kun maligo ah. Mahambal tingi way ka man buling haw. Kay sang una way pa man pollutants Dok Leo. Way pang aso sa mga industriya. Way pang aso ni madamo sa salakyan. Way pa ang aso sang dabok, tanan. Insure sining exposure mo sa mga contaminants, sa ginatawag nato sining pollution, gamay. So that's why nga, bisan hagod-hagodon mo lang, masipot ang buling sa lawas mo. Subong Dokleo, pagwa mo. Sumalang mo na karoon ng salakyan, bugahan niya kakaabo, Dokleo. Pagkatapos, lugar mo nga, ganina luguran ang imo sining guya pamatsyagan mo daw lubid-lubid ang imo sining pulugot sa guya Dok Leo. Kay because of the pollutants.
0: Correct.
1: So amo ning mga pagpanghangkat, amo ni gani nga we have this supplementation kay nga balanta nga ginakulang ang lawas ninyo sang nutrients.
0: Correct Sir Josil no. And speaking of pollutants, speaking Sir Josil sa mga higko sa aton sining palibot. Hindi lang bastante, Sir Josil, nga magpaligo kita, nga huwag kita sing gamiton sining ayuda o kon pangduga nga panglimpyo bala, Sir Josil. Kata like, for example, mag-loss ng pollutants nga aton, sering panit mismo, Sir Josil, ito may mga naka-stack ni or nag-trap ni or nag-clog ng mga oil bala, Sir Josil, nga dapat naton siya limpyuhan. So, dari sa ni Sir Josil, no, nag-sulod ang aton sining mga question bala, kasubong sa Sunthone Plus Herbal Soap. Kay hindi naton manigar nga part gid sa aton sa ni overall healthy body ang paghalong man Sir Josil sa aton sa ni first line of defense aton panit.
1: Oo.
0: Dapat gid naton halungan kun ang aton tutok sa ni pagpabakod sa sunod sa aton sa ni lawas, well and good. Pero dapat man Sir Josil hindi man aton pagkalimtan ng pagtatapan sa aton sa ni pangguwa nga defensa among aton sa ni panit. Among gani nagkaproblema iban Sir Josil eh. Nga gamay lang nga balhas pero do kadakog isang pangalis nga sa akon sa ninga lawasaw. Ina posible tungod sa nagamuad niya bakterya. Dara akong balhason ka, umpisa pa lang gani, aga pa daw hapon na.
1: No.
0: Isa nga makabulig sa ni Sir Josil, ang bayabas. Nga makabulig limpyo sa aton sa ninga lawas, isa sa sangkap sa aton sa ninga Sunthone Plus Herbal Soap sa Josil.
1: No. So importante ni kay nga, ang aton panit dapat naton limpyuhan from the outside sa guaha. Kaya nga, ano importante ni? Pareho sabi sa ato sining kamot, sa ato sining butkon, ha? Arms, bala. Ari lang kalimbawa, ya. Nga, kung maghibi, kamo anong ginapahid nyo? Butkon? Unas tanan, talagsaning ka pamahid sa bayo, butkon, gini-gani kamot. Di karon kung higko kamot mo, higko panit mo sa butkon. So, buta mo na nagsulod sa mata mo to, ang germs. Pareho ni, anong ginakali nyo da sa doha kabuhos ang ilong nyo, ako? Kamot.
0: Mag-loss po, Sir Josil. Kung nag-hibi ka, tulo man sipon mo.
1: Ang pahid mo, panit yapon.
0: Panit yapon.
1: Oo. Hindi, may germs na to. May viruses na base man dito. Parehas ni mag-awas karon ng imo sining ginakaon sa baba. Anong ginapahid ni mo? Kung white tissue. Laban-laban na mo ni Dok Leo.
0: Sa loon, good permanence ang kamot or butkon mo?
1: Halin dari sa siko kung kaysa pagkadtugid dari si mo, kamumuo mo. Ang pahid na. That's it. Take on puno na sang germs karon, kaya ara daway malimpyuhan. So, masailo sa imo sininga baba, masulod sa imo sininga sulod sang lawas, magatuga naman infection kon mahina ang imo sininga immune system.
0: So, batong balon, pwede gini kita maka-introduce ang sakit sa sulod sang lawas naton, pinaagi sa mahigo naton sininga panit, Sir Josil.
1: So, tiyan mo na yung balidok layo para malimpyuhan tang panit, ha? Gamit ka mo kung magpaligo, bala, sa lawas ninyo sang Sunthone Plus Herbal Soap. Sa guya, ang rekomendado sinadara kay ti very very sensitive abi ang ano aton sininga guya mo. Lain ang guya sang sa huya ha. Ang huya ay hindi mo na makita ni ara na sa aton sininga balatsyagon kagutok eh. Aton sininga skin, ang texture pagkadto gid sa overall build sang aton sininga guya, sensitive ini siya. So kinanglan man ang mga ingredientes ang habon for sensitive skin pareho sang Clear Skin Herbal Soap, Doc Leo.
0: Correct, Sir Josel. Kay may habon na nakapertenisar sa parte sa lawas natin, Sir Josel, dapat.
1: Mm-hmm.
0: May habon kita pang guya, like Clear Skin

0: herbal soap with glutathione and kojic plus VCO, may vitamin C pagid. Saguyan lang ginaya dapat.
1: Oo.
0: Kami pang lawas, magkita nga gina-recommend like Santhone plus herbal soap. Mambaling iban, tika gasto sinadok, may pang guyana, may pang lawas pa. Why, sin sa lalama lang, ang sabat na ton sila Sir Josil, mas manami kagbintahagid kung separadong habon na ton sa guya kaysa sa lawas na ton.
1: Namalingatin, ngao, pwede man naman pang habon ang saguya sa lawas and so on and so forth. May nagakabagay sa kada ginhabunan ta. Nga, te, testingin nyo bla pang habon sa guya nyo da karon ang powder bla nga ginagamit nyo pang laba.
0: Mm-hmm.
1: Hindi gani siguro mag hurubag-hubag kag maglilitik-litik guya nyo pagkaaga. That's it. Saya pa lang sining mga ingredient that speaks about the ingredients for appropriate nagakabagay bala. Nga panita sa nagkakabagay ng ingrediente man dapat sa habon nga ito sininga ginagamit. So muna we are introducing to you Clear Skin Herbal Soap and Santhone Plus Herbal Soap, Doc Leo.
0: Correct, Sir Josil. Sa paghalo sa panit na ton.
1: Actually, these are just some of the products of Yes to Health Incorporated. Ari sa mga nagapinamangkot sa mga taga-Antique, pares kay Mark Joy Arivalo Alayon, aras sa barangay Funda Dalipi, San Jose Antique. Din ka mo pwede kabakalda. Actually, damo kita dera outlet sa mga pharmacy. Sa San Jose Antique, pakadto dito sa punta, pakulasi Antique, pabalik dari sa may anini Antique. Kadto lang mo sa suki nyo sa rima butika or pharmacy, hindi gani, kadto ka mo sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, sa South Star Drugstore, sa All Green Pharmacy, sa Generica, sa Watson's and Even, pwede ka maka-order ah. Sa TikTok Shop or sa Shopee, bala, pwede ka maka-order. Pangitaan nyo lang ang Yes to Health Store 2011. Ha? Yes to Health Inc. 2011. Amo ng official store naton. Sa Bacolod City, ara da ang kumpleto nga mga produkto sa Yes to Health sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lizari Street, Bacolod City, atubang sa Marayo Bank. Kompleto ginada. Sa mga pharmacy nga suki ninyo na sa Bacolod, ara man na da. Ah. Pero kung gusto nyo kompleto, get plus, may guide pa dara sa Program of Supplementation, kanto lang amo dara sa Yes to Health Store. Sa taga Iloilo, Isla Sang Gimaras, Kagbilog nga Panay, kanto lang amo dari sa A Young Building, Yolo Street, atubang sa Midtown Hotel, libre dang konsultasyon, ara dang tanan nga produkto sa Yes to Health Incorporated. At the same time, ang Program of Supplementation, you will be guided kay may consultant kita nga naga-duty dira sa ato sininga clinic. Okay? Sa mga YS ang store, YS ang clinic, si Yes to Health, sa suki niya mga butika kag pharmacy, kadto lang kamo kay available ang ato sininga mga produkto. Katulad abis ang Visionix Plus. Ang Visionix Plus, amoy ning supplement to maintain good eyesight. Kag isaman gali, Dok Leo, kung masubrahan ikaw sang sugary intake, isaman sang dali mapiktuhan, matamo, kay nga, ma-develop ang diabetes. Pagkatapos, ang komplikasyon sa diabetes, magluwas sa kidney, paburunon niya gid ang imo mata. Kung hindi gani, basi kung mabulag ka gid niya, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josil. Inaya sa komplikasyon o kung efekto siya sa ginatawag chronic excessive sugar intake. Pero may isa man, Sir Josil, kita sinikakulang sa aton sa ningilawas. Like for example, sobra kita sa sugar pero kulang pag kita sa nutrisyon sini pag-abot specifically sa aton sa ningamata. Nga man, kulang kita sa lutein. Halimbawa, kulang kita sini sa zeaxanthin. Hindi man kita mahiligon magkaon kalabasa. Hindi man kita mahiligon magkaon karot sa may beta-carotene. Why man kita sa vitamin E, Sir Josil? What do you think ang matabo sa aton sa ningihealth kag sa aton sa ningamata? Amat-amat, Sir Josil, buro ng aton sa panulukan. Ang iban sa nigani, nag-message sa aton, Sir Josil, nagakisap-kisap ang mata, nagamira-mira ang mata, nagapait, daw nag-double vision na Sir Josil, gadulubli yung panulukan, nga na-appreciate nila sa aton sa nga suggestion, abikad to ka mo sa butika, kag magbakal ka mo, try nyo tumar sa nga isang Visionex Plus Soft Gel Capsule, kaya ara sa nga mga antioxidant, nga paragid sa aton sa nga mata. Mahilig ganit ka mo magkaon sa mga makalamay. Why not nga? Balansihon na ton bisan paano, Sir Josel, ano? Kargahan na ton sa dugang nutrisyon ng aton sa ringa mata, pinagi sa pagtumar sa Visionex Plus Soft Gel Capsule. Kay basi, ang pagburon o kung ang pagproblema ni mo si mamatahag panulukan, magluwas excessive sugar, kulang kapag sa nutrisyon para sa mata.
1: Actually, may isagid kita dari ka avid listener sa programa. Actually, ara sa abroad, ni ko lang mentionar gid ang lugar niya, pero nag-communicate na sa darisaton ng klayo.
0: Mm-hmm.
1: Actually, madugay na sa nagagamit sa Visionex Plus, ang hinahimo iyo subong, nagapadalagin sa dito sa Sagwa, halindir sa pamilya, na ginapabakal yada sa klinik, kaginapadala dito iya sa abroad, Visionex Plus, sila niya already retired.
0: Mm-hmm.
1: Di ko magamal kita retired sa edad, kay balo na kamukon mga pililaho na, pero up to now, bala do klayo, wala siya kaagi gamit antipara.
0: Mm-hmm.
1: Wala siya sang eyeglasses. Gagamit lang siya is sunglasses.
0: Mm-hmm.
1: But tamalon for the protection sa bright sunlight.
0: Sobrang asilaw.
1: Sobrang asilaw. Pero inang ma-enhance ang kadakon sang numero, bangod kay medyo buron ang pananawan, wala, Dok Leo. Retired na. Visionex Plus ang iya sininga ginainom.
0: So, butong balon, Sir Josel, klaro gyapon ang iya sininga panulukan.
1: Mm-hmm. So, amo man na sa tanan nato sininga mga kauturan, bala, na ang tanan may limit. We're not saying dapat hindi kita magkaon na sang kalamay. Kalamay per se, ha? Dapat hindi nagikita mag-inom sang sugary drinks. No, we're not saying that. Ang aton man lang is temper your greed. Minimize sang inyo sininga consumption. Kay bisan pagani sa mga masustansya mapagkaon, kung masubrahan ikaw, may side effects man, isadira, posible hindi ka matunawan, Dok Leo.
0: Mm-hmm.
1: So, anything in excess is not good for our body. Pero labi na gid sa sugary intakes naton, pagamay-gamay lang pwede. Kay damo kita sa mga ginakaon nga nagaka-convert to sugar, just like for example, ang mga carbohydrates.
0: Yeah, number one na, Sir Josel, gakaon kita kanoon, nadlaw-adlaw mo. Di gina-convert na sa glucose sa ngaton sa ringalawas.
1: Mm.
0: Di way palabot sa mga added sugar or table sugar gid mismo gina consume naton eh.
1: Oo, kay ti pila ka kilo bala makonsumo ninyo sa isa ka adlaw. Kamahambal nga, ti way kuman ini ginalakot lang sa akon sininga kape. Kung kaisa, silingan mo nang ginabutang sa akong linuto, di ko imagine that, Dok Leo.
0: Mm, mm.
1: May ginakape ka na, may salinuto ka pa, may ginatimo-timo ka pa. Kaya ginatimo-timo nyo, ano ha? Tinapay nyo, may sugar na, may carbohydrates na, convertible to glucose or sugar. Pagkatapos, ha? Mismo sugar plus carbohydrates, kag-iban pagid sininga mga ginatimo-timo nyo dulce, mahambal, daw ay gindo ka boring, gindo ka life, o bimakaon ta dulce. Oh. You know, nakakaon na ka mo tinapay, nakakaon na ka mo kanon, nakakaon, nagkaon pagid ka mo dulce, nag-inom pagid ka mo sugary drinks, mahambal, tagamay-gamay man lang to. Pero kung subton mo, sobra na, sa kinang lanon sa lawas ta, ang ipasulod ninyo, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josel. Pagkatapos, sa masadya, pa sanay kay masaling matingala pa na inanuman. Ngano, batsyag bulubinhod, bati eskwaw. Pero ay kasi magsuspitsa nga sa kin-consume niya galing added sugar. Oh. Ngayon ka sululubra.
1: Ari pagid ang mga ano niya, mga visible niya, mga simptoma kung mag-worsen ang imo sining blood sugar level, ha? Mambal ka nga daw nag-burak-burak permi. Kag-permi lang siling niya nag-arikabo ang akon kahighaw, akon tiilhaw, akon batiisaw, akon dapadapaw. Nan, halo na kamu kung huwag kamu kapacheck-up, pacheck-up na kamu dayon. Kung gusto ninyo libre nga check-up para sa clinic, sa siyudad sa Iloilo, sa Yes to Health Wellness Center, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josel. Kaya ba si balang mapinon yung mga kaugatan bala, afektado na?
1: Mm.
0: Tungod sa sige-sige. Pero padayon yung siling pag-consume sang added sugar nga nag-efekto na sa mapino naton sa ringa kaugatan, nagapalapuyot sa dugo, nagapahinay sa blood circulation. Yan nag-efekto sa aton panit eventually.
1: Oo. Pero ang makabulig sina, kahit ang iban sini, admittedly, Dok Leo, may araya tao, babae, kung lalaki man nga, hindi kagwa sa balay, kung hindi maubos ang orasyon sang pagpamanyos, Dok Leo.
0: Mm-hmm.
1: May ara nga makulon, madiodorant, Ha? But we're not advising that, ha? Pagkatapos may ara pa sa mga lotion, naray-sari pa na, lain ang lotion sa tiil, lain ang lotion sa liog, lain ang lotion dari sa kamot. Pagkatapos, nagalibog ng ulo ya, kaya ang lotion niya kung sampawan niya, sang anti-mosquito repellent, Dok Leo, ang baho, do pariho sang kanding nga nabasa sang ulan.
0: Gaway, Sir Josil.
1: Ma'am.
0: Parte yung pangalisngaw.
1: Ang aton para isa na lang. Kaya ang lotion, protection for our skin. To make our skin soft, pagkatapos well-protected manarist. Ari, dala ang nourishment, dala ang pagkuha sang palamaol, and then at the same time, mosquito repellent or insect repellent, ang Santon Plus Herbal Oil, Doc Leo.
0: Correct, Sir Josil. Kalabanan, sa na-mention, akong kalabanan sa nagahimo, Sir Josil, kadamo sa orasyon, bala, prosedimento sa mga ginahaplas lawas. Kalabanan, mga babae, lang na mo.
1: Mm-hmm.
0: Ang laki ko na yung Sir Josil, simutan niya lang bayo, yakon daw pwede pa, pahits na.
1: Parang lamo, malan akong kaysa. Sa Doc Alain, bahos ang why ko mamalait mayat siya bayo, daw linukwan ko ring haw.
0: Gali mo, kaya ang hit na gadya. Nakabulig, Sir Josil, para sa mag-condition sa panit na ito, ano?
1: Uh-huh.
0: Ang Santhon Plus Herbal Oil. Kaya nga man, may VCO, may moringa oil na nagabulig nori, siya itong siya nga panit, kag may peppermint oil, specifically, Sir Josil, katabog din iya sa lamok na nagadala sa dengue.
1: Mm-hmm.
0: Ano ba lang dengue, how? Ano ba lang ka makatalagam? Ano ba lang kadako sa his all, Sir Josil, kung magkaangkon kita sina or malatnan kita sina? Which is, ang primero natin yung prevention, Sir, hindi na kita nga daan mapalapitan. Hindi kita makagat. Therefore, safety kita. Nagpamanyos na kita na nourish pang panit na ton. At the same time, hindi kita mapalapitan sa lamok, palang alay, palamuypoy, palamaol sa kalawasan. Mabuligan pa nga, maremedyohan or masolusyonan.
1: Ang line si Nindok Leo Amoni. Konway ka mamanyos sa Santon Plus Herbal Oil.
0: Mm-hmm.
1: Diabetic ka na, ha?
0: Mm-hmm.
1: Kaya sobra ng sugar intake ni mo. Makutot ka sa lamok.
0: Ah, problema pag yun, Sir Josil.
1: Oo. Amo nang hambal nga hindi lang na maglamuti, laban-laban mahimo ginabako kang kung hindi mo masapar.
0: Correct, Sir Josil. Kagang isa sang bintaha sa ni Sir Josil, kaya concern sa kalabanan, hulaton ko pa dok makapuli ko sa balay kag mamanyos kada mahuya man ta dirita sa opisina.
1: Mm-hmm.
0: Oh? Kaya ang typical bala, Sir Josil, nga scent bala o kon ang baho bala sa balanyos, amo nang ila sa nga sa utok bala sa pinsar bala.
1: Gasulod ka pala sa opisina, gambal kang sinumalam ninyo di man.
0: Muna yung slim lang, Sir Josil, ligat nyo, bisa nagapiyong pa, problema pa ni Mahuan sa pakta niya kung sino. Tungod sa sensang balanyos. Pero ang aton nga Santhon na Plus Herbal Oil, Sir Josil, sa mga tagpanamati na ton, mahumot iya ang sense ni hindi katulad sa typical nga balanyos. Pero ay kita nagahambal nga hindi mayo tong mga naanda na ton, ha? Ang point lang sinito sa moderno balang panahon, Sir Josil, nag-evolve man mo ang mga ginagamit na ton. Lakip na dari ang balanyos nga mahumot siya. At the same time, ang efekto nga makapaayos sa aton lawas, tabog sa mga sapat-sapat taglamok, ara, kagamoy niya ang Santhon Plus Herbal Oil, Sir Josil.
1: Kagari pa. Lastly, ha, kung taas sa inyo sining blood sugar, ara na kamo bala sa ginatawag sining diabetic stage, you know, bisan anhon nyo pa kainom sang turbo dietary supplement, hindi ninyo ma-maximize ang ginatawag nato sining ginapaabot nga resulta.
0: Mm-hmm.
1: Dako bulig yas sining actually sa pagpabalik sang gana kag puwersa. Ang turbo dietary supplement for men, timplada giniya para sa mga lalaki nga daw nadulaan balagana bangon sa kapoy kon kaysa sini because of stress. Pero kon diabetes or diabetic na ganyang tao, Dok Leo, na amo nang hambal bisan isa paka box pa inomo sa na sa iya, mambal doway gatalabhaw.
0: Hambal sang kilala ko, Sir Josil, siya literal do ko may amo kasi nang problem or condition sa lawas. Literally hindi ka nagadya ka intra patayog-tayog, ihi mo.
1: Uh-huh.
0: Oo. Sin ko may nabalaan ka? Sin ko, ako mismo mo. Ang pinakapunto, Sir Josil, patayog-tayog, ihi ko ng blangaway uya type la.
1: Mm-hmm.
0: Oo. Asyente, astanlas dapa-dapa eh.
1: Ah, amon ang hambal nila. Tapaskan lang imotok baga kayo sa umakagisang-sang dalada para lawig ng datapugan.
0: Tungod ina, Sir Josil, ka-affektado lang ato at sa blood circulation. Affektado ng ato at sa mapinong kaugatan. Kagambal man sang kilala ko man, Sir Josil, isa man sa murder sa Rojas City. Siya kalalitan, kag talaymingan, dok mo. Ha? Nalian gani mamersa siya dapat kalitan mo.
1: Nali magsunggod ka na, agot, no?
0: Nado agot.
1: Dugay mo ulit.
0: Kagang problema man ganing ano, Sir Josil, mara mga sobra pagid sa agot.
1: Ha?
0: Kung mamersa ako no kalalitan, pero kung matandog mo daw huya-huya man.
1: So, actually, what we are speaking is, kung daw gakadula blagana ninyo, actually, hindi lang ni sa lalaki, ha? But specific, ano na ton, ginarekomendar sa mga lalaki, kaya mumla na permiga reklamo. Sa mga babae, actually, kung daw gakadulang gana, kaya may kapoy man kaga, may kondisyon man kung kaysa, nga hindi bala nami, huwag gakaganahan. Actually, gatalab sa babae.
0: Actually, Sir Josel, damo kita sa isang feedback nga sa mga kababainhan niya, ang turbo food supplement niya sa mga kalalakinhan. Though pwede sa mga babae. Pero sa mga narekomendahan blan nato, Sir Josel, sa Sunthon Plus coffee mix, tungod sa isoflavones or ginatawag sangkap sa nga soya nga may isoflavone, makabulig, Sir Josel. Kung nakabulig sa iban sa ni Sir Josel,
1: ano pag-resibo mo?
0: Correct, Sir Josel. Munang hambal sa kilala.
1: Hinahinay ko gito, Dok, ha?
0: Ano na yung bal sa kilala? Hotek mo na, Sir Josel, niya. Kapasak pa.
1: Ay, oo. Oh, Sunthon Plus Coffee Mix. Kaya nag-balance, sige na sa hormonal imbalances, Doc Leo.
0: Mm-hmm.
1: Kaya samtang nagatigulang kita sa babae, nagagamay si Christian sa estrogen. Amo na ko nga, may mga hot flashes. Kamunda, arabuton bla. May mood swing.
0: Magluwa, Sir Josel, ang vaginal dryness, sara, gina mo. Samtang nag-aedad ang tao.
1: Oo. Amo nang hambal nila kung kaisang at... Ah, hindi na. Pero ang Turbo Dietary Supplement for Men, 30 minutes before, ang loving, one capsule lang.
0: Mm-hmm.
1: It could help you up to mga 3 days and or 72 hours.
0: Pwede, Sir Josel, nga sa isa kasimana, 2 capsules lang ila sa nga tumaron.
1: No. Kung mambal ka nga, ano lang, tig isa-isa lang kada simana. Mm-hmm. Programa, depende sa inyo. But you can take mga 2 capsules. Hindi nyo man pagpasubrahi kay, amo nang hambal nila, parehas bala sa ido. Nga niliwang man lugar makapaulis balay nila.
0: Gas, asman.
1: So, sobra-sobra bala. Na, 1 or 2 a week. Turbo Dietary Supplement for Men.
0: Correct, Sir Josel.
1: Okay. Daw, ay nakawaling kami tiyempo ni Doc Leo eh. Good afternoon gida kay Melanie Martisano. Do taga Negros ini si Melanie Martisano. Kag si Mark Joy Arivalo Alayon iya Santike. Kagang sa pagid ka nagapamati diri sa aton ginasunod jagid ini kay ginapraktisya man si Ma'am Hermite ara sa abroad sa Hong Kong ni siya. Thank you sa pagpamati diri sa programa The Secrets of Health. Lastly, kuanta lang sa sininga parting words sa ato sininga certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Doc,
0: ang mga dalagko nga balatian nagumpisa malinis sa mga ginagmay naton sininga mga kakulangan. Hindi man butang balon nga magkaon kita sang tagdinamo yun nga utan sa isa sininga kakalanaan, ano? Kag hindi man naton mahimo ina sa kalabanan. Diri sininga nagasulod ang aton sininga Sunthon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule ug Sunthon Vitamin C. Ginagmay nga suplemento kon suplemento sa aton sininga lawas para mapabilin ng balanse. Hindi kita makapasilak sa adlaw ara ang Premium D3 Soft Gel Capsule para maghatag sa aton sa rega kayo nga vitamina D, mapabili ng balanse, kabagod sang lawas, paglikaw sa balatian. Kaya kung may balatian, mabuligan kita nga badasig maumpawan. Kaya ugaliun na ton ang pagtumar sa aton sa rega Ultimate Trio para nga mapabili ng mabakod ang aton sa nikalawasan. Sa kinahandan, ang inyo certified naturopath practitioner Doc Leo Amos, nagapasalamat sa inyo pagsubaybay nga nagabilin sa pag ayos ang balatian, disiplina ang kinahanglan.
1: Salamat sa ato sa rin certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Kabay pa nakahatag naman kami sang gamay sining ihibalo sa inyo tanan. Kung paano kita makalikaw sa mga pamalatian kag kung ano ang malain nga epekto sang sobra-sobra sining pagpasulod sa lawas ta sang matamis nga mapagkaon and kalamay per se. Tob-tob sa masunod naman yung edisyon sa programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay kag Negros, ako naman si Katropang Josel Banias, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tob-tob naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
3: Mga katropa, exa

0: Sanford Gold Live Testimony.
1: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nagtitake ng Premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, Magturmo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
3: Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
3: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
8: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
9: Ko si Tari D. Salem Itmubo Kalibu Aklan, nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Emilito Oy sa aton niya nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani kamuman mag-intra man sa Santon kag XFM Kalibu libu-libong papremyo.
8: O ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM FM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Mahalagang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.

0: katropa Philippines at our time, alauna 52 na sa hapon. Good afternoon, mga katropa. Happy Friday, everyone. Thank God it's Friday, August 14, 2026. And welcome, welcome, welcome na sa ating programang X-Rated! At syempre, kami magkaibahan. Ako si katropang Yanni.
1: At si katropang Mengay.
0: Yes, mga katropa. Tutok na naman kami sa programang X-Rated. Yung maroon sa XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo. So, ibahan kami katropang Mengay at alas-alas makarnya hapon. Of course, naka-live kita sa ating kanyang Facebook pages. Re-XFM 96.5 Kalibo. Re-XFM Kalibo 96.5 ang katropa mga page. Pwedeng-pwede ka mo naka-comment, makapasyon. Shout out! At sa tama niyo mga katropang nakatutok sa andakar niya XFM Radio mobile app, especially sa ato niyo mga overseas Filipino workers around the world. At ato niyo mga katropang nakatutok sa andakar niya mga radyo. Happy, happy Friday kinyo mga katropa. And katropang Mengay! Happy Friday!
1: Yes, katropang yan. Happy Friday! Harag ito natin karang ina-ka-excite, no? Ray, karang adlaw with Anit Biernes, mga katropa. Kasi nga ni Maya, hindu na ay makalarga, makawarya, makarelax, at kusin matanang nga lagtunan din iba natin karang mga katropa. Ag isa pa ay kunta may manami nga mga balita ro na.
0: True.
1: May manami nga bumagting sa inyo karang mga notification,
0: diba? Yes, bago mag-uli.
1: Yes, diba? Ang isa pa karapang ini ka namin manapun karang weather.
0: Oo. Kaya nakikisama gid arutanan para may pasalubong pag-uli. No, syempre sa aton karnya mga estudyante, dahan-dahan din sa inyo kanya pagbiyahe, dahil gaban-gaban kara basta Biyernes, agumanita, kumbaga errands in the weekend, tayo uli gid sa anda karnya mga panimalay.
1: Yes, ay, oo. Makita na to nor pang yaning maabot na punuan do mga nasa series.
0: Yes.
1: Karang mga bus, sa mga jeep. Kasi makita na to ng mga estudyante nga nagagagas gidaan na itry karang oras
0: biyahe.
1: Agbiyahe para makauli gidaan sa daraita timprano. Kaya nga nitip dati natandaan ko rapang yan ikat naga tuon patakan mi karay. Ako may mga classmate, ako mga taga Burwanga, ay haba na
0: Malay,
1: sa Malay,
0: diba?
1: Sa Magayo, ay iba na din nag-excited kung saan da nga kung half day.
0: Yes.
1: Kasi mahaba gid manabi ko noro oras nga maka. Syempre sa biyahe makatapag ag makauli timprano sa anda.
0: Yes. Sa hindi kabutan ni dugo. Magsabilog pa kada pamay abo abing sa abong mga pasahero, so dugsoan kugang rasagak yan, di ba? Kamat gugat-hugat pa kasi nga ni hay paubos-ubos eh.
1: Yes, so,
0: nakapanaw tarutan karon niya mga ano, even mga tricycle natin, di ba, sa mga sa mga terminal sa rekaw niya mga paradahan kamat ubusan kung rush hour. So apin niya karon.
1: Yes, nakikita natin sa mga unga mga katropang haroon do oras guys sa gamat makapag-stack man ako makapag-refill man sa bagay kasi
0: yes.
1: Sa kumakauli abi mga katropa kami sa may una kara sa Magayo nga lugar sa aton kere nga yun lang man sa probinsya at Aklan pero iba gihapon do mga ginatpadagak yung ninanay mo harabagon mo hararay mo mga tinuga mga
0: bugas
1: saron dahil kasi mga katropa sa mga estudyante natin makara dabi big deal na daro pag bugas nga ra kasi syempre daya biro isa makabulig na mabusog ka.
0: Yes, ag depende sa klase bugas manami matako amat kung bagong ani di ba may mata bagong tubas ro na.
1: Ang parang yan ay taga tagmanami gida.
0: Tag first class.
1: Tag bakang bagat yum mo, di ba?
0: Yes, pwede gid.
1: Super yummy gida eh.
0: Ay kaso nga, kung kita gabaka, syempre depende sa budget, di ba no? Sa ato ni may estudyante. Sa itaman, kung gaboard gida na nga ron, ay limitado o kwarta. Okay lang siguro kung mga yayamanin mataro pamilya, di ba ga?
1: At least ba mga katropa ay
0: bastante.
1: Bastante, ana. Pero, di ba, ibag hapon kung nag-ulikat imo sa bagay. Kasi nga, di ba katropa, iba't abiratood, mapagkaon dito.
0: Tama.
1: Kaysa ba't ana kung sa nag-board kay eh kung ina sa boarding house ibutan
0: na
1: isa ka nakikita iro itlog.
0: Yes,
1: diba,
0: noodles
1: ro? Noodles
0: dilata.
1: Oo, haron karon at ana nagatiyog
0: grabe na to
1: ga tipid ako manaton ko
0: agpadasigan
1: no?
0: Ka na pang menggay magawas sa gusto mo magtipid gusto mo't madasig kasi nga ni halika sa eskwelahan so gusto mo't magkatugog so para hindi ka man magutman tag mga madali gahaon rin mo karon yung mga ginabaka ginasta.
1: Yes, ag isa pa mga katropa haya manami matana kay may barato matagihapon yung gulay.
0: Yes.
1: Kaya pwede rin ka to kamo magsuga. Ang mga mati sa nakatnong. Grabe yung mga
0: ay, pero may karapatan kita kasi gakaon kita tinula. Di ba ga? Masyado man kaming ipokrita ni kada pamengay. Yes. Habaw naman kinyo magkaon kamot diet. Tapos kami mismo wa gakaon.
1: Mabuo kita madami nga pag, pagkaon, mga katropa nga gulay.
0: Yes.
1: Na manami gid ani mo nga. Syempre madami pa mga raya ka nga.
0: Makabulig sa gawas.
1: Oo, nalipay nga na ako kasi di ba ga? Isa sa pa, madali nga taita nung kada pangyan itag musi itagsok muro na sa gilid. Raya ka nga.
0: Daghog?
1: Dabok isa patag na yan.
0: Malunggay?
1: Malunggay.
0: Yes.
1: Oh. Kasi malunggay, mga katropa. Malat na makunti, nagtubot. Imo tag sa mabato, karap-karap ang yani, ho. Oh.
0: Bukan yung mag-sensitive.
1: Oo. Oh, oh.
0: Diba? Bukan yung mag-maselan, manangar yung mag-tubo, maskin siin, sabwag mo muna.
1: Ay, salamat mga kunti. Kasi mga kunti, ay pwede ko tamakon ra madali-dali natun.
0: Yes.
1: Kasi malunggay, abi kagaban, mga katropa. Ro, nakikita natun sa tindahan, pero bukong gidita, minko, may ina-permit.
0: Yes.
1: Kasi, mga katropa,
0: sa kapitbagay, taron.
1: Oo, kapitbagay, taron, madali, taron, puso yun doon.
0: Nagrumalunggay, abi ka na pang mingay. Pwede sa tanan, sa tinola, sa rekaron niya, piskat sa noodles, kung gusto mo, medyo a little bit healthy,
1: di ba?
0: Ay gusto niyo mo malunggay, or rekaron niya, daghog.
1: Yes. May ina pa ni mga katropa nga ginatagda si ante mo labay nakita ko mat na weirduhan ka nga pero wa mi ko nagaduga man do ka weirduhan ana obra bigra ka pang yani roray kay nga malunggay gintagdad na na
0: yes.
1: Tapos binutangan na na itray kay rang uy ah
0: wow
1: ali ma kun dun te ko no I see it ay at least ay medyo healthy baka wa mo tang healthy
0: kasi herbal
1: oh why mat gibot ang asukar why mat ali nga pampalasa tubig
0: at agad di ba ginadikdik nang dangar
1: na paano lang ani nga no pangpatibay lat ana
0: yes.
1: Imo karang ano eh.
0: Mas ahigin hugasan na tatmayan, di ba? Huwag matat magain ka ron. Sige na pang Algie Navarro. Good afternoon, ha. Happy Apple listening. Gita kinyo na sa Rowell and Junior Barbershop.
1: Yes, Junior. Kanday,
0: Robert.
1: Kay Robert. Yes. Kay Cardi.
0: True.
1: Hindi naman magkalipatan si Cardi nga ron. Ay, rin nga nang kutana, no? Kung mag-gumagawa nga ni Carrera Sunday DJ Chan, ay mangutana ako nga may Cardi gid man makon.
0: True. Ay, pwede magpa-picture. Send out ang magpa-picture kay Cardi. Bukod at si Cardi na magpa-picture sa ato mga katropa.
1: Yes. Sa pinaka-dance day, tropa car.
0: Next week, magbuo it entry. Yes.
1: Shoutout kita na kinyo na ha, karapang Altsyon. Ang si Ante Andrea, bau kita Ante. Good afternoon, karapang yan, karapang menggay. Pa-shoutout iya sa Marshall Store sa Poblasyon Pamdalag Public Market. Ag happy Friday and happy fiesta lat anak ko, no?
0: Wow.
1: Nakarasa sa barangay, Balaktasan, nakarasa sa San Roque. God bless us, kita. Shoutout man sa pamilya na Byron Nieves sa Ilog, sa Gabangan, Madalag, Aklas, galing na Nainita, Tatay Rudy, yan yan nagtuto, ag kay Ante Raquel. Ah, kaya galis si Auntie Diday, hay natag-uli.
0: Wow, exciting.
1: Ay, nabayin, kama na kami rito.
0: Ay, manamit. Ah, naroon na shoutout kinyo nag happy, happy piyasta. And of course, yun pang Robert Innocencio. Mauganan nga hapon, mga katropa. Ay, mauganan daw na sa banga. Iyabi sa Barangay Tigay, may tsuwa pa mataka na pa Robert. Bago kami nagsugod, ha?
1: Yes, pero mali na ito sa pag-uli na mundo na ni Krapang Yani.
0: Di natin sure.
1: Oo, isa yung buman ko, ang matropa niyempong aragin na supay, gitaan na kita.
0: True. Magdaan kamot pa yung mga katropa, if ever, gapano yes. Kung makaroon. Ag, sa ito niya mga turista, magdaan kapote.
1: Apo, gitaan na ho, si Auntie Man, si Auntie Arlie na Bayra. Hello po, git hi po, gita. Bukong nila ba ako sanay kung amat mga katropa nga.
0: Tagalog.
1: Mga comment ato mga kiya nga raho. Pero shout out, gita na ito ni Moto Kara sa Marilao, Bulacan.
0: Wow.
1: Baha po, ba, mahigit isang linggo na ang ulan.
0: Apo,
1: gita. O, Auntie, magdahan, ikaw una ha. Ay, say, gita na ito nung may iba, bin portion, gita ng katropang yan sa ibang lugar nga. Grabe, anaro pagbaha. Kasi yes. Sa iba lang nga nag-uuso ito suga kasi may mga tilapia nga
0: nag-uita. Gutaw-gutaw at ana. Si Telio Poldo man, hello kita na kimot tay. Oh, ma day off man kita.
1: Yes.
0: Sa ito imo abi kaw niya isog puntay. So shout out lang kimog syempre kay Nay Elda, agi kay Rapang Lioski.
1: Oh, good afternoon kita na kinyo na ha mga katropa. Ag syempre man sa mga nagatuto katon samtang sa day nagapahuway, samtang sa day miginahugat-hugat.
0: Yes.
1: Ay thank you gid mga katropa pag nagapurpamati kamo hindi kamo magkahawag ay duungan kita karang
0: maging masadya
1: magagawang istorya.
0: True.
1: Kasi na dati, abigara pang yan, yung makarang oras, di ba, may mga nasa, para sa mga paradahan, nakara sa Uyuturong, nakara sa iba karang area man.
0: Yes.
1: Kasi syempre, samtang nagugat, di ba, wakat na ubra, lubat pa yung cellphone.
0: Go istorya, istorya.
1: Oo, nalubat pa man yung cellphone. Maya diyang, may nagbukas itradyo.
0: Tama.
1: Nasa siin
0: makana. bayag ka lang madayon.
1: Pamatik ka man, aki, matamana.
0: Na-feel man namon doon mga katropa, once in our life, kung kami nag-commute, di ba, or nag-bubaktas, or nag-duhong ko na, tapos may nag-tunog.
1: Yes.
0: Iba niya sa TV, ka na pang menggay, sa sugod mo, at bagay mata sa guwa ka, kapati ang mura eksena, natagbuo ka.
1: Tawa, ano, tama na, tumana. Kumagay na kita, enjoy ka, tingit gulpe.
0: Yes.
1: At ina, imo, hay, naka-istoryat, ana, mga katropa. True. Pero feel ko, magbalik ka, duman rin mo, nga
0: yes, pa. Yes, kaina, parang kaya, pabayil at ana, ana, imo. So, anyway, mga katropa, oras na to, alas dos-dos na sa hapon, hagre ka niyo oras, ginatagkatan ni Premium D3 Softgel Capsule. Rin nga kapsula, mga katropa, sang ka-food supplement kontra sa mga viruses ag bacteria. Mm-hmm. O, ara, kung gusto ninyo maging healthy, ag syempre, mapagayo sa mga bits-bits, o na rin yung mga unga, ha? Maprotektahan kontra sa mga bacteria at virus, mag-Premium D3, ut ana ka mo.
1: Ag uso pa man, abay, karakarapang yan, rin, karang dengue.
0: Yes.
1: Kakadbanto ko, ang anima katropa sa islands na tong isa sa pinaka-kagadlok, kalikon ng
0: sakit.
1: Hayo,
0: oh, oh.
1: Hayop, gidana.
0: Insekto.
1: Insekto. Ay, rin, karang
0: namok.
1: Yes. Kasi santa, abay, mga katropa, eh, nag-uso yung isa daron ita sang katao nga supsupan gid anan ta gutangan na dito ita syempre raya kara mga bacteria ug virus
0: ay supsup diba dogo ano ba abi ano pag idaabi rin na supsup lodge kaw gid anan ra
1: sa ice candy
0: yes diba ya so anya ni mga katropa so dapat tay magdahan gid anan perme maging malimpyo bukod nya maksaton nga gawas kun isaton ka nya palibot kasi kamag kada pang menggay ro pagi malimpyo na sa gawas at ha hay kung ratong palibot mahigpo abo-abo nga mga kitikiti abo-abo nga manamok, abo-abo nga mga kung nanoro
1: na. Yes. Ang isa pa mga katropa, madali ikaw matap na it, masakit.
0: Yes.
1: Kung ikaw ay, bukot healthy.
0: Tama.
1: Kung ano ba, makita mo manabiron mga katropa, sa isang katawo nga, may kuwa, tapamit gana, natama.
0: True.
1: Eh.
0: Maguya.
1: Maguya, diba?
0: Ikaw makahina, ron ang resistensya. So, need na ito mga katropa, it premium dito yung softgel capsule dahil makabulig rin mo para sa calcium absorption.
1: Yes.
0: Makapapag-on sa aton karne mga batuan para mas maging mapag-un kita, maging strong, at syempre, maging healthy pag-yed.
1: Manami kita yung mga katropa kasi always natin nga ginahinilambay nga kunta ay mayad nga gawas, mayad nga gawas.
0: Yes.
1: Pero mga katropa, mas manami kita na nga so sabayan natin ita, may ginainom kita nga,
0: maka-healthy
1: kita na
0: katon. Yes.
1: At syempre, sabayan man natin mga katropa ita, regular exercise natin, maski
0: magkaon
1: walking,
0: healthy.
1: O pagkaon man. At hindi natin pwede isaling, pero porket man na nakapag-
0: Yes.
1: Hindi trick doon man na kita magkukuha.
0: Hindi pwede. Dapat balance ang lahat. Kinasundan mat inyo ko niya mga buot. So, premium D3 na ito niya mga katropa. Hi, may vitamin D3, may virgin coconut oil, ag, syempre, moringa extract. So, magbakaut anak ang mga katropa. Available ra sa mga Mercury drugstores nationwide. Ag, iba pag ikaw niya mga butika. Ag, pwede niyo man yung ma-add to cart through Shopee, ag, TikTok shop.
1: Laban yung mga katropa.
0: Ag, sambilog pa mga katropa, kaibahan na imaw sa ito ka niya. At ka mga products or participating products para sa ito niya Santon and Axapam libo-libong pa-premyo. Suraan na kar niya sang kabanig mga katropa nga won't so good. Tapos yun yung imnon, pwede niyong gamiton as entry. Ag maka mataon ka mo chance kang magdaog 3,000 pesos sa aton kar niya weekly draw.
1: Ay, nalipay kita mga katropa sa mga nagdayaog nga to kaina
0: yes.
1: Eh. Kasi iba matana sa gold hat at sa may gold eagle.
0: Iba matato.
1: Iba matare sa ating kirang mga Santon gold.
0: Yes. Daywaro aton kar niya premyo. And every Friday ro aton kar niya draw mga katropa. So pug pamatigid ana ha ro aton kar niya mga entry centers para aware kamo kung sin oro mga nagdaog. Sige ra pang Elky Navas, good afternoon. Happy happy watching gid na kinyo ona sa Josephine Store sa Calibo Public Market.
1: Yes. Thank you gid as mga katropa natun ro na nga miski masako ay bukas gid agi hapon na dakarang radyo para mag purpamati ka.
0: Thank you so much.
1: And sa mga nagapamakaw pagid
0: katropa
1: pagid. Basta Biyernes gapamakaw ut agi temprano.
0: Para man na ready sa atong kanyang weekend.
1: Pero ang napansin, pagkat karang pangyanin, madali, maro, may mga day off man atong karang mga tindera, tindero.
0: Yes.
1: Kasi inakara sa papares man sa Calibo Public Market. May inamat ang nagapangakman, pero may inamat ang na, ay, shoot ang mauliot, ang nakita, mahibos.
0: Temprano. Yes. Kasi may ginahingabot man sa dark, may mga okasyon, may gina-celebrate, diba?
1: Yes.
0: O may ginaagpunan nga iba.
1: At isa sa pinakamasadya, giday pag once nga maubos, gita, narubaligyan baligya. Nanda.
0: Yes. Sorry, pinakamanami nga pamatsyagan para sa sangka vendor, sangka negosyante.
1: Yes, padayo niya mga katropa, agkabay pang maubos, na nandrinyo karon niya baligya, runa.
0: Yes, pumaldo, kamutanan. Sige na pang Dang Bilinweba, good afternoon, happy happy listening, gila kimo ka na pang Dang, pag nag-comment kita, sige na pang Jory. Menggay, iawan ako to search sa TikTok mo, Menggay doon, ikaw ba yun? Kung kung ikaw yon nag-follow na si Mr. Right doon.
1: Wow,
0: sana
1: ay,
0: all.
1: Ay, kalimpahay si Mr. Right. Tara na, imo ko.
0: Pero grabe, ikaw na ba ang cupcake?
1: Oo, oh, thank you. Ikaw na ba ang cupcake sa ibabaw ng... ano, bukod, ikaw na ba ang icing sa ibabaw ng cupcake ko? Ay, gita, thank you, gita, sa mga katropa natin ni Raiki. Matana, nag-follow, matagpika yes. Mukha ko. Sige, at tao, suyang, ninyo ako makatropa sa TikTok. Kaya sige na pang menggay, malang man dun, ha. Di man kang magtagang.
0: At least may kaibahan yung sige na pang, taga sige na pang Ritas.
1: Yes.
0: Di ba, gaya mo, gita, always ga open up ka ron.
1: Nag-open. Hey, kung si sige na pang Ritas, digital, matara ng pangagan.
0: Ay, sana,
1: ay, imaw, mandali, si Mr. Right, gita, na.
0: Hindi kita magpaperde man.
1: Kung pang-jowry, sigurado kang si Mr. Right ka, ha. Right man.
0: Hindi talaga magle-left yan.
1: Oo, oh, taged. Pero thank you, gita ha, katropang Jory. Ha.
0: Yes. And syempre, siguro pang Josephine Valencia. Good afternoon, mga katropa watching from Calibo. Ginagreet, gita ko na nanaroan ang unga nga. Gabirthday today si Janica Valencia, una sa barangay Sibaliw Banga. Kuntay masadya sanda magkaroon. Apo, iwata na ikaw, katropang Josephine, sa imo karunya birthday sing ungay. Pero happy, happy birthday lang sa imong anak.
1: Lang.
0: Yes.
1: Greetings lang mga katropa sa through video call, through message.
0: Agpa-shout out iya.
1: Shout out lang syempre para maipaisayo kita ng birthday. O kung wa man mga katropa it kaso ko wa kaita, handa wa kaita kung ano man. Importante tagi dabi karon pangyani haya. Reimo gid ang adlaw.
0: True, ag madumduman mo. Tama, gidumduman kat mga tawo nga magapit kimo, special kimo ag i-greet ka. Sige na para Mil Rebay de la Cruz, good afternoon mga katropa. Shout out ko no hambang ni Reggie Nadwa. Wapagit ako no kat nakablakit gambuan. Sana all.
1: Shout out lang man ka na ha. Aga, gabi daro nakablakit gambong. Ayun kasi, oo, galing ha. Thank you.
0: Siguro, na-listan man ako basi magkasaga. Bukod naman na nakot memory sa napangagang daywa.
1: Oro to, latagali. Sa black, lata kami nga rin ng kanapangyani.
0: Ay, paano ba? Kung napares kami nakablak, di ba ya?
1: Microphone, siguro na namin. Wow, gita. Pero sa inyo, mga katropa, ibagit abe mga katropa, ibagit anak kung rohapo nato niya rahay may paga o istoryahan
0: yes. Kita.
1: Ibagit na, no, karapang yan eh, kung mga masako ka, pero tag na ka, ano, gita, sing dunggan niya raho.
0: May ga, may ga bulong.
1: May ga bulong. Kita diba? Mo kung amat mga katropa, may ginatawag kang pangaga, tapos huwag gatubang, pero pag hamba mo, ay, guwapo, ay, guwapo, di ba?
0: Habatian mo,
1: ah? Sino to? Ako to? Ba? Ano, kagiting abdik,
0: interesado. Sige na pang Elky, ho, katropa, gadali kami doon na gaagto kami sa istansya cupboard court, mabakag ito yung t-shirt.
1: Ay, oh,
0: sana,
1: kasi nakita ko, karapan yan, yes. Maabori ka to, mga bumaligya.
0: Barato.
1: Kumbaga,
0: naka-sale. Yes, nakabagsak pressure.
1: Ayun, mahapit man ako ito, katropang Elky, gintawan mo, gintawan mo, chas. Pero dali, yung kuutun ko, anay, roakon nga, bumsa.
0: May sugod pa.
1: Sugod pa.
0: Tama. Sige na pang Jesse Joseph Castan, thank you so much ito sa pag-highlight. Good afternoon. Sige na pang Jory Blande, ang buhok igto, parang foreigner, pero ako yun, yung naka-riders club na damit. Jory din ang nakatatak sa damit. Explain ang kimo
1: ka na pang may guy. So, ibig sabihin, kaya pang Jory, nag-transfer ka, nag-transform ka. Yan, mga foreigner.
0: Yes.
1: Ay, sige, so yun ko, galing to, kaya pang Jory.
0: Para at is sure. Mm-hmm. Pero in fairness, ha, thank you so much, kaya pang Jory, sa pag-heads up, kaya pang may guy. Para at least, hindi mo magkasaga. Ikaw matabi, may same-same name. Diba? Sa profile lang kita
1: ganyan, base. Galing, maabo, galing pa ngayon. Islan ko lang, agaling to, butang ko sa punta yung letter S. Agad na iba. Sige, islan lang na tontoy kasi kamabog yes. Ito na kita nga pa. Pero kung kutanon yung si Grapang Yanis sa Ana, eh, we're going, hindi.
0: Bahala ka muna. Hatotor ginamba bala ka muna.
1: Kasi makakayawan ka, ba't usoy ka trapang jowry ha?
0: Hindi ka trapang jowry, effort. Masasayang lang iyong oras,
1: yes.
0: Charot.
1: Basta iba matabi mga katropa sa social, sa personal account or yes. Social media na muna ra.
0: Ang depende mat sa user.
1: Pero iya mga katropa sa face at tisapon ka rin XFM, may welcome gita, syempre yes. Makarosanan.
0: Dapat mag-follow gita na ka mo mga katropa sa mga kanya page.
1: Yes, para mas madali din yung mausoy, para mas madali ka mo makatropa maka-comment.
0: Yes. Shout out man nato si Karapang Jesse Joseph Costan. Shout out mga guwap sa barangay na Isud, Ibay Aklan. Happy Fiesta!
1: Oh, wow, pistahan makaran.
0: Sana all happy Fiesta tagali una.
1: Gumas mo tarang buot.
0: Man.
1: What? Kita nga rin ginakangay ah.
0: Grabe. Charot ka. Kagayo manabi, no?
1: Tapos masabat, masanda. Kung kangayon, man manakamu.
0: Maagto kagin.
1: Muriya. Agagadok, manakamu kangayon. Ginaubos, namuhanda.
0: Ay, grabe!
1: Ay, pero sa inyo, mga tropa. Raya ganero pinakamanami gid-an nga notification nga mag-notification yes. Na nga karapan nga niyo mag-agi gid-an na kimo.
0: Invite,
1: kasi
0: no?
1: Gina-invitahan ka na na.
0: Yes.
1: O, pwede ka mao new messages man nga raw. Hapit lang iya sa bagay.
0: Iya, yeah, ihapon doon na.
1: Yeah, yeah, pero ibang ibang kampan nga hapit iya sa bagay. Hindi uli. Ibang tramining ka ron.
0: Ayaw gun. Ayaw pasamang-samang pag-aong diba? Anin kay nanay mo.
1: Pero manami ah, mga katropa, kasi may mga piyesta, mm. Ano na karas sa may madalaga.
0: Yes.
1: Ito karas sa may balaktasan. Oh, no, oh. Mugit, ano, rumangyaha.
0: Tapos sa Lunes, sa Bakhaw pa. Diba? Sana, sana all.
1: Yes.
0: Kaya may piyesta, gina sa mga nagapiyesta, ha?
1: Ang mapil, mugit, ano, karapan yan, pero sarsa nanda, no?
0: Yes.
1: Pero yung plug, ananda, the best.
0: Iba, gina, pagkaon sa piyestahan. Mm. Diba? Gagaha ka man sa inyo, pero iba, gina, na kanya taste.
1: Oh, oh.
0: Iba, ro, vibes. Diba, ga?
1: Kaya sa mga abo, putahe, abo, amoy ko mga pagpipilian. Diba,
0: yes. Ang manami, gina, tag-agagawan.
1: Ayun! Kasi sa iyo, magitaan na nga, ay, ano ra, na ikaw ro daong
0: one day only,
1: ikaw
0: diba?
1: Ro daong pag makita na daw, ay, umujuwat ako, is mahurayas ang pinggan, ha? Ikaw to, tama na nakita ka na.
0: Tapos ay pasamit.
1: Oo, diba? Mga po ro, yung mga eksena ro na.
0: Yes. Mabal, ikaw na pang Jory, hindi ako nag-transform doon. Ako talaga yon walang binago.
1: Aba, sure ka.
0: Grabe, kita.
1: Sige, galing na, support.
0: Sige, ikaw na pang Faliba, thank you so much. Ito si mo kanya pag-highlight, ha? And good afternoon.
1: Yes, shout out. Udang ka sa Tala Store, katrapang Philips, gidana.
0: Punta masad siya ikaw sa hapon niya, ra.
1: Oo, oh, punta katrapang Philips ay may manami ka man runa nga balita nga may, ayun, manakad na yung katrapang Philips, subayad yun man ako, di ba?
0: Sana all! Sa bagay, may baraka.
1: Maasa na tayo sa katrapang Philips.
0: Kunta nga ni, no?
1: Kunta nga ni mana. Karang kadi manami, siya nagadilinugang, pasanda, wa.
0: Imbis mabawasan, nadugangan.
1: Oo, oh, mga katropa, pasadyahan man, ninyo mga tao nga ginaging hautangan ninyo.
0: True. Para sa itong kailangan, pakainan.
1: Kaya magali, no?
0: Tag napaka out of the blue, di ba nga?
1: Literal nga, paldo.
0: True. Sana all. Sana all. Shout out lang gali sa tanan para klaro wala ko handa siguro sa balaktasan madalag maintok pa ang baboy. Abo, gid-ana.
1: Sige,
0: at anak na gin-announce. Diba si Manu mag-agto ka mo sa amon, ha?
1: Kasi literal, ah, ako mo naman na papatitian ka rin. Inapahagi-agi ng damdaman na eh.
0: Shout out lang kay mo karapang Jory ag syempre sa tanya taga Balaktasan Madalag. Oras na ito mga katropa, alas 2:14 na sa hapon. Ag syempre makan mga katropa, hindi na ha, i-plus star na itong kinyo. Ro finale, ro kitapusan, or ikayong partet aton karni istorya nga gin-plus star kinyo kahapon about sa silong ng Hagupit.
1: Yes.
0: Grabe ito, no?
1: Grabe ito karapang yan eh, kasi syempre bilang isang pamilya,
0: yes.
1: Paano ni mo maprotektahan?
0: True, paano kayo sinubok, paano ka mo magbangon,
1: diba?
0: Magumpisa it uman.
1: Yes, tag nalislisdan ka mo mga katropa, pero ano ro maging solusyon?
0: Yes, laban lang. Doon na tagi datong perming mahambag. Ag sa mga na-trauma, di ba? Dahil sa mga domestic violence ka na nagkatabo sa sudit panimagay. Kaliso dabi mga katropa kung may kaibahan ka mo sa bahay nga mapanakit,
1: ay, yes.
0: Tagmabugat it alima.
1: Haroon. Diba nga? Kat may, di ba ba na nakarapang yan nga dapat man na may kinakahadlokan sa sugod it balay.
0: Yes.
1: Oo, oh, okay, matama ka naman kung nag-stricto ka mo kuama, tag, hindi ba, tag may limitasyon na ba, ginatawag
0: mga rules.
1: Oo, oh, oh. Pero iba, tabi ka naman yan kung ginapaagi sa sakit,
0: yes.
1: O, oh, kung hindi ka magugas pinggan,
0: napakdo
1: ka.
0: Dugon ka rin ka to. Sa bunutan ka, hampakon ka, bukong taron, manaming disiplina, bukong taron it, mahaba na to niya, authority, gataw kimot, power man na nga, ay, dapat magsundi mo kakon. Gasunod, kasi nahadlock, bukong gasunod, imaw kimo, kasi gusto nang tumanon ka.
1: Ag bukong nabi, no, tanan, ima katropa, tanan niya unga, hay, raw trauma, baga na dahi makaya na nang kontrolo.
0: Yes.
1: Kasi may nabigit man yung nagadumot, gidana.
0: O, ag nagabalik-balik sa nang piniino. Plus ka to kay Timmy kahapon, diba? Wawon sa andang aguyo si Rekor niya Rico, pero, batsyag na tagihapon yes. Eh.
1: So,
0: ginamoto yung mga Rekor niya. Nakaraan.
1: O, ang pagkuhan yung kirapang yan, diba bilang, ano man, na, kumari ginikanan or nanay or tatay ka namin, diba sa pamatsyagan niya, ginapagmalaki kahit unga.
0: Yes.
1: Bukod niyang permiro nanay, ro nagapagmalaki sa unga, kundi ro unga, nga raw nga. Nga si mama mana, si papa mana.
0: Yes, may wonder na, mo, may wonder parents
1: ako. Nakabit ko, iba tarang naisip sa wonder.
0: Wonder.
1: Ayun, wonder pets lang. Pero, ano, kasi, ano, gada to, dabi ka pang yaning, kung isipon ni mo, roong nga, mana, abangan niya, sino man na rin tatay?
0: Yes.
1: Di ba may ina, gada ka, ay, di man na pag-usuya to, kasi, di ba may mga makaroon niya to?
0: Tagpunat proud, di diba?
1: Ay, wa man na to. Bukod, di ba, kagabaan pa kan, bukod oh. naman na tatay to. Di ba?
0: Wa na ilang istoryahan.
1: Na, pero, hambag ko nga ni, no, bilang ginikanan, matamaka tropa ka namin, matang alagaan do, mga ununga nga ra, para patas baga rutanan, tagro, yes. Pagpalangga ba makatropay na babatsyagan ninyo pareho? Kasi, kumakaraya, abi, hay, medyo mahambay ni mo, no, maingit kating, maingit kating sa part nga, may katakamu ginalagaan, takamu.
0: Ako tabi, ginapansimbag, di ba? Ako tabi man ako, hindi ako, wa pa man na tinugon pag-abot na da, naakig tagagi. Yes. Ono, normal, matamang katropang naakig, pang call out kita, ga, ginaturaan na to ng maunga. Pero hindi nyo kinahang sakiton.
1: Yes.
0: Di ba ga, nga, pauman-uman, agro sakit, may una, may ka na pang menggay nga, wa mo ginasadyang sakiton. May una, matanga, paano ta ko may magaob?
1: Aroy!
0: Hindi mo ta pwedeng habaw niya, nadulas ka lang. Diba?
1: Naging garapin na. Ako dahil, ako mga katropa na amin ko dati. Robra, ako ni mama, taging pingot. Ba, oh. Dung, pero yes. Kasunod, aranggawas.
0: Nagkaya ka kita makaruno, no?
1: Oo, nagkaya. Gapanagano, ako karoon, gapasaka.
0: Kasunod.
1: Kasi ganda na itong makasakit nun eh.
0: Yes.
1: Pero sa ta, karoon makatropa, wong taita, masyadong akong
0: gano. Gapamugagat, ah.
1: Oh, pero basta isipon nyo yung, mas narudugong ganyan, tagidurason, tarayin nyo, hindi mo kapasaka, ah. Siyempre mga katropa, may mga saga, matakit ang naiisip, ay huhugali, no,
0: yes.
1: Ma, bungkog, matanggali dati. Okay, mataron, may mga parents, matakuamat mga katropa nga, na hindi, gano'n na maghimurang ko, di sa mitan.
0: Yes.
1: Diba? May mga
0: depende abit sa kung anong klaseng pagpanakit. Iba, pero bugbog, no? Sa mga doing it, ah, nawa na ito ginahambang nga, normal doon.
1: Yes.
0: Pero, siyempre, sa, bilang sang katawo, tanan na siguro kita nag-aagi sa doyon. Pero, haro yan, eh, depende sa klase pagpanakit. Anong resulta, anong epekto.
1: Yes. Ag, di ba, ni Karapang Yani, kung mabatian mo, roonga nga dagatangis, gahapti rin tagipusok.
0: Yes.
1: Gahapti, sipamatsyagan eh. Pero, right, we should na-enjoy it, ano, na pagtilinangis it, unga.
0: Macha music, ta, para kay Rico. Gusto na pauman-uman.
1: Dayat, aromanami, man ng, pang,
0: soundtrack.
1: Oh, soundtrack. Magali man na roman namin piliin niya mong ano.
0: What sa ayos music. Nga, ano no, bukot at manami nga, epekto sa ato niya maunga.
1: Yes.
0: Bulo ka ba yung kanapang menggay? Madala sa pagbahog.
1: Yes, saro nga ni kanapang yan. Unga pa nga yung video, what? Nakabat siya, gagit pagpalangga.
0: Yes, agwat at kasadya. Macharo, ano ta nga, magiging picture din sa family, hay, animal nightmare.
1: Yes.
0: Bukot ni mo at manami man ang ideya nga magkapamilya. Kasi dayar ga katabo.
1: Mm-hmm.
0: Imbis nga, gusto ho na magkapamilya someday,
1: yes.
0: Hay, hadlok ta, imaw eh.
1: Baga, diba? Maamor, pwede abi kada pangyani matabo para eh. May unga abi nga syempre may ko magabago sa ibang tawo
0: yes. Makaraman man magiging bully
1: oh makaraman man nakakon inubra ni tatay
0: oh, diba pun taman man na
1: nagiging normal
0: yes.
1: Kan pero pagtugo pagbayo pagsakit
0: ako nga ni mana ginto pdi ang kulay
1: oh
0: ipaga
1: grabe gid adno to ay sino man aman man tinugop ka ay ato man na
0: hiwa trip na man lang
1: at least nakatropa ay may mga mga ginikanan gadagapur pamati makaron niya hindi ka mo maging harsh
0: yes.
1: Sa inyong mga inunga
0: oo. Agar pagpanakit, iwa kita dapat ron mga katropa ita space. Iya sa aton karnya kalibutan. Maskin sin o, laki, baye, bawal sakiton. Bulok gita anar mga katropa. And hindi na pag-normalize haro mapanakit yung environment.
1: Kaya, believe man ako, no, karapang yan ipagid sa mga parents man, yung nakukontrol nanda. Yung misin na aking sa nakuamot, napipikon yun,
0: yes.
1: Iritahon. Bukat ba paano?
0: Gaisip gihapon.
1: Oo, oo. Kaya diba? Hindi ko pwedeng sakiton. Unga ko narami.
0: True.
1: So, ano ba mga katropa, nagiging challenge kay mo nga.
0: Imong
1: hindi
0: pasensya.
1: Hindi ko rakaya, di
0: yes.
1: Ba? Unga ko taray eh.
0: Manami mata ko makaruyon kung ginaisip mo gihapon do, ano bang magiging result? Agro, nag-aisip
1: yes,
0: ka over sa imong emotion.
1: Oo, oo. Ag miskisinggit, ganit ka no, karapang yan, pwedeng maka-apekto, abikan
0: yes.
1: Ka.
0: Di ba hamba yung nanda mga katropa, mas okay pa ako nung binako.
1: Ayun!
0: Rabbit, ano? Kaysa man na sa paghinamba mo kung nano-nano.
1: Yes, oo.
0: Kasi verbal abuse mga katropa, nag-atiner imaw eh. Di ba? Pauman-uman doon, makabati, roonga itdatong hagambago, naalala na na ginhambag man ka akong doon.
1: At siya,
0: parang self-worth bagay,
1: yes.
0: Nagana ba?
1: Agro sa pang sa pinakauna, bigyan pang yan, ro pamilya, agro sa sudyat, bagay, roona dapat nga makapapatsyag itpagpalangga nga ro.
0: Yes.
1: Na, maliso dyan, makatropa, gabi na ho, roonga ay mapahambay nga, huwag ito ako at nakabatsyag itpagpalangga halin sa ginikanan, di ba?
0: True.
1: Kung may mag-share ka, nakamad mana, kasi kung i-share na naro mga nagkatabo, ay grabe,
0: Oh, bawat at masadyang natabo.
1: Unga kapag ang gali man, nawa kagid ing managini para hat maura gid tratot makara uwa gid man puro pasakit.
0: Tama.
1: Mo ma-realize ro rusang ka unga nang uhaw it pagpalangga.
0: Yes, why mot good memories? Why mot manami nga ikwento kaya pag abot sa family matters or family thing nga ginistoryahan, uwa kipuan ang bibig.

0: akig eh, syempre tagsakto-sakto ka. Oh. I-explain mo ka na hamat na akig ka. Hamat hindi pwede tong ubrahon, hindi pwede tong hambagon or something like that. Dapat good communication gidabi dapat sa sulit pa family. Bukod ni permi gasinggitan.
1: Oh, oh.
0: Kasi paano kita magkaintindihan?
1: Yes. Pero may ina matabing bagay kaya pangyari sana ito singgitan mo.
0: Matya normal ka kanda ron.
1: Normal ka kanda. Kanda.
0: Hindi ka pwede maging miyembro pamilya diba? Para kung mahina yung limog.
1: Kaya kita mo yung nababanasayod mo. Masi kagapit bagay ka. Di ba ginahambal na dakuno nga sa it kagapit bagay rotanan. Oron man ay.
0: Nakabol yung man.
1: O an makarang oras man ay nagpamahaw ng dakaron. Ay bugtawan, bugtawan. Nakahawan.
0: Wow, matama na kauli. Si ano ka to?
1: O ato man na. Bad trip man na rainahan. Ay ato man na. Nagawili na ako. Para unga. Diba?
0: Tao na tana.
1: Kita man kung amat makatropa nagatao it mga information niya ron sa mga kapit bagay na ako nga. Siyempre, mag-comment din na saan daron ka to.
0: Uwa ka nakikichismis, pero chismis nagpagapit sa inyo.
1: Mas alam kung inaway, kita karapang yan.
0: Tapos i-post mo sa Facebook.
1: Ayun! Ay, gina-ana mga katropa.
0: Laban nyo na yan. Sige na pang Melvin Tabel Bartulo ha. Good afternoon. Hapa pa listening. Sige na pang Warren Rodriguez. Good afternoon mga katropa. Kapi-kapi kita. It's Santon Gold Coffee Mix. Habang kapamantaw it live, aga pinamati pagid sa radio. Iya sa Ginbaliwan yung Washington. Habang mulan-ugan ako no ito. Shoutout lang Kimo, karapang Warren. Yes. Shoutout sa Ginbaliwan.
1: Pagdahan, tigit imo ro na ah.
0: Yes.
1: Agabi, kita sigara pang chowri. Salamat, kita na Kimo ah. Ang na obligat, ako kara ito.
0: Grabe taro, ano, dapat ka na pang mayroon, nakakamangha. Di ba sana,
1: Medyo literal.
0: Medyo kubaan ka't eh.
1: Nakubaan ako sa nakakamangha, ano, kara pang chowri ah.
0: True.
1: Pero thank you, kita gihapon ah.
0: Oo.
1: Salamat, ikaw ro'y naging sambino ka sa viewers.
0: True. Ag, nag-effort, yung mga usuyon.
1: Di ba? Ay, siguro na naray pa. Paano ba na nakakalungkat ra?
0: Isipan na ta.
1: Oo, isipan na gid-ir.
0: And syempre, sige na pang Cloudy de la Vega. Good afternoon. Happy listening. Mag-i mo ka na pang Cloudy. Oras na ito mga katropa. Alas 2:24 na sa hapon. So, haraon adret. Suho lang na ito mga katropa. Isa ito nga rang istorya. Para hindi ka mo mabiting
1: yes,
0: pa.
1: So,
0: di ba nga? Dahil sa'yo, excited. Kita na ka mo. Saan na karakasugpon ito ni istorya kahapon about sa silong ng hagupit. Hay ka mo mga katropa, ano mang klaseng hagupit rin inyo kong experience sa inyo kanya life, pwede nyo gitar nyo i-share pagkatapos yung mabati aro part 2 itaton karon nga istorya.
2: Binibining Maymay, maaari mo bang isalaysay sa hukumang ito kung ano ang nangyari nung gabi nung Hulyo 15?
3: Opo. Attorney, lasing na umuwi si Rico. Nang hindi niya na makuha ang perang gusto niya mula kay Mama, pinalabas niya ang galit sa kapatid kong si Timmy. Itinulak niya ito sa hagdanan.
4: Kalokohan! Sinungaling yung batang yan! Sila-sila lang nag-iimbento ng kwento para makuha yung bahay ko.
5: Silence in the court. Tatandaan ang akusado, maaari siyang mag-contempt of court. That... Continue, Miss Maymay.
3: Hindi kami nagsisinungaling. May mga larawan at medical certificate kami ng mga pasa ni Timmy at ni Mama sa loob ng 2 taon. May video recording din po ako ng gabi na yun. Hindi na kami natatakot sa'yo, Rico. Hindi mo na kami masasaktan kailanman.
4: Putya, mga walang kwentang to.
3: Lalaban na ako. Lalaban na ako. Lalaban na ako para sa mga anak ko.

0: Nakakuha ako ng star sa school ngayon, sabi ni teacher. Napakagaling ko raw po sa math.
1: Wow! Napakagaling naman ng bunso ko. O siya, magpalit ka na ng damit at kakain na tayo. Ginawan ko kayo ng ate mo ng paborito niyong merienda.
2: Eto na ang merienda!
1: Maymay, anak, salamat ha. Kung hindi dahil sa tapang mo noong gabing yun, baka hanggang ngayon ay nakakulong pa rin tayo sa takot. Ikaw ang nagbigay sa akin ng lakas para tumayo, anak.
3: Tulong-tulong tayo, ma. Broken family man tayo sa tingin ng iba dahil wala si Papa at nagkamali tayo ng pinarating na tao sa buhay natin.

0: Patunay tayo na ang pamilya ay hindi sa pagiging kumpleto na susukat, kundi sa kung paano niyo protektahan at mahalin ang isa't isa.
1: Group hug po!
0: Napaka-sweet talaga nitong bunso ko.

0: Arts at pambansang gawad parangal para sa youth leadership and social advocacy, palakpakan natin si Binibining Maymay Santos.
1: Magandang araw po sa inyong lahat. 5 taon na ang nakakalipas. Akala ko ay matatapos ang buhay ko sa loob ng isang madilim at maingay na bahay. Akala ko

tumakbo at magtago, o maaari tayong tumayo at lumaban. Inaalay ko ang karangalang ito sa

0: tingin nga uli nung medalya mo? Ilagay natin dito sa gitna ng sala katabi nung mga ginawa ni Mama ng mga tahi.
1: Naku, si Timmy talaga. Mas excited pa kaysa sa atin yan. Maymay, anak, ipinagmamalaki ka namin ng sobra. Tingnan mo, oh, nakapagtapos ka na sa kolehiyo. Dati-rati, pinapangarap lang natin na makakain ng 3 beses sa isang araw nang walang sumisigaw.
2: Nagawa natin, Ma. Dahil hindi mo ako pinitawan at hindi natin pinitawan si Timmy. Nasaan na pala yung in-order mong cake para sa akin?
0: Ate, medyo nabawasan ko na ng kaunti.

0: Sige, huling 5 minuto, Timmy. Bantay mo si Mark. Huwag mong hayaan na makapasok sa poy.
1: Opo, coach.
2: Ano, Timmy? Kaya mo ba to? Baka naman umiyak ka naman, katulad ng bata ka. Baka kailangan mo pang tawagin ang ate mo.
0: Mga walang kwenta!
3: Mga walang kwenta!
0: Palagay mo ba may magagawa ka?
3: Palagay mo ba may magagawa ka?
0: Wala kayong kakayahan!
2: Aray! Ano bang problema mo, Timmy?
1: Huwag! Huwag mo akong hawakan!
2: Laro lang to ah! Bakit ka nanunulag?
0: Wag. Timmy! Ano yung ginagawa mo? Bawal yung panunulak sa laro!
1: Ayoko na! Pasensya na po! Pasensya na!

0: nangyari sa pagsasanay nyo kanina. Pwede ba akong pumasok?
1: Ate, patawad po. Nakakahiya ang ginawa ko. Nagwala ako sa court. Akala ko po nakalimutan ko na ang lahat. Akala ko magaling na ako. Pero nung sinigawan ako ni Mark, akala ko si Tito Rico na naman yun.
0: Timmy, tumingin ka sa akin. Normal lang ang nararamdaman mo. Ang tawag doon ay trigger. Ang mga taong nakaranas ng matinding takot nung bata pa sila. Minsan, bumabalik yung pakiramdam kahit malayo na sila sa panganib.
1: Ate, ayokong maging katulad ni Tito Rico. Na mabilis uminit ang ulo at nananakit ng iba. Natatakot ako na baka may galit din pala sa loob ko.
0: Hindi ka magiging katulad niya, Timmy. Alam mo kung bakit? Dahil si Rico, ginamit ang galit niya para manakit ng mahihina. Ikaw, natatakot ka dahil ayaw mong makasakit. Ibang-iba ka sa kanya, Timmy. Hindi nagpapakita ng pagiging halimaw ang pagkakaroon ng trauma. Nagpapakita lang ito ng kailangan mo pa ng kaunting panahon para mag-ilom.
1: Ano po ba yung dapat kong gawin, ate?
0: Gawin natin ang hindi natin nagawa noon. Humingi tayo ng professional na tulong. Tutulungan ka namin magpa-counseling para matutunan mo kung paano hahawakan ang galit at takot mo kapag bumabalik ito. Timmy, kasama mo ako, kasama mo si Mama. Hindi mo kailangan dalhin niyang mag-isa.
1: Salamat. Salamat, Ate Maymay. Lagi kang nandyan para sa akin.
0: Hanggat may lakas ako, Timmy, hindi ko hahayaan na may mga aagaw ulit ng kapayapaan mo. Bukas na bukas, pupuntahan natin si Mark at si Coach Bong para magpaliwanag at mag-sorry. Haharapin natin itong magkasama. Andito lang kami, Timmy. Andito lang ako.

0: May may, anak. Ito na ang merienda para sa mga bisita natin mula sa Social Welfare Office. Salamat, ma.
1: Tingnan mo si Timmy, oh. Busy na busy sa pagbibigay ng counseling sa mga kabataan. Sino mag-aakala na yung batang natatakot sa sarili niyang anino noon? Ngayon ay doktor na ng isip at damdamin ng iba. Ako na po ang magbubukas, ma.
2: May?
1: Rico? Anong ginagawa mo rito?
0: Rico?
2: May? Timmy, huwag kayo matakot. Hindi ako na pa rito para manggulo. Sa totoo lang, malapit na akong mamatay, sabi ng doktor sa kulungan. Sinabi ko sa sarili ko na bago man lang sana ako mawala sa mundong to, gusto ko lang humingi ng tawad sa inyo. Pumatay ako ng kapayapaan ng buhay nyo. Naging halimaw ako sa inyo. At sa loob ng 10 taon sa rilis ng bakal, araw-araw kong kinakain ang sarili kong pagsisisi. Patawarin nyo ako.
0: Rico, ang galit na itinanim mo sa amin noon, matagal na naming binunot. Dahil kung itatago pa namin ang puot sa'yo, kami pa rin ang nakakulong sa nakaraan.
1: Pinapatawad ka na namin, Rico. Hindi para sa'yo, kung hindi para sa sarili naming kapayapaan. Tapos na ang parusa mo sa batas. At tapos na rin ang parusa ng nakaraan sa buhay namin. Kumayo ka na ng may kapayapaan, Rico.
2: Salamat. Maraming salamat.

0: nababasag ito. Pero katulad ng salamin, ang mga basag na piraso ay pwedeng buuin ulit. Mas matibay, mas maliwanag, at mas matapang.
1: Sa lahat na nakikinig sa amin, sa nakalipas ng mga kabanata, huwag kayong matakot na magsimula ulit. Ang buhay ninyo ay hindi nagtatapos sa silong ng hagpit.
2: Dahil sa dulo ng bawat madilim na gabi, may naghihintay na bagong umaga.

0: Alright mga katropa, hato ha, nabatian nato ng kabilugan ni istorya. It's a silong ng hagupit.
1: Yes.
2: Grabe no mga katropa, ro, anda karang mga naging eksena ng mga istorya.
0: Yes.
2: Kasi syempre, naging traumat, na syempre kay Timmy nga ra.
0: Grabe na ro, pinagdaanan, pero sa ulihi, gadaog man diha, puro kabutihan. Oh. Diba no, kailangan yung mga katropa, it patience, at syempre, gabay, it kada isa ga, para malagpasan ro mga masalimuot, mga masakit, ag mga dark moment ng inyo karon niya na agi.
2: Manami matanong ka na pangyan ni may pamilya kagihapon. May naduga man niya sa bilo.
0: Yes.
2: Pero para at anaki mo ay nagiging kompleto umani mo kasi napamatsyag ka na ag hindi ka man na mahadlo.
0: Yes, ag hindi ka nag-iisa. Dapat kabuligan kita, abi ka mo sa sulit inyo karon niya family. So, our mga katropa, ano man yung mga thoughts about sa aton karon niya istorya today, pag-abot sa rekaron niya sa silong ng hagupita. Hey, comment yun at mga katropa sa aman kanyang Facebook Live. Hey, ato niya balikan, makataliwan nga mga rupilang ka mga reminders.

0: Dala kuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer, kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tubtob 2 million ka pesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali, ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
1: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at iscan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
0: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance na magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance na magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Responsibly.
2: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna! Nagmainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
2: Mag-Salvon Plus Herbal Oil.
1: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
2: Siguradong sisiglang pakiramdam.
1: Salvon Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: ng all-in-one sa presyo
2: magaan.
1: Salvon Plus Herbal Oil.
3: X-FM.
4: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
5: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam niyo bang kaya nating palakasin ang depensa ng ating katawan sa pamamagitan ng araw-araw na pag-inom ng Premium D3? Dahil ito sa kakayahan ng Premium D3 na suportahan ng physical at chemical defense ng ating katawan. Ang mga physical defense ay isa sa first line of defense or barrier na ginagamit ng ating katawan upang labanan ang mga iba't ibang infectious agent, pero ito ay limitado o hindi siguradong depensa sa ating katawan. Kabilang sa mga first line of defense ng katawan ay ang balat, ganun din ang mucous membrane at physical na hadlang sa mga mikrobyo upang hindi sila madaling makapenetrate sa ating sistema. Nagtataglay din ang katawan ng mga chemical gaya ng acid sa tiyan na nagpoprotekta sa katawan mula sa mga infeksyon dulot ng bacteria, fungi at viruses. Ang high quality vitamin D3 mula sa Premium D3 kung iinumin araw-araw ay tumutulong na palusugin at patatagin ang balat upang epektibo nitong mahadlangan at malabanan ang mga mikrobyo. Ang vitamin D3 ng Premium D3 ay tumutulong upang maparami ang mga live probiotic sa bituka na tumutulong sa pag-regulate at pagpapanatili ng normal na level ng acid sa ating tiyan. Ang Premium D3 ay may mahalagang papel sa pagpapatibay ng depensa ng katawan na proteksyon sa mga sakit araw-araw na hindi natin namamalayan. Halimbawa din sa mga physical barrier defense ay ang matatagpuan sa ating trachea at baga na tinatawag na cilia. Ito ay gumagana kasama ng mucus at ating mga acid sa tiyan upang proteksyonan ang ating katawan mula sa pagsalakay ng mga pathogens. Ang balat ay ang pinakamalaking organ ng ating katawan. Nagsisilbi itong hadlang sa pagitan ng mga foreign invaders at ng ating katawan. Ang balat ay bumubuo ng isang waterproof na mechanical defense na hindi madaling napapasok ng mga microorganism malibang ito ay may sira. Ang Premium D3 ay hindi lamang pinoproteksyon na ng ating balat kung iinumin ito araw-araw. Ito rin ay nagmo-moisturize at nagbibigay ng vitamin E na isang malakas na antioxidant na mabisa sa pagpapababa ng ultraviolet damage sa balat na nagdadagdag sa kakayahan nito upang proteksyonan ang katawan. Pinapataas din ang medium chain triglyceride or MCT mula sa Premium D3 ang integrity ng ating intestinal epithelium at pagpapalabas ng mucus mula sa goblet cells sa small intestine. Ang ating ilong, bibig at mata ay madalas na pasukan ng mga pathogen. Ang lysozyme sa luha, sipon at laway ay sumisira ng bacteria na nagdudulot ng osmotic lysis na isang dahilan ng pagkasira ng cells. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng moringa seed extract na wala sa ibang D3 supplements na napakabisa na nagpapalakas ng absorption ng mga minerals tulad ng zinc, copper at selenium sa ating mga bituka. Ang mga mineral na ito ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga balat. Kinokontrol ng zinc ang produksyon ng oil sa balat at tumutulong na kontrolin ng ilang hormone na nagpapanatili ng malusog na balat. Higit pa rito, pinapaganda rin ng Premium D3 ang pag-absorb ng vitamin A. Kaya't para sa maganda, makinis at malusog na balat at malusog na pangangatawan, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
0: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang Vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang Vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
3: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes Family and we are certified premium D3 users.
4: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
6: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.

0: Tropa Philippines sa third time, alas 12:51 na sa hapon. Good afternoon once again, mga katropag. Siyempre, magapanumbalik kita sa ito niyang programang X-Rated! Ag sagihapon, kami makaibahan. Ako si katropang Yanni.
1: Ag si katropang Menggay.
0: Yes, mga katropa. Tutok sagihapon ka mo sa programang X-Rated. Maroon sa XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo. So, padahal niyo kaming ibahan, mga katropa, sa pakita't alas 3 nga bagay liba makarnya hapon. Nagsulitong taratong nabiling oras. Sigura pang Cloudy de la Vega. Good afternoon. Happy Apple listening. Sigara pang Ellen De La Cruz. Good afternoon to. Tanong ko lang, saan pwede makahulog ng entry dito sa Kalibo? Malayo kasi station nyo po. Anong entry ni mo, karapang Ellen? Kasi may aton kong Santon products yung mukha niya ginahulog. Kaya may una kita sa Parmacia Gomez. Una sa Kalibo Shopping Center. So pwede ikaw. Akong inakmating sa area Itbanga, may una kitang drop box sa Rowell and Junior Barbershop. So go with Anna, karapang Ellen. Kung sa aton matanga Gold Eagle Beer premium sa Tansan promo, may aton nga drop box una sa Gabriel Store sa May Sikimpo Street, Poblasyon Kalibo. Likewise man sa aton kanya Malu Store sa 19 Martyr Street, Poblasyon Kalibo. Ag may drop box pagid kita sa Rowell and Junior Barbershop sa Poblasyon Banga. Ag iasa mo kanya istasyon sa J.S. Berto Road, Barangay Tigayon, Kalibo.
1: Yes. Magapit-yapit man una ama katropa kong Santo na kala sa may Kalibo Public Market. Maayos ka. Oo, kasi yes, sa may Pharmacia Gomez, sabi mo ka na kaya kung kamo gabakay kamo sakto, gabakay kamo ita.
0: Bugong.
1: Ay na lang gagi makatropa. Isakop nyo lang yes, yung entry.
0: Ihapit. Sa magapit ka mo sa Area 8 Banga, gaagi ka mo runa or gapanindaan ka mo. Una sa Rowell and Junior Barbershop ron, mga katropa. May yes, drop box kita.
1: Ina matagagi na ito na butang makatropa. Tag sa pang madalian yung
0: yes,
1: tatanan.
0: Sa printe. Ago madali agi makita. Sige na pang Randy Santisas. Good afternoon. Happy Apple listening. Sige na pang Jeshai Kunanan PJ. Katropang Yanni, good afternoon pa. Shout out sabaw sa super guwapa. Kakute-cute. Princess Jessa Bernardino Kunanan. Always nakatutok kita sa programa niyo. Thank you so much. Sige na pang Jeshai.
1: Ay, family ha, mga katropa. Ay, buko niya abit sa bilog ka pamating. Ano pang ganit?
0: Yes, bilog ka pamilya. Yes, pinamilya. Good anak kita ya. Thank you so much. Ito kinyo mga katropa ha. Sigura pang Step and Kiss Mundo. Good afternoon man, Kimo. And sigura pang Ramil Sarosa. Thank you. Amit siya mga bag-ura sa atong karni mga comment section. And appreciate kita namunan ka mo mga katropa iya sa programang X-Rated. Ag sa XFM Kalibo. Kaya mag-comment or mag-comment, mag-follow. Good anak mo mga katropa. Samon ka niya page. Ag magtutok tokman kamo sa iba pagi kanya programa ya sa XFM Kalibo.
1: So, aga maabo mga katropa mga ano yung kato ni? Abo kita karang mga bumabaw na itong pasabog.
0: Yes.
1: Tayo abang-abang ka mga katropa sa pila karang mga inadlaw.
0: Ay, may bago matana ka mo karoon niya. Abangan. May nagbabalik.
1: Siguro gabalik ka ito mga katropa.
0: True. Ang papa mo, ang papa ko, ang papa nating lahat. Grabe, Ana.
1: Abang-abangan ninyo ron mga katropa.
0: Hugat talang kung anong adlaw imo mabalik yes, mga katropa.
1: Basta mag-follow ang mga katropa para mas updated gid anak mo.
0: Yes! And of course, congratulations by the way ha sa atong mga winners kay Ina para sa atong kanya Santon and Axapam libo-libong papremyo and likewise man sa atong kanya Gold Eagle Beer yes, premyo sa Tansan Prama.
1: Excited eh kasi feel ko medyo inon atong mga winners.
0: Ay, sana all! Congratulations gid anak ha. Kasi mga katropa sa mga late tuners sa mga wagyapon na update, aton kanya premyo sa aton niya Santon and Axapam libo-libong papremyo hay 3,000 pesos sa aton kanya weekly draw. Ag para mataas sa aton kanya Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo 5,000 yes, pesos no pwede niyong iuli.
1: Mas bongga gid-ana ra aton kanang papremyo mga katropa. Hindi ko magginasubo no na kasi pwede gid-ana kamo magadaog i-try karang mga syempre sa the grand draw pero masubo kamo makarang week may grand draw man mga katropa.
0: True. Abo-abo pang week nga pwede yung intrahan. At timing na karapang Menggay because it's Friday. Ay, hey, syempre, it's a chill
1: diba?
0: Day.
1: Kaya mga ngiti ng darapang yan.
0: Abot langit.
1: Abot langit.
0: Sana all. Mag-ship, ane kang mga katropa at inyo kanya brand. Mag-Gold Eagle Beer. Ane kang mga hindu na. Uminom ka mo. Grotansan, ha? Hindi, kaya pag-ipatan.
1: Ang sinilong ka, tanda, isubod mo sing bungsa.
0: Tama.
1: Ay, ang bawa matibang ka, nalang katima na pre.
0: Ang magkabi na po, ang gabi na mulot kat im.
1: Importante ra kakon.
0: Isaan kat imo nga nag-prepare ka para sa karuling.
1: Oo. Ang pamana, buhay-buhay, pamana to ha.
0: Ay, iba taman na pre ang ginapreparahan. Ag dapat lang ro, ay abang maton ka mo, basi kung dumaog ako, oo. Ag ako tamasabat sa itong yes. Iinom.
1: Ako galimana, ba? Kung dati cheese curl na rato niya, sumsuman.
0: Lechon manok ko
1: ta. Bala, galimana, nag-sponsor.
0: Yes, diba ga? Abo-abo na ito mga katropa. Happy pa inyo karon niya, pamilya. Kaya go with Anna, kalitin nyo ro aton karon niya mga pa-premio riya or pa-promo ya sa X of Kalibo. Ag mag-join ka mga katropa, hindi man mauyang ro inyo karon niya pag-inom. Ag syempre pag take it aton karon niya mga produkto ya sa X of Kalibo. So, kamusta man mga katropa? Ano inyong plano? Karahin doon na. Ay, grabe it, ah. May mga gagawa. Like, so medyo ang aga nga, bigkara pang mengge, kumagawa. Mauhan?
1: May portion yan. Ganyan ang magagawa.
0: Yes. Agbasi kong mag-brown out.
1: Ayun! Kaya mag-charge yun ka mga katropa ro na.
0: True. Imbis mo na nga, manami ro atong tugog, hayga day off kita. Bawi man na kita karat aton niya pag binugtaw temprano, tapos binan-outan pa. Kasakit sa bagat siya.
1: Okay lang ako may magamig-gamig, mata na kuntay. Paano kung madangga, init.
0: Yes. Okay lang ako maugan, di ba? Kung gatugtug ka, ikanamitan, gitaan naman siya katagaman, bag, bangon.
1: Amiga, sirbil at ano.
0: Yes.
1: Grabe, gitaan.
0: Oh, bangon yun, kumaon ka.
1: Ako na timplo, nakot kapi.
0: Tapos basta masabat naman sa bilag, kana ako.
1: Ayun!
0: Kana akong giniga.
1: Nagamig ko taruging kaon.
0: Yes.
1: Nagamig ko taruging na kaon.
0: Iba, tabi rin, priority.
1: Pero mas uminit. Nagpahinyo ng kapi.
0: Abi ko man, nagabangon yun. Hamat na akig, araho. Disiplina ha. Pero enjoy yung ninyo mga katropa rin yung kanyang weekend. Deserve natin yung magpahuway. Deserve natin yung mag-enjoy, magwarang-warang. Kung ano mat inyong trip sa inyong kabuhi. Ubraha mga katropa. Basta hindi ka lang maagang-agangan. Yes.
1: Magdahan per me mga katropa. Hindi mag-ubraw na ita. Milagro.
0: True. Kasi kanya-kanya, abit trip kita ka na pang menggay sa aton kanya day off. May ibang agawarang, may ibang agapahuway, may ibang matanang general cleaning, yes. May gagaha, kung ano-ano matanang banding. Kaya kung ano mat inyong trip mga katropa, go lang. Don't limit yourself. Basta sa ikasadya it bilog nga family. So, aras at mga katropa, alas 2:59 na sa hapon. So, that's all for today, ha? Thank you so much, kid, ano mga katropa, sa inyo kanya oras pagtutok, pag-survive sa programang X-Rated. So, mga nag-comment, nagpa-shoutout sa atong kanya Facebook Live, nagtutok, nagpamatisan na kanya X-Supam Radio Mobile App, pag sa kanya radio. Thank you once again, kinyo mga katropa. Siyempre, magkilita, magkilibati kita at umana. Sa adlaw karnit Luna, same time, same station. Yaman gapon sa tunya programang X-Rated! Dag sagi hapon, kami magkaibahan. Ako si katropang Yani.
1: Ag si katropang Menggay.
0: Bye! Happy weekend!

0: Ang panalangin ito ay para sa mga mag-aaral. Ang salita ng Diyos sa Kawikaan 1:7 ang nagsabi, "Ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan. Ngunit sa hangal, walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali." Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay namamanhik sa inyong trono sa ngalan ng inyong anak na si Jesucristo. Sapagkat kayo po ay nangako na kung anuman ang aming hilingin sa ngalan ng aming tagapagligtas ay kami inyong diringgin. Pinupuri po namin kayo sa napakalaking pribilehyo na ito na ibinigay niyo sa amin na makapag-abot kami ng aming hiling sa inyo. Bago pa man po ang lahat, pakalinisin niyo po kami sa bisa ng dugo ng inyong anak na si Jesus. Alisin po sa amin ang galit, sama ng loob at di mabubuting pag-uugali. Amin pong isinusuko ang aming sarili sa inyo ngayon. Likhaan niyo rin po kami ng isang mapagpatawad na puso upang mapatawad rin naman namin ang mga taong nakasakit sa amin. Kayo na bukal ng karunungan at kaunawaan, amin po kayong pinapupurihan. Alam po namin na kayo ay makapangyarihang Ama at lahat ng bagay ay posible para sa inyo. Amin pong ipinapanalangin ang mga mag-aaral na may dakilang pagnanais na matuto at makatapos ng kanilang pag-aaral. Ibaling nawa ang kanilang mga pandinig tangi lamang sa mga sasabihin ng kanilang guro. Iiwas sila sa maiingay at walang interes na mga kaklase. Iiwas po sila sa mga masamang impluensya na makapaglalayo sa interes nila sa pag-aaral. Iiwas sila sa mga bagay na maglalayo sa focus sa pag-aaral tulad ng mga bisyo, masamang barkada at paglalaan ng mahabang panahon sa paglalaro ng mga gadgets. Guguli nawa nila ang kanilang salapi at panahon para sa pagpapalago ng kanilang kaalaman at kakayanan. Alisin nawa sa kanilang puso ang pagkatakot, lalo na sa mga pagkakataong mahirap intindihin ang kanilang mga aralin. Ipaalala niyo po sa kanila ang inyong pangako na kung sino man ang nagkukulang ng karunungan ay humingi lamang sa inyo Ama at tiyak na ibibigay ng masagana sa kanila. Dagdagan nawa po ang pananampalataya ng mga mag-aaral na nanghihina at nawawala ng lakas ng loob sa pag-asa, sapagkat kayo ang Diyos na nagbigay ng talino kay Daniel na 10 ulit na higit kaysa iba, ay gayon pa rin Diyos na makakapagbigay ng kakayahan sa pag-unawa ng mahihirap na aralin. Ama, samantalang ang mga mag-aaral ay maghahanda sa kanilang mga pagsusulit, ituro sa kanila ang mga dapat nilang pag-aralan at ituro rin sa kanila ang pinakamainam na paraan ng pagsasaulo at pagbabalik-aral. Ama, dagdagan nawa ang pagsusumikap ng mga mag-aaral na maging maayos ang kanilang mga grades at sa mga sandaling sila ay matanyag at magkamit ng karangalan, ipaalala nawa po sa kanila na dapat sila'y manatiling mapagkumbaba sapagkat ang karunungan nila ay tanging nanggaling lamang sa iyo. Ama, bigyan niyo po ng malulusog na pangangatawan ang mga mag-aaral. Ilayo sila sa mga naglipa ng sakit na nakakahawa. Ilayo sila sa mga aksidente at masasamang tao. Samahan at patnubayan nawa po sila ng mga pilinyong anghel sa loob at labas ng kanilang paaralan. Bigyan po sila ng karunungan na pawang ang katotohanan lamang ang kanilang paniwalaan at talikdan naman ang mga turo na kataliwas ng inyong mga salita. Ama, pagpalain niyo rin po ang mga magulang ng mga mag-aaral na ito. Bigyan nawa sila ng sapat na kita upang mabayaran ang matrikula at mabigyan ng sapat na allowance ang kanilang mga anak. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa inyong katapatan at pag-ibig. Salamat po sa pagtugon sa aming mga hiling at dalangin, hindi dahil kami ay karapat-dapat, kundi dahil sa inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen.
1: Oops, teka lang! Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join, mag-transact, gamit ang eligible MLUlier services at iscan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Juanita Badaho, sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
4: Mabibili sa inyong mga soaking butika.
5: Ako si Alicia Imardula sa Beltran. Taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa Alima. Pero nag-agto ako sa doktor. Kambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot. Ay masakit. Kambay ko. Hay kung may pakupos lang kung pwede. Pero yun lang. Ay uwa gid ko no. Sis ko no. Hay nag-uli ako. Nag-inom ako. It Santon Coffee Mix. Hay naduwa. Tagrato nga. Bukol nga. Parang hulin yun imaw itbahong. Di karasang Alima. Ay kung mag-inom pa ako it Santon. Hay manami rang pamatiyag. Ngani hay kung kamu man nga may ginabatiyag katulad sa rayang bukol ay mag-inom kamu it Santon ay gamayan ako napatunayan ko mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
2: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
6: X FM.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
2: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
9: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
11: System Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Ipuntugin sa nawad na mapagbiyahe ang System Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom sa System Pain.
12: System Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. System Pain.
13: Symptoms present. Sa mga butika.

0: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Santon at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Kung gusto mong hindi ka basta-basta napuan ng sakit, simulan mo sa maliit na bagay. Yung

0: Vitamin C. Ang Alkaline. No Vitamin C. Magpili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Sakit ng katawan? Mag-Sanfon Plus Herbal Oil.
3: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
2: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil.
4: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay, akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ano po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Santon Plus Herbal Soap. Ako
7: si Aida Cordero, taga Butike. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Nanamigin.
6: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Ako si Sara sa aking kututan ni Luilo. Ako sa call center agent. Burmig, ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibang gadya ito sa akong sang Sister Pain. Nasigda, sige na madulang pagsakit ng akong ulo.
0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: May linda ka sa pinubuan ba na parang nulal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Canton Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Canton Gold.
0: Santo Plus Gold.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
5: Mga Parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbo.

0: Sister Pain, Tanggalang Pain, Fast and Safe. Yahoo! Sister Pain, symptoms persist, consult your doctor. Ibili sa mga butika.
1: The Secret of Health, mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
0: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
3: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
4: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
3: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kagampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napatunayan na makatutulong para maiwasan at malunasan ang napakaraming karamdaman. Ito ay may tagline na mabisang natural antimicrobial, antiviral, antifungal at immune booster. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng pinakamagandang kalidad ng vitamin D3 na napatunayan sa pag-aaral na mabisang panlaban sa mga viral o bacterial infections at ganun din sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga buto. Kamakailan lang ay natuklasan din na ang Premium D3 ay nagtataglay ng lauric acid, isang epektibong antimicrobial agent, at ang ferulic acid na isang malakas na antioxidant na makatutulong upang proteksyonan ang ating mga tenga. Ang dalawang potent ingredient ng Premium D3 ay napatunayan na mabisang panglaban sa mga skin diseases, dulot ng fungus at bakterya na nakaka-apekto rin sa ating tenga na maaring humantong sa infeksyon na sanhi ng pagkabingi. Ayon sa pag-aaral, ang lauric acids at iba pang medium chain triglycerides sa Premium D3 ay may kakayahang pigilin ang Staphylococcus aureus, isang bakterya na maaring manirahan sa ating balat at lumilitaw sa labas ng ating tenga. Ang patuloy na paggamit ng Premium D3 ay makatutulong din para malunasan ang pangangati dulot ng eksima na nagdudulot din ng pagtutuklap ng balat sa ating ear canal. Ang Premium D3 ay pwede ding alisin sa soft gel at i-apply sa ating mga balat na isang napakabisang panlaban sa mga pigsa at acne sa loob ng ating tainga dahil sa mataas na lauric acid content nito. Ito ay makatutulong para mapigilan ang Propionibacterium acnes, ang bakterya na nagdudulot ng tagyawat. Ang Premium D3 ay may taglay ding mabisang antifungal properties na makatutulong upang maiwasan ang otomycosis na isang uri ng infection sa labas na bahagi ng tenga at kadalasang nararanasan kapag sobrang init ang panahon. Ang Premium D3 ay may sangkap din na BCO na mayaman sa medium chain triglycerides tulad ng lauric acids. Ang lauric acid ay kinoconvert ng ating katawan sa monolaurin na makatutulong para maiwasan ang mga beke na isang viral infection na nakakahawa na kadalasang tinatamaan ito ay ang mga batang edad 5 hanggang 15 taong gulang. Ngunit ang beke sa mga adults ay mas delikado dahil ito ay pwedeng maging dahilan ng komplikasyon tulad ng meningitis o encephalitis. Ayon sa isang pag-aaral, ang monolaurin na makukuha sa Premium D3 ay mabisang pamuksa ng paramyxovirus, ang virus na responsible sa pagkakaroon ng beke. Ang medium chain triglyceride na nasa Premium D3 ay nagpapaganda din ng absorption ng magnesium, vitamin A at vitamin E na kailangan ng ating katawan para sa kalusugan ng ating pandinig. Natuklasan din sa pag-aaral na ang Premium D3 ay makatutulong para maibsan ang hearing sensitivities at ringing of ears dahil sa sangkap nitong ferulic acid, isang napakabisang antioxidant at nagpapalakas sa function ng iba pang antioxidants. Para makasiguradong protektado laban sa mga viruses, bakterya, skin diseases at iba pang karamdaman, uminom na ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health na aprobado ng Food and Drug Administration ay mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
2: Mabibili sa mga butika.
1: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
6: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026. Go!

0: ko si Manong Jude, Jeepney Driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous.
1: Santon Plus Herbal Capsule.
2: Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Mabibili sa mga butika.
3: FM.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. At laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Goroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
5: Oh, galit. Diriyo.
6: Ah, dali na.
1: Santon Plus Herbal Oil.
7: Ako po, si Isel Komplikado. Si Balam Antike. Sumasakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
5: Paaasahan
1: sa sakit ng katawan. Santon Plus Herbal Oil.

Teka lang, hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunaryo. From July 1 to September 30,

0: all MLUL Air customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible MLUL Air services at iscan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
1: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
3: Ako si Alicia Ibardolasa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang kung pwede, pero yun lang, ay uwa gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako it Santon Coffee Mix. Hay naduwa tagrato nga bukol nga parang hulin yun imaw it bahong di karasang alima. Hay kung mag-inom pa ako it Santon, hay manami rang pamatiyag. Ngani, hay, kung kamu man nga may ginabatyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
1: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
4: XFM.
1: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Chronic pain?
8: Ang sakit.
7: Pag-system pain.
8: Muscle fever.
7: Acute pain.
8: Kahit ano pang pain.
7: Basta pain.
8: Pag-system pain.
7: Pangkalang pain.
8: Fast and safe.
7: Yahoo!
8: System pain.
7: Symptoms persist. Consult your doctor.
8: System pain.
7: Mabibili sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Kung mahilig ka sa matamis o gusto mong i-manage ang sugar mo, magandang partner itong Herbal Tea. Yung cinnamon na may cinnamaldehyde ay tumutulong sa blood sugar control. Yung stevia naman, natural na pampatamis. Hindi nagpapataas ng sugar. Healthy na, masarap pa. Santon Gold Herbal Tea.
5: XF.

0: Pure Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Senson Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senson Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Senson Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Senson Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. At dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan akong sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E,

0: Ophain.
1: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang sista pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang epekto.
0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sa mga butika.

0: Line. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong naiipon. Kaya ako, ang ginagawa ko, umaga o gabi, siya alang yung Santon Gold Herbal Tea na may turmeric, na may curcumin at mangosteen, na may santones, tumutulong sa cleansing at proteksyon ng cells. Hindi biglaan, pero ramdam mong mas magaan ka. Santon Gold Herbal Tea.
5: XFM. Dati, kaunting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Santon Vitamin C, nawala na ang pagiging sakitin ko. Ako pala, si Kathleen. And the 7 years old.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan?
2: At masakit sa pakiramdam?
1: Kabag yan!
2: Mag Xanthan Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang,
2: tanggal agad ang kabag.
1: Xanthan Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
1: Xanthan Plus Herbal Oil.
3: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Premium

0: natural antimicrobial, antiviral, antifungal at immune booster. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng pinakamagandang kalidad ng vitamin D3 na napatunayan sa pag-aaral ng mabisang panlaban sa mga viral o bacterial infections at ganun din sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga buto. Kamakailan lang ay natuklasan din na ang Premium D3 ay nagtataglay ng lauric acid, isang epektibong antimicrobial agent, at ang ferulic acid na isang malakas na antioxidant na makatutulong upang proteksyonan ang ating mga tenga. Ang dalawang potent ingredient ng Premium D3 ay napatunayan na mabisang panglaban sa mga skin diseases, dulot ng fungus at bakterya na nakakaapekto rin sa ating tenga na maaring humantong sa infeksyon na sanhi ng pagkabingi. Ayon sa pag-aaral, ang lauric acid at iba pang medium chain triglycerides sa Premium D3 ay may kakayahang pigilin ang Staphylococcus aureus, isang bakterya na maaring manirahan sa ating balat at lumilitaw sa labas ng ating tenga. Ang patuloy na paggamit ng Premium D3 ay makatutulong din para malunasan ang pangangati dulot ng eksima na nagdudulot din ng pagtutuklap ng balat sa ating ear canal. Ang Premium D3 ay pwede ding alisin sa soft gel at i-apply sa ating mga balat na isang napakabisang panlaban sa mga pigsa at acne sa loob ng ating tenga dahil sa mataas na lauric acid content nito. Ito ay makatutulong para mapigilan ang Propionibacterium acnes, ang bakterya na nagdudulot ng tagyawan. Ang Premium D3 ay may taglay ding mabisang antifungal properties na makatutulong upang maiwasan ang otomycosis na isang uri ng infection sa labas na bahagi ng tenga at kadalasang nararanasan kapag sobrang init ang panahon. Ang Premium D3 ay may sangkap din na BCO na mayaman sa medium chain triglycerides tulad ng lauric acids. Ang lauric acid ay kinoconvert ng ating katawan sa monolauric na makatutulong para maiwasan ang mga beke na isang viral infection na nakakahawa na kadalasang tinatamaan ito ay ang mga batang edad 5 hanggang 15 taong gulang. Ngunit ang beke sa mga adults ay mas delikado dahil ito ay pwedeng maging dahilan ng komplikasyon tulad ng meningitis o encephalitis. Ayon sa isang pag-aaral, ang monolaurin na makukuha sa Premium D3 ay mabisang pamuksa ng paramyxovirus, ang virus na responsible sa pagkakaroon ng beke. Ang medium chain triglyceride na nasa Premium D3 ay nagpapaganda din ng absorption ng magnesium, vitamin A at vitamin E na kailangan ng ating katawan para sa kalusugan ng ating pandinig. Natuklasan din sa pag-aaral na ang Premium D3 ay makatutulong para maibsan ang hearing sensitivities at ringing of ears dahil sa sangkap nitong ferulic acid, isang napakabisang antioxidant at nagpapalakas sa function ng iba pang antioxidants. Para makasiguradong protektado laban sa mga viruses, bakterya, skin diseases at iba pang karamdaman, uminom na ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health na aprobado ng Food and Drug Administration ay mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
2: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-Premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may BCO. I am Tunette, a certified Premium D3 user.
3: Ako, si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-Premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
1: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kagampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Lin Anyo Sapo, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May tapi ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
2: XFM.
0: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: Santon Plus Herbal Soap.
5: Norma Oda, taga-Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap.
6: Pili na!
4: Santon Plus Herbal Soap.
0: System Pain.
7: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sa it-sakit niya akon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na sis the pain. Kasing lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: System Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. System Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.

0: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Shantong Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Shantong Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
4: X FM.
5: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin ang kininang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po namin mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasa nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gabutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon nyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.

Lord. We bless you, Lord. We magnify your holy name.